le go no re bolela ka bohlale bya magonthe bohlale bohlale bo mogopolong go feta bohlale bo boleng mo molomong bohlale bya magonthe bo mopelong go feta sefahlegong le fa seng re tlhompa batho ba mahlale kudu go feta batho ba leng bohlale re tlhompa tseo batho ba re botjang tsona go feta tse batho ba di dirang Atsoma gore motho yo bohlale gana le shata motho yo bohlale gana di kharuru motho yo bohlale gana di ntwa motho yo bohlale wa theletsa go feta go bolela motho yo bohlale e kwa go lebelela kgolo ya bophelo bya gagwe a le balatla bophelo ba ba bangwe Ye bohlale ke a lwang ka monagano go feta go lwa ka matsogo. Ye bohlale ke a kgonang go laola leleme la gage. Ye bohlale ke a kgonang go tloga mo go nang le tlhakatlhakano a nyaka lefelo la khutso. Tšatši la lekgono re bolela ka bohlokwa bya bohlale. Go ka kgetha bohlale o tla dula le dikgosi go ka kgetha bohlale o tla dula le bahlomphegi go ka kgetha bohlale o tla ba le lekgumo la moya o tla kguma moyeng motho yo bohlale ke yo a tlogang mo go nang le dipolelo tsa bakwere motho yo bohlale ke yo a laolang polelo ya gage a motho yo bohlale ga a senye nako ka go tlhwa a ke hlaloša a motho yo bohlale e ke yo a bang le nako ya go ba tee a ke theeletša a motho yo bohlale ke yo a sae kgantšhego motho yo bohlale o na le botho motho yo bohlale o na le boikokobetso motho yo bohlale ga a tlhole ba bangwe motho yo bohlale o lokile e fela o tseba melelwane ya go loka yo bohlale o na le kgotlelelo yo bohlale o na le boikokobetso yo bohlale o na le discipline e fela ke motho yo a leng flexible

0: go hopola gore o ka nketela mo letlakeleng la ka la Athas bo la wa mphutsa gore e chachile le khono o tlabe o le kae le ke le chachi le gore ke bo mang ba chachile le khono o ba go di shang Thobela FM ya le khotla gasho la Afrika Borwa le ke le chachi Thobela FM dumela Mushate Thobela FM Mushate Oya kerekeng chachi la le khono o tla mo dirang tsena ka mogala o mphotse gore le chachi la le khono o tsogile byang le go swere byang
1: Thobela le kae
0: le ke le chachi go thobela Mushate
1: le ke le chachi le kae
0: re gona le kae
1: o dirile gore ke tsoga ke be ke ema ka maoto ke be ke tsoga go khunama ko khoneng ke rapele ke be tsapela go leboga gore re tsileng yona le khone ngwana sisi ke tsogile ngwana ka ke thaile di se mathomong go profita le maselelong ke a go leboga ngwana ka kare o a re tsedisa le ke letsatsi la gore re be go tsoga reng dikompeleng reng go leboga letsatsi le re le boneng ka matlho botlhale jo modimo a re tsile go bona o bolela ka botlhale botlhale jwa motho ko go tshaba modimo
0: ja mathomo
1: botlhale jwa mathomo go tshaba modimo ke a go leboga moruti wa ka ke mane Esther Maphanga ka mo moretsi wa ka
0: ke a leboga mane Esther eno tsoga weshu o ne mphotsa gore o moka o re ke a leboga ke leboga letšatši le leswa modimo ke a leboga ge ke kgonne go ponyologa ge ke kgonne go bula matlho le ke letšatši dumela
2: thobela
0: a thobela weshu
2: yo ngwana wa ka
0: re gona le kae
2: yo ke leboga thero ya gao ketle jaaka metlha le ka
0: metsa
2: ka leba mathomo ke o tšhaba modimo
0: botlale
2: mwana wa ka wa re thoba mo dipelong ke o theletsa ka metlha
0: a kere lentswe la modimo le re setlela se itshama yo botlhale yo
2: wa tseba a sa motiri modimo a o dire ka go loka ngwana ka o ole ke dilo tse di wa tele
0: re a leboga mama
2: le kgono ke lakaletsa ngwana wa moratho wa ka ke tsholo wa mananela wa gola
0: re a leboga mama
2: o go di ke nna mmamolo wa e gwa di tsantsi na mana mela ka mo ama tsala mo ama gwa e ke re ngwana ka tsholo o le modimo a o ke le tsema tsa o tlo mo le fatse
0: re a le boga mama
2: a fa re a o rata ngwana wa
0: ka ke a le rata ke a le rata ke le rata kudu mama
2: a o tirele ke bo shuru le montsa rena go go leng ya ngwana wa ka a ka wa tse le tsi ga ntsha ka wena
0: ke a le rata mama thobela fa mo shate wa tsebole bo ithabi shom go bona gore tlo ba re kopana fola apostle Bridget Hawkins tsia moya wa gago tsia tsotlhe tso di labalabelang bophelong bja gago gape le gore o meme modimo a fe botlhale gore tšatle lengwe le lengwe ge o phela o kgone go lebana thui le ditlhotlho tša bophelo ka botlhale o gopele apostle gore modimo apostle ke rapela modimo a mfe botlhale bja gore ke kgone go lebana thui le ditlhotlho tša tšatši le lengwe le lengwe tša mo lefaseng gobane lefaseng mo re phelang tšatle lengwe le lengwe re lebana le ditlhotlho tša bophelo o motswadi o rata o bona bana ba gago ba tswela pele go tshwana le bana ba bangwe go lebelela bana ba gago wa nyama gobaneng ga ba dire ka mokgwa wena o ratang ka gona go lebelela taba tša lapa la gago ga di sepele ga botse wa lebelela taba tša mošomong ga di sepele ga botse tšatša lekgono batamela pele ga sefatlhego sa modimo o re modimo ke tšholola tsotlhe tše di ntshwenyang pele ga sefatlhego sa gago apostle Bridget Hawkins o tla ba re tšeang a re tsentšha ka gare ga sediba sa matshediso Bethesda ke mo reyang Stevie Wonder a re tšea nako ye nngwe ya dilo tše botlhale tša go bontšha botlhale bja motho wa tseba go no sepela wa ya botšiša motho o mongwe gore o tsogile bjang go no tšea founu wa founela motho gore o tsogile bjang gobane gantši re na lefaseng ge o le letsa motho mogala ke ge o nya ka sesengwe kuno bo tsha motho re tsugile byang bo phelo bo tsweri byang ke ka fao Stevie Wonder take your time out to love someone ino tswa u yo bontsha motho mongwe le rato chaching la le khono take your time out to love someone ino tswa man u fa motho mongwe hug uri ke a rata

0: matla a modimo moya mo ghetwa kona o bushanga e tshechina le gono re bolela ka matla a boikokobetso boikokobetso wa lebella ka mogom Jesu Kriste a ile a ikokobetsa gona a bontsha boikokobetso ga hlatswa maoto a barutwa ba gago Jesu yo a beng a kgethilwe go ba kgoshi ya lefase a tlo hlatswa maoto a barutwa moshe yo modimo a ile a mokgetha gore tebena a tlo etampele dimilione tsa batho go tswa egepita ditlakanana a kgetha go se itwele bibele ge e bolela e re moshe e be e le monna yo bonolonolo kudu e re le ge ba mo lwesha a sanka a itwela ke ka foo le ga ba lebane le mathata a re emang le bone gore modimo o tla dirang Maria yo modimo a ileng a mo fa moshumo mogolo gore e be yena a tlishang le fasting morwa wa modimo ya mogetileng ya tsweteng a le noshe hey ke bolla ka batho ba boikokobetse bo Johane mokolobi mokolobetse wa lebella Dafita boikokobetse be a ileng a ba le bona morao ga ga sne e batho ba modimo wa lebelela foam e wi kokobetjum ya batho ba bantsi ka mo bebeleng wa gona go bona gore ke wi kokobetjum wa lebella Sakeo ya ile nga ikokobetsa ari ke ka bushetsa gabe di jokileng ka ditshia go batho wi kokobetjo o bo bokakang ke amogela fao Dr. Enjira Sakanya Dr. Enjira Sakanya ke sontaga dumelang
1: ke wa go bulisha ba tsuka mo ka ke di tsa ba tsa tsola ke me go tsena matla a bosale bo tsale sale ntlo mo sale o ga tsoka ke ka tsilo ntlo mo sale o ga tsiye ba tsone ntlo mo sale o ga tsiye di mo
0: Botlhale doctor bosepela le boikokobetso ba botlhale ke ba ba ikokobetsang doctor tshwarang fela bjale ke le tsentshe ka mogo le tshwantseng le tsene ka gona
2: lenyalo laka
0: doctor ke ba
2: ema o phile bophelo ke ntwa ke nako ya tlhotlheletso le Dr. NJ Rasakanya le ke letšatši thobele FM mošhato wa tsebone boithabišo
0: Dr. Tšhatlhile le kgone re bolela ka maatla a bohlale
1: maatla a bohlale
0: eish
1: bohlale bohlale mo re na sebola ee bohlale botobiyalentsela bohlale botoboemišala batho bohlale botodira setšhaba kamika se go tlhoke
0: ba bangwe ba opola ka re botlhale ke dithuto botlhale ke magumo botlhale ke magetla
1: batho ba lebeleng ke botlhale ka ke ba le bonang ka matho botlhale bo thoma ka gare ba bona ka ntle botlhale bo ntila sephiri ka sekoti ya ekare ya motho gomele batho ya go tlhompha le ya go tsiba ka botlhale re ya go tlhompha ka botlhale re ya go opa ka botlhale re ya go senela le wena ka botlhale re ya go tlhompha ka botlhale
0: ka baka gopola mantšu a William Shakespeare a re setlaela se gopola ka re se tlhalefile e fela yo botlhale o itira setlaela
1: yo botlhale o itira botlaela a ke lebelele e re

0: Mushati.
1: Mushati.
0: Mhm.
1: Dilela rights u bua le sepentlane ke mo Madibogo.
0: Ke a leboga rights u.
1: Eh mogaetso, ntutle sentle ka mokgo ra rona a na di ba ka teng ntlha ya botlhale.
0: Ntlha ya botlhale ntate.
1: Ke ntlha botlhokwa ka gore ga o ka ke wa nna le sepe sa nnete ga o se botlhale.
0: Mhm.
1: E bile botlhale ga bo tsamaisane le sepe se se bofula.
0: Mhm.
1: Botlhale ga bo tsamaisane le maaka le nyako, ebile ga bo tsamaisane le sepe se e leng gore ke go nyenyegatsa ba bangwe, ebile ga o ka ke wa nna botlhale ka ntlha ya go nyenyegatsa ba bangwe. Ha o le botlhale o tla itse gore mongwe le mongwe ke motho o botlhokwa.
0: Motho o mongwe le mongwe o botlhokwa.
1: Ee, mongwe le mongwe o na le boleng.
0: Ga o kgathale maemo a gago.
1: Go sa kgathalesege maemo a gago, re tla itse gore ga re ilele boleng ke ditšhelete le maemo a tsotlhe tsa lefatshe, re boleng go le gale. Le re ilela boleng ke botlhale jwa rona.
0: Raitso, ra leboga. O letsa o le ko kae Raitso?
1: Ke mo Madibogo.
0: O Madibogo.
1: Mono first, to re ditse ka SABC Plus.
0: Raitso, re itumelela re thetso ya gago.
1: Ke a leboga.
0: Raitso, le beke tlang re batla gona mo.
1: Ke dula ke reetsa thulaganyo ka ga nne ga lela ke na le data ke dula ke reetsa.
0: Raitso, ra o leboga.
1: Ke a leboga.
0: O be le letsatsi le lentle.
1: Nna o tsofile le phatsimane le Sontaga e monate.
0: Ke a leboga Raitso. Thobela fa Mushate wa tsebole we time show ke a fane go Bishop Jonas Masutla. Bungame lenyalong. Hey Bishop.

0: mantata ka mola mobi a mantata ka moka kereke tedijalo kono la tsampeng ba bapala kua dikerekeng a badile fatshe ba rapele modimo modimo o rapela mongwe le mongwe fantastic ka ona kere mošate mogolo
1: a fanang diatlha mošate
2: Mr. Sebola Sefa
1: tobele
2: ke selena manamela mo arametsana ke gopela o fana diatla le boti Clement Selekisa Ramburu
1: Mm-hmm.
2: It's a Sikoshia Tansa Lons Daily.
1: Mm-hmm.
2: It's a Sikina Padu Lons Daily. Mushad, a little wood, Sikasunta.
1: Lekereking.
2: Lekereking, Papa.
1: Okay, Farang Diat, Latovel.
3: DJ Fanta, DJ Fanta Hoto.
1: Ayati.
3: Kifane Diata, the Malapala Telana, Pala Telam. Malapa machine go tlo tsena jalo fa tsimita skukuni malapa ke jalo ya mpele malapa a menye bo di go tsena jalo fa se le malapa a bo bo mo rumo di bo go stay dopo le ba se a di go phele e ke tsara dia talo bona le bo le mo ntate babu munyimo ke go bona go dia kere ka mka bona le ba ha bo manaka ke tsene telefans
1: re le bo a ke sa le DJ Fanta ke Mr. Fanta
3: Mr. Fanta
1: a ke sa le DJ ke
3: Mr. Fanta
1: to he la mshati
4: nte go fulo
1: le kai
4: o na rrale
1: mshati
4: kuma khaba ka botswa ye
1: eh
4: ire go fola ya ba le mala para a go ana ba ra ga ya ka ka mo garang go ya ka mo ke ke tsho ka shikwa mo shakes ka ni ka ka jam soyen ke go ke ga mo sanga go ma yishi ya na ra ga ke go ke go mmetsa ke ne go ga tsani ke go go mmapatla ke na pe dire go bona dire
1: re a leboga a thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo gopola gore tirelo ya rena ya lekgone re tlile tshwarela fao ke pastor Serokolo
5: hashtag le ke letšatši ke kgopela go fana diata le malapa a latelago
1: ke la go malapa a fela
5: le malapa a latelago lapa la ga Mabula kua Utjane ga Mašašane ke tšee lapa la ga Petša ka kua ga Mašašane Sebora ke buše ke tšee lapa la ga Pitša Prospect ga Lepadima bona ba fana diata le Lesiba France Šika moletše ga Rankuwe ke a leboga
6: hashtag le ke letšatši Mr. Arthur Sebola motsishi salome seema ka mokopane mosesetsana ka kgobodi ke nna ke kgopela go fana diatla le batho ba ba latelago ke setšhaba ka moka sa mmapila le tikologo ke buše ke fane diatla lelapa la ga Mmane Esther Maphanga ke buše ke fane diatla lelapa la ga Mmane Poli poli tuba khale ke bo my person ba thubawe ke re le rato le baneng le lona modimo a ba direka go loka a ba okeletse majaji a bona a bophilo ibile ke re le thobela FM re rata go ileboga ga ibe re go potse ka ka tikulogong ya mokopane mokopantsha ditshaba ka kwa mapela hands ke ya leboga le rato ke lewe le tjekile mona tlo go lena
1: fanang di atla thobela Mshate?
0: Lekai.
1: Rwana lekai.
0: Ke tsama ke tla lena mo mo fa tsa go tswa ba fa di le bala ke ding nane le kwa la tsere ya.
1: Mhm.
0: Le mo khotsa ke kho ke kana.
1: Mhm.
0: Le LF ke kana.
1: Mhm.
0: Ke tsone tse ka kamela ke kana go sa rone kwa.
1: Mhm.
0: Ke le ka bala kana sa rone wa bala la. Ya lo wa fantastic.
1: Re a leboga. Tsela fa mshate gore lo Are tukisetseng go thela tshatiro le kgetho ka pastor Serokolo.
7: Ba thiletse ba tsabela FM le misonya le tshetla le khone ka rata le dumedi sha botle mo le ka balele gona ka le ina le matla le ina la morena wa rena Jesu Kriste. mopholosi wa rena. Bana besho ke nna moruti sorokolo yo a pholositsweng go tswa kerekeng ya God in Action Baptist ka mo go la praticier ka tlase a masepala wa feta go motiwatse Beresford. Re le dumedisa mesong ya lekgono ka lethabo le legolo ge re keteka mogale yo a ileng a phela mo lefaseng. Ra mmona ra ba le yena nakong ya rena ba bangwe e leng Nelson Rolihlahla Mandela. Mogale yo o ile a ema ka nako e thata go le boima e le nako ya tlhaolele, nako ya apartheid. A ema le ba bangwe ba bana le bona fa kgona go tšea nage a iša tseleng ya demokrasi. Jale re a mo gopola mo jale ka maAforika Borwa re be re bona monna o a beng a eme ka mogare ga ditlhotlho tse di be di lebane le maAforika Borwa ka gare ga mmušo wa demokrasi ka lebaka la mogaleng. Ba re tlo tswela pele re moketeka mengwaga le mengwaga ka mošomo o mogolo o a ileng a o dira ikgafa ra ikgafela ona. A re lebele lentswe la Modimo mo bukeng ya Mateu kgaolo ya 10:4 thoma go bala ka temana ya 20:22 go fitlha go 30:22 Mateu 14:22 go fitlha 32. Bjale Jesu a gapeletša barutiwa ba gagwe a re ba namele leselawatle ba mo ete pele ba selele mošomo. Yena a sa laelana le mašaba ya re a laelane le ona a rotogela thabeng mo go sego batho a rapela. La bala dikela a le mo a nnoši mme leselawatle le be le šetše le legare ga lewatle le agwa-agwa ke mafula le bušetšwa nthao ke phefo. Ka lebaka la tišo ya bone ya bošego Jesu a tla go bona a sepela godimo ga bodiba. Barutiwa ge ba mmona ge a sepela godimo ga bodiba ba tlhaba mokgoši ba boifa. Jesu a gofa a bolela le bona re bjang dipelo ke nna se boifeng. Petro a fetola a re morena ge e le wena mpotše ke tle mo go wena ke sepele godimo ga metsi. Jesu a re ta. Petro a tswa leselawatleng a sepela godimo ga metsi a ya go Jesu fela ge a bona ledimo a boifa a thoma go teka a goa a re morena mphološi. Jesu a go fa a iša seatla a mo swara a re o reng o belaela wena mohla a tumelo. Ya re ge ba namela leselawatle phefo ya okobala. Re leboga palo ya lentšu morena Modimo wa rena re kgopela bolelele rena ka lentšu le le bathieletši ka moka ba thobela FM ka leina la morena Jesu. Bathieletši ba ba rategang ke dumare ke re lebelele lentšu la Modimo lekgono ka tlase ga setlhogo se se rego morena mphološi. Mantswe a gore morena mphološi ke mantswe a sello, ke mantswe a monna a goelela a lebane le go wela ka gare ga metsi a kgangwe ke metsi a hwe a tlogele bana ba gage a tlogele bagwera a tlogele le tša lefase lena o be a lebane le kotsi a lemoga gore a go motho le o motlie lefaseng wa ka mophološang tšhelete ya gage ka sa mophološi. Barutiwa ba morena Jesu ba besepela le bone ba ka sa mophološi ka nako eo ga ona motho a ka mophološang ke Jesu fela o be a le gona go ka mophološa. Ke ka tsela ya re morena mphološi. Ke rata go bolela mantswe a gore le ge le ka sekwe tse di ntlo di bolelang empa mantswe a gore morena mphološe e be mantswe a re a bolelang maAforika Borwa batheletše ka moka di re morena mphološe. Lentswe la Modimo ge re thoma go lemala mo go Mateu kgaolo ya 10:4 temana ya 20:22 le bolela gore Jesu a gapeletša barutiwa ba gagwe. Lentswe la Modimo le thoma ka re bjale Jesu a gapeletša barutiwa ba gagwe. Lentswe le bjale ke lekopanyi le le kopanyang ditaba tša ka godimo le tša ka mo fashe le re laetša gore go na le se se diregileng pele a tlo ba gapeletša. Gobaneng barutiwa ba gapeletšwa leeto le? Gobaneng morena Jesu a gapeletša? Re tseba e le Jesu a reng yo a kwang a lapile a tle ka mantšwa mo re tseba e le Jesu a dumelelang batho gore ba be le kgetho ya go tla mo go yena empa mo lentswe la Modimo le re a gapeletša bjalo Jesu a gapeletša. Ke ka lebaka la gore morena Jesu o be a dirile dijo a diretse lešaba la batho ba bantšintši a ba diretse dijo ba ja ba ba ba šia marathana a tlala diroto tše dintši jale batho ba le ba kgotše
8: ba thabile batho ba thabisa ke gello di sepela gabotse gello di sepela gabotse bana mile ba gagelwa aba sa gona o ya pele bo phela bo bona bo fella mo vacation a rile ke ba nna le basadi ba ba tlhuile ba ya meberekong ge ba fitla mo ba fika ba kwa gore go a tsefa bana ba ba felela mo ba sa gona go boela magaeng a bo bona ba sa gona go boela mo ba tswang gona ka baka la gore ge motho a ka ipsina o a itebala ka gore go le bose ga a sa sepela jale morena Jesu Kriste o a tseba gore ga re phele fela re na le morero re na le more tshwanetse re ye gona ge o le ngwana o na le morero wa gore go tshwanetse o gole o tlo be monna o be mosadi o tlo kgona go tswetsa pele bophelo ba gago pele o tsweletse lapa la gago pele bophelo bo ke leeto motho mang le mang o tshwere leeto empa batho ge ba ka re ba sepela mo leetong ba fitlha mo go leng bose ga ba sa sepela bjale Jesu a gapeletša gore baruti ba gagwe ba tsene leetong ba re beso leeto le re le swereng ke leeto la morena go na le moreago ka lentswe la segoa re re go na le vision ke pono motho mang le mang o tshwanetse a tsebe gore modimo o na le pono ka bophelo ba gagwe motho mang le mang o tshwanetse a tsebe gore modimo o nyaka a fitlha felo go gongwe a o dira mošomo o modimo a mo tlholetseng gona ga ra tlholela go ja fela ga ra tlholela go nwa fela ga ra tlholela go keteka fela mara go na le mošomo gore re tshwanetse re o dire pele re tloa mo lefatsheng gore Jesu Kriste mo bukeng ja Johane kgaolo ya bone o re ka kgona ke dire mošomo wa ya nthumileng letšatši le sa le ona ka gore bošego boetla mo motho a ka sa kgona go dira seno maaforika borwa batheletše ba thobela FM ke a le tlhotlholetša re go e kwa kgapeletšo ya modimo ka gara bophelo ba gago kgapeletšo ya pitso ya modimo gore ya o thuše emelela jale ka mogale wo re moketekang kgweding ena ba re ke Mandela wo a ileng a kwa pitso yeo a tlogela mosadi wa mathomo a ya kgolegong a bo a tlogela mosadi wa bobedi a ya kgolegong a direla modimo jale o ka bona bohloko bo a sepetse mo go bona gore o be a gapeletswa ke pitso a gapeletswa ke pono ka go ya go gongwe ka ke le botseng bana beso ke rata go bolela mantšhu a gore Jesu a gapeletša barutiwa ba gagwe a ke o dumele o gapeletswa ke morena go ya felo leo o tla tswang mogola ka baka la gore barutiwa ba morena Jesu ba be ba ija ka mo empa ka kua mošola wa lewatle la Genezareta go be go na le monna o a beng a sa robale go be go na le monna yo a beng a dula mabitlheng go be go na le monna o be a tlhasetse lapa la gagwe lapa la gabo o be ba palelwa ko motlhema le ge ba re ba motlhema ka ditshipi di kgaoga diketane tsela ba motlhema ka dithapo di kgaoga jale Jesu a gapeletša barutiwa ba gagwe re ya mošola le ile o thuša ke o ka re re ka kwešiša ka moka batheletše gore re na le morero lefaseng ge re ka se dire morero wa rena re tlo lewa ke bodutu and-e ge motho a lewa ke bodutu o tshwana le stadium pelo re le naba satane o ra lokela godimo ga sona and-e ge lenaba le fitlha go ya ka Johane ge le fitlha lenaba le tlela go utswa le go bolaya le go senya jale ge motho a ka lewa ke bodutu dilo tše di a tshotshoma ka gara megopolo ya gage go thoma go ba le bosenyi yo bontšhi ka gore batho ga bae mošomo ba tshwanetse ba o dire ba le lefaseng mošomo ba o bileditsweng Jesu a gapeletša barutiwa ba gagwe gore ba namelele selawatle ba mo ete pele ba tshelele mošola yena a sa laelana le mašaba bebele e re ge bona ba le leetong ka mogare ga metsi ba sepela ka leselawatle ka sekepe ya ba Jesu yena o rotogela thabeng o a ba rapelela o a rapela bebele re la ba la dikela a le mo a nnoši a rapela morena Jesu Kriste le lekgono le ke bolela mantšu a gore o sa re rapelela bebele e re o ditse letsogo le tona la tate o maatla ka moka o a re rapelela o bone ke monna ba re ke Stefano ka nako ba mo kgatlha ka maswika go le bohloko setšhaba sa gabo batho ba gabo ba mo thuba ka maswika batho ba ne ba tseba lentswe la modimo e le bona boramelao ya nako yeo paulos e sa le soulu ba be ba dutse ba hlaletse ge monna wa go dumela Jesu a bolao empa o re go bona ke bona morwa motho a emeletse go le letona la Modimo ka mantjo mangwe ntube mo fa khothatso gore le ge a thuwa ka maswika di tlhoe pharoga go le bohloko ka tsela eo ba motho ka maswika mara kholofelo ya gagwe gore go bona ba mo rapelela ta ke le botse ma Afrika borwa re ka no sepela ka ara leeto le go le boima nageng ya ga borena dintwa shitse di tsogile go a lwewa go lwalwa batswa ntle go a lwewa go lwela gore go be le dijo ka gae go lwale bodidi go lwale sepolotiki go lwale economy go lwale bophelo ba go tlhompha bophelo bo bo botse empa bana beso a re gopoleng gore leetong le ga re sepele re nnoši ke Jesu ke ena mong a tsela re mopedi wa sefela ore ke tsela ke lebile gae ke lebile gae le ga tsela e le thata ke lebile gae le ga tsela e le boima re lena le purpose re na le morero re tshwanetse re o fitlhelele Jesu o a re rapelela a ke moritsong gona ngwaneso o seko wa felelwa ke maatla e kana ba o tlogetse ke batswadi e kana ba o tlogetse ke molekani e kana ba o feletse ke mošomo e kana ba o le kgolegong o kana ba o paletswe ke mphato o itseng o kana ba o paletswe university o kana ba o tlhoka selesela empa o seko wa tshwenyega wena lebelela fela thato ya Modimo lebelela fela mo Modimo a re išang gona tse gore o gona yo a re rapelelago bana beso se ka dula o feletse ke kgolofelo ka gore o gona yo a re rapelelago jale ge ntse leeto le sepela ka tsela eo ba le ka ra sekepe ebile go fitlha bošego ebile go fitlha bošego gare ebile bošego gare boke o ka re boya maseng pele masa a etla ba ka gare ga lewatle mo gare jwale ba kgole le lebopo ba ka sa kgona boela morago ya ba gore go tsoga ledimo go tsoga maphoto ke mokgwa wa leeto ge o le tseleng go tsama go tsoga madimo e re paebele a agwa agwa ka mantšo a mangwe a thuba sekepe sela a se iša ka mo le ka mo gore o ka re setlaba sa wela o ka re batla ba tlhokofala o ka re batla ba wela ka mola ba tšee ke mafula moya ola o bušetša sekepe morago bona ba kgarametša ba ya pele mara moya ola wa ka lewatleng o lwa le bona leeto le lengwe bana beso bophelo jo bongwe le bo bongwe bo bona le mponelo pele bo rile bona dilo tse di botse bo ba le di-attack tse dintšhi bo ba le madimo a mantšhi a o leka o bušetša morago batho ba ba na le mponelo pele ba kopana le meleko e mentšhi jale le ba le bona ba kopane le meleko eo ke barutiwa ba morena Jesu Jesu wa ba rapelela ba na le morero ba na le mo ba yang gona ba na le ponelo pele o ba file ponelo pele Jesu a ba gapeletsa go sepela ka yona jale ba tshwere tsela ela empa tsela eo le ge e gapeletswe ke Jesu e na le ledimo ka tsela e le kwang Dafita mo Psalm 23 a re le ge nka sepela molapong wa moriti wa lefu ga ke boife gobane morena o na le nna ka gore o a tseba gore ye tsela e na le molapo wa moriti wa lefu ye tsela e na le mo e bang le madimo e na le mo e bang le botlhoko empa se se nthabisang kore madimo ao ka moka ke ona a re rwalang a re tshedisetsang mosola re a tseba gore leswiswi le bebe le re go morena le jwa le ka seetša re a tseba gore Goliata wa ememola ke yena a fang monyetla wa gore Dafita a bonagale ka go ba kgoši mathata a re kopana le ona a re thuša gore re tlhalefe monna o mongwali wa dipuku tsa Sesotho ba re ke okay matsepe o ngwala mantšu a gore mathata ke selotlo sa menagano ya rena ka mantšu a mangwe ge re le gare re le ka mo gare ga dintwa tse meboye agwa-agwa le rena ke yona e re thušang gore namelele se ke la boifa maAforika Borwa re ka ba re le nakong ye e tshwanang le ye mo re sa tsebe gorena economy ya rena e re iša kae ee bana ba ba gola ba tlo felela kae le rena re sa tsebe gorena kereke ya Modimo e tla felela kae re sa tsebe gore o tla dira empa ntho e leng gona kore le tsebe gore Jesu wa re ratang wa re rapelela le ka gare ga Madimo ona o seke ra boifa Aborahama o sepetse ka gare ga Madimo a sena ngwana a re ga ka boifa le ka nako a khumane ngwana o ile Modimo a ra ena a ra mo ise thabeng ya Moria a ye o mo dira setlhabelo Aborahama ga ka boifa ga ba boifa ba ba bileng gona ka moka Madimo a dula a le gona Madimo ga a emise ke motho gore na yena o kae o dira eng. Madimo ke engwe ya maphelo a rena sa rena go tswela pele ra bota modimo morana Jesu ya di tsheletse go le tona la modimo ka la boifa le go ka khumana o paletse ke mphato wa mare mathou le go ka khumana o paletse ke sekolong le go ka khumana ba go bile mmerekong le go ka khumana mmereko o fedile le go ka khumana ba o tlogetse molekane wa o tlogetse le go ka khumana batswadi ba o tlogetse le go ka khumana le ka ra bothata bofe kapa bofe o skoa boifa swa fellwa ke matla ke engwe ya madimo a re kopana le ona mo bophelong wena se se leng gona bula ka ra sekepe seo tswela pele ka ra sekepe seo itiše ka ra sekepe seo o tswele pele modimo ile o thuša jale lentso la modimo le re ge o lebiwa le ka ra ledimo morena Jesu a tla a sepela godimo ga metsi ge barutiwa ba mmona a ba sa mo tseba go na le ka nako engwe go kopane le ledimo ga o sa tseba le mophološi wa gago ke ba bantši ba re ba boneng ge ba kopana le mathata ba lebala Jesu mopedimo wa se fela gore a nthe ke lebala ngaka e re ka mphodiša ka ra lebala gore o gona Jesu o a dirile marotho gore batho ba je o sa le gona Jesu o a pholositseng batho le le kgone ke sa bolela mantšhi wa bana bešo ke re o gona Jesu ya re ratileng a tla re gwela mo lefaseng nna re be re sa mo rate re se na le nako ya gage mare ena re rata le re lentso la modimo mo bokeng ya baroma le re lerato la modimo le bonagetse mola kreste Jesu a re gwetse re sa le badiradibe morena Jesu kreste a ka se re lebale morena Jesu kreste ga a robale morena Jesu kreste ga a o tsele letsogo la ga se le le kopana mo le ka palelang ke go phološa motho mang le mang ya mmitsang a re morena e tla o mphološe ya ba gore ka nako eo ga e tla ba bona ke ke sepoko ba tshoga empa morena Jesu a tswelela a sepela godimo ga metsi ba mmakatša ko rena o kgone ya jwang gore motho a sepele godimo ga metsi jale petros a lemoga gore o kare ke morena Jesu a re morena ge e le wena mpitše ke tle go wena ke sepela godimo ga bodiba mantswe a magologolo a maka petro a bolelang a tumelo ka mantswe a mangwe petro o re ruta gore ge Jesu a bolela dilo di tla direga ge a ka re tla go sepela godimo ga metsi o tla sepela godimo ga metsi ke gopola petro ka lengwe ga matšatši mo go Luka kgaolo ya bohlano morena Jesu re le go yena a re latlhela lokwa la lena dinete tša lena tša gore re ya ditlhapi di latlheleng ko gare ga re bodibeng a re morena re šomile bošogo ka moka empa ge wena o rialo re tla dira ka nnete ba hwetša ditlhapi tše ntšhi ka tlala maloko a bona a ba nyako kgaoa bale le jale gore mo wena ore morena ge e le wena bolela ka baka la gore morena Jesu ke lentšu lentšu le lebelele go modimo lentšu le ke modimo a gona se se dirile sa ka sa dira ke leng jalo go bolela ga morena Jesu go fa petro tumelo ka gore lentso la modimo le re tumelo e tswa go kweng go kwa lentso la modimo petro o nyaka go bolele modimo ga a kwa lentso la modimo petro o tia maatla o tla dira bohlolo mo fa aforika borwa bana bešo re tlhoka lentso la modimo re tlhoka go lebelela morena Jesu ra kwa lentso la modimo mohlolo o tla direga Jesu kreste o re go petro o re tlaga ka mantse a fela tlaga petro a tswa ka ra lesela watle go na le moya wa go tshoša baruti ba gopola ba tla kgwa mare ena a tswa bebele re a sepela godimo ga metsi a ya go Jesu a lebeletse Jesu lentso la modimo le re mo baheberu kgaolo ya lesome le metso e mebedi le re lebeleša matlho ao go Jesu fix your eyes sepelela Jesu lebeleša matlho o se ka tlosa matlho a gago mo go Jesu o kwe lentso la gae o sepele ka lentso la gae o lebeletse Jesu go na le dilo tse dintši tše diraga mo lefaseng lebelela Jesu o kwe lentso la gage o ka se lahlege ngwanešo o ka se timele o se kwa lebelela batho o se kwa thieletša mantsho a batho o se kwa thieletša social media thieletša Jesu thieletša Jesu lentso la gage Psalm 119:105 e re lentso la morena ke le bone dinagong tšaka ke seetša tseleng yaka thieletša Jesu o sepele ka lentso la gage sepele ka lentso la modimo o lebeletše Jesu o le never go wrong bebele re petro ga a sepela godimo ga bodiba a lebelela ka thoko ya ba wa wela ole ba go kgama ke metsi a goelela re morena o phološe ya ba gore morena Jesu o mo tshwara ka seatla o montšha ka gara metsi a re go yena a re go petrose a re mohla ya tumelo o reng o belaela re sa ya mafelelong a thero ya rena lekgono bana bešo ke rata gore re bolele mantsi yana morena mphološe morena mphološe. mokgwa ko tee fela o morena ka re phološang ka ona ke go lebelela Jesu. Mopedi wa sefela gore sefapanong ke bogang, sefapanong ke bonang, madi a tswa mancebeng le metse letlhakoreng ka ona ke rontlhatswe e be motle ke loke. Maaforika Borwa ba theletše a re lebeleleng morena Jesu. A re theletše morena Jesu a bolela, re kole ditaba, re kole batho ba bohlale ba boletše, re badile dibuka tša batho ba bohlale ba ba re tlišetše tharollo. Tharollo ya rena ya sekepe se re senapetšeng sa Aforika Borwa ke ge re ka lebelela Jesu. Ra re morena mphološe ke mantswe a Sello a re ka a bitšang re le ditronko, ra re morena re phološe ke mo lekgono ka ra kgolego ke be ke sa tshwanela ba ke le mo. Morena mphološe ke mo lekgono mosadi wa ka le bana ba ka ba ile ka gore ke tšere ke majwala, ke tšere ke ditagi. Morena mphološe ke mo lekgono ke lahletswe ke dikoloi, ke lahletswe ke dintlo. Morena mphološe ke mo lekgono ke a wela ka gore ke paletswe le ke sekolo. Morena mphološe pala le ko ya le kerekeng ke lewa ke dihlong. Morena mphološe ke mo lekgono ke tsene ka gara bohloko jo bokaka. Morena mphološe moprofeta Isaia o re letsogo la morena se le le kopana mo le ka palela ko go phološa. Ba theletše go tlhoka moya boikokobetso, go tlhoka moya wa go lla. Ra llela Modimo ra re morena mphološe ra lebelela sefapano sa Jesu Kreste mo a ileng a roba maatla a sebe gona a fetša bogale ba sebe mola sefapano ke mahlo a rena re a lebeletše morena Jesu Kreste. Re kwe lentswe la gae gore o re ke tlile ga ka tlela wa tlhola lefase ke tletse go le phološa. Re phološe morena ka leina la morena Jesu. Go tlhokeya batho ba tšang taba ena ka tumelo ba rena re a dumela le ge re sa bone mare re a dumela ka gore tumelo ga se go bona. Re sepela ke sa bone ke sepela ka tumelo. O ka re lekgono lena bana bešo re ka dumela Jesu re phološe. Ke rata gore re ile go rapela thapelo ena o mongwe le o mongwe a ko o emiše matsogo o amogele gore o ka sa kgone o lekile empa le kgone bona gore tse bo di dira di o dilatlhetse kae. O shetse fela gore o lebelele morena Jesu o bole mohlolo wa lapa la geno o bole mohlolo wa community ya geno. Le kgono a rapele thapelo re morena phološe a rapeleng Modimo wa rena ka leina la morena wa rena Jesu Kreste phološo ya mmankgonthe ya kgwedi ya kgokgo tswa go wena. Re le maAforika Borwa ba theletše ka moka mafelong a go fapa-fapana maemong a go fapa-fapana re morena re phološe ka leina la morena Jesu ke a rapele. Amen.

abatsebe morena ba itele ke na sliki wa ga maremane gore le go bile bosego ba le wena motho le jwa thobela fa motho a fela ka iri ya boraro go lekele tjatjin ke tsapa gore o ipitsinne ka tshe re be re go tshwaretse tsona go bola ke re wena ke re itsepe be ke nyeti ya matleng ithute go leboga tsona le tsona shuma ka thata e ba le botho e ba le boikokobetso pela o bontsha mmemelo go tlhogotlhe mo o yang gona mo leng gona a modimo a o shofatse a o hlokomele a dire gore fatlhe sa gago setlele ka mmemelo a o fe khutso rata barana modimo ga o ka pele ya gago yotlhe ka moya wa otlhe le ka kgopolo ya gago yotlhe molao o ko mogolo mme wa bobedi o tshwana le ona koreng rata wa geno o bjale ka go ithata melao ya mebedi e ke metheo ya melao yotlhe le ya baprofeta a tshofa ja modimo le rato le kopano le matshediso a moya o galelang di be le wena beke ye ka mokam go fitlha ge re tlo kopana gape beke ye e tlago station ke sa gago sa mmamoratwa thobela FM o seka lebala gore ge nna ke tlo tswa ka farm go tla ba go tla o tsena ditaba morago ga ditaba re tlo ba re na fao le tlhokwa la tsela gore ya le nna ke namile ke phutha jaaka ke re modimo a be le wena re leba go tlhokwa la tsela moshate.

0: nna
1: magashi a ke nore go batho ka moka setso sa sepedi ke sa ga borena ke nagana ke re re tshwanetse ra sephetha ka baka la gore ba fele ba re se ke be la shia ditaola la sepela la shia ditaola le sela di laetsa bana ka mantswe o mangwe bana ba rena ba tshwanetse ba tsebe setso le sa ga borena ngwana ge a lekana le September o sa na le o sa robega o sa kobega ge ba re lekobiwa e sa le le lembetse ge o mešitše thabeng go banna ba go etsa bo ngwato le bao ba beng a berekišana le bona ba kgona go dula le bana ba ba bontšha saga bo bona gore ge o gola o e ba lesogana o te tshwara jwale ge o gola o e ba motho wa monna o te tshwara jwale ke mola o tlang go bona maitshwaro wa bana ba rena a kgona go ba maitshwaro wa go tšea ga botse ka gore re a kgona go bona gore South Africa ya rena ga e sa le ela re e tsebago so ge o tšea ngwana o meiša e ya go phetha setso o raya gore ba kgone go moruta mola le mola ba kgone go moruta sela le sela ka segagabo sa setso sagabo rena sa sepedi sekoma ke segagabo rena ya sepedi
0: ke eng seo le dumago se ka kaonafatswa motlho mongwe mo tshepidišong ye ya dikoma
1: tshepidišong ya rena ya dikoma ke no bona o kare ba ka berekiša kudu go communicator ge ba ka communicator le batsebi here and there ba boledišana le ba ba tsebang go a sebe le dikgogagogano ka gare go bona o apa a motlhomong re ya ntšhitše koma go ne le se se moratantšhang a communicator le ba ba nang le tsebo ba ba le ba healthy ba ba le sela le sela gore bana ba kgone go swarega gabotse bana ba kgone go phetha setso sa gabo bona go be go fitlhe mafelelong ba senke ba phatsamiša ke selo
0: are go batswadi bao e le gore ba sa tshoga go iša bana komeng le ka reng go bona
1: yo batsadi bao ba sa thogang go iša bana komeng ke re go bona ke re tlhe lokololang dipelo bana ba gole bana ngwana mošimanyana eno ba ngwana mošimanyana one o motsea wa meša ya phetha setso e nna ke be ke sa nagane gore ke tla meša ngwana but kano e ipotsa gore a ke moiše a bue mara ka mokgwa a buileng a le ka gona ke bona gore letshogo la ka lebe le tlilong tima lethabo leo ke neng le lona le fono ke kgonneng go bona ngwana ka o a ntaetsa gore ba molaeditse molao ke mmone ke sa tsena maabane approach e ba beng ba re approacha ka yona bana ba le ka mokgwa ba beng ba tlatlhilwe ka gona ka mokgwa e be go ile ba bantšhi ka gona but go laetsa gore mo ba beng ba ditse gona ba be ba rutiwa molao ga go ne e le selo se se beng se tswile tseleng se ke se boneng ba se dira so letshogo batsadi ga ba tlogele letshogo banna ba batho ba se ba se dirago
0: ga re ya leboga matlhako re tloga re leboga me matlhako sekgosana lena le le mmago Sinethemba sekgosana re ya leboga re tlhakela le lena re leboga ge le segana le buile tlhe
1: go leboga nna wa tseba go leboga nna go khwetsa monyetla wa thobela FM letsatsing la lekgono e nanong la lena letsatsing la lekgono la sontaga ke kwa ke sego fadijo mono ga Mashabela re ya leboga re ya reta ka gare ga lefafe la rena la ga sekhune re shate shateng wa tu re leboga tala
0: aga re lebogile ka nnete ke gere ketse ka dialoga bathieletsi bele re gatela pele fa ka go amogela gape me Sofia Molatane go tswa ka kuwena magale le bona segana la bona la mengwage e lesomenne le be le namile leile gona ka fa oe komeng ke sealoga mme Molatane re ya letsamiša le go le amogela go tlhokola tsela bisong e thobela are lesogana le buile le ikwa bjang
2: ke ikwa ke thabile ka maatla ke ikwa ke thabile kudu-kudu-kudu ka re yo ke a leboga ke leboga modimo goba gonne goba o ba tlotlheletsa kana ka bo ba baile ka gona
0: e tse lena nneo yena le be le morometse ba o ikišitše
2: o ikišitše
0: jale ge a šetse a ikišitše lena la šala le ikwa bjang le kwa ba raoa nne o tšhabeletše
2: yo ke nogore mo ke bona kore itsena go tsena banna ba re re tlo le botsa gore nne o ile komene ai ka opa ke tshina dikinyana aowa mara ka moraonyana ka kokologa reke ya mathomo ye ke ile ka ba le seresenyana mara ka re aowa modimo o tlong kgontšha a gona sa go bala
0: gane ge a šalela a ikiša a tšhabela yena nneo le be le moganetša ka moo gae le re aowa wena e na o nakwa o yang
2: ao o moganetša ora ke be ke moganetša ke ne le 2 years ka moka ke moganetša ke na sebaya ee le a lemoa gona le gore aowa nna ena ke a tsamaya
0: le be le moganetša ka mabaka afe mamolotane
2: ke wa ke bona gore di masheleni a ke balance ka masheleni
0: ya le le ya gotsofala ka seemo se ba buile go ale go sona
2: a wa ke gotsofala go dikurukurukuru a bona go tsena go shaedi a ke bona go nene phosha wa ke gotsofedi
0: batswadi ba bangwe ba sa sona le lena ba saganetsa masogana go ya gona kua thabeng le ka reng go bona
2: nna nka ba botsa gore nka ba tlhotlheletsa gore aowa a ba dumelele masogana a ye komeng ka lebaka la gore se ba ya go se ruta kua a re se tsebe mara ge ba buile bana ba ba sekatsa ba tšea dikoma ba di beya pele ga go tswele pele ka dithuto tsa bona
0: gona tshepidišong e ya dikoma ka moka ke eng seo le ka dumaa go se kaonafatswa kudu ka lebaka la gore shifao lena le mma wa lesogana lo e le goreng o tšhabetse gomme nnete ya amogelo
2: se se ka kaonafatswang ka re keng batlhokomedi ba bona batlhokomedi ba bona ba tshwanetse gore ba die gore le bona ba ba tšeele tlhogone ka kwa komedi baba tokomela
0: aga jole le mo amogetse bya nne o le be le dirile moletlo ka mo gae le kitikile bya
2: a wa re kitikile ga botse ke ba tsa dira moletlo o mogolo go le ke no dira nya ga o mo nya nya na o bitsa ba le tsana re go re ba go no thusa o amogela le sogana le lata
0: a wa re tloga re le bogatlhe le rena re thaba le lena re ketseka le lena ge nneo a gonne go boa lena le le mme Sophia Molatane re ya le bogatlhe
2: aowa le nna ke lebogedile yo monyetla o mogologolo ke a leboga gore ba kgonne go tsena sealemoyeng ke a leboga
0: mošate tloga re lebogile tlhe e ke ba gole bonneo ba ye dikolong re a leboga metsura ke masomepedisupa re a irinyela ya bosupa ke ka fa gore ke teka go dialoga ka gona le botlhe ka moka bao ba alogilego bao ba builego re a thaba re a keteka re a leboga sa go nyamiša e tla ba tsabao e le gore go papaletse ko go boa fela re rengcancabe magagešo a re gateleng pele fa ka go tšea tse dingwe tsa ditaba tse e le gore re tloga re leswaretse tsona mesong e tsa gore tata go Monica Sathege wa mengwaga e tshela yo a tlhokagetsego ka morago ga go ya ka dipego a je dimoyane tseo di rekilwego ka lebenkeleng la tikologo kana le di gola Soweto ka kgwedi ya Oktoboro ngwageng wa 2024 o re o itshepetse go maphodisa Aforika Borwa gore ba fedise botlhoko bjo a bokwago bo bokwago ke balapa la gagwe Joseph Sathege o be a ntšha maikutlo malebana le pego ya motšhireletši wa setšhaba ye o ikgweditšego gore mebasepala ya ka Gauteng e paletše ke go phethagatša mekgwa ya taolo ya polokego ya dijo tšeo di rekišwago ka mabenkeleng potlana raditaba wa SABC Thabiso Gadebe o latela ka pego
3: Monica Sathege ke e mongwe wa bana ba tsheletseng ba tlhokagetseng ka ditlaleo tsa go ja masimba ao ba neng ba a arolelana go tswa lebenkeleng la lehae go tlalewa ga bana ba ile ba tlatsa le gona go ntsha makweba pele ba tlhokagala ntata Monica e leng Joseph o re mmuso o netefaditse ga bana ba bolaiwe ke chemicale e amagangwang le phosphorase o re ba ntse ba batla dikarabo mme ba tshepa ga sepolesa se tla fumana bonnete ba taba
4: gona jale ke mo botlhokong ba go latlhelwa ke ngwana mo e le goreng go tloga nako eo ngwana a ka tsamaileng ka yone ke phela ka dipilisi kana ke kgolo le go robala bosio ee ke mabaka a thata bana beso ke mpa ke itisitse ka gore ke ntate fela go boima ka baka la gore ntho tsena tse di etsagetseng ke di shebile ka matlho taba ya ka ko gore gona jale nka seke ka re ke ikutlwa jwang but se nka lakatsa gore se ka ba teng ko gore go seke gwa ba le maemo a a tshwanang le a nakong e e tlang
3: tlalegong ya gae mosireletsi wa setšhaba e leng advocate Koleka Qaleka o fumane ga o sa ikamagangwa le molao tsamaisong ya mabenkele a dispaza go aga ka gare go sa lefe lekgetho go sa ngodisiwe ga mabenkele ana le o bega ka pele batho bao e seng batsamaisi ba ona ditlaleo di kuma ga mafu ana a amagangwa le o sa ikamaganye le molao
5: Verified possible cases of corruption, fraud and false declaration involving local citizens, aiding and abetting illegal migrants to conduct a business and access spaza shop support fund within the Republic, entering into an agreement with him or her for the conduct to conduct any business or occupation, providing accommodation or letting any immovable property in the Republic to him or her in contravention with the applicable law.
3: Mosireletsi wa setšhaba o entse dikgothaletso tsa gore tonagolo ya porofense ya Gauteng Panyaza Lesufi a nke mehato go ya ka molawana wa legolo 25 le o sebetsa le bahlanka ba mmuso wa gagabo go tla ka tharolo leqeme la bahlanka ba fanang ka ditshebeletso tsa bophelo le tikologo.
5: Verified possible cases of corruption, fraud and false declaration involving local citizens, aiding and abetting illegal migrants to conduct a business and access spaza shop support fund within the Republic, entering into an agreement with him or her for the conduct to conduct any business or occupation, providing accommodation or letting any immovable property in the Republic to him or her in contravention with the applicable law.
3: Sireletsi wa setšhaba o boetsa etsa kgothaletso ya gore sepolesa se fuputse ba amehang mafung a bana ka baka la tšhefu dijong. Thabiso Gadebe, Johannesburg.
0: Tabiso Gadebe, re lebogile ka yona pego yeo mo lebakeng le ke 20 tharo metsotso re ya ireng ya bosupa a re fetiše mabenkele.
6: Ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
7: A o ika o gateletswe monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikelele sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Ke masomepedite re ya ireng ela ya bosupa mo lebakeng le nke re kwa maikutlo a batheletse go tswa go WhatsApp mo theletse a re locheng
8: sesematome re ka ka mošhata go golpela gore moporesidente a tlogele go totoma mala ga a bone dikgetho di le kgausi. Re a tseba gore mogatla wa gwe o fedile o hwile. Ke a leboga ke mo kovincen ka mo sprince ga ke phatlha manao.
9: Thobela ka gashong Setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela go botlhoko kudu go kwa gore batho ba lobile maphelo ka tikologong ya ga sekhukhune. Re re meboya ya bona e robale ka khutso ana senona matshela pata ga mmamabolo. Setlhopha sa tlhokwa la tsela ka mogashong o kuša bohloko gore tšatši ka tšatši re kwa ka dikotsi tsa difatanaga mebileng. Rra meba ya bana ba ba ba re ba ba lebilego maphelo e ithobalele ka khutso le leng ra mabelo sesemosegodi ba mabulane a re tadisabane ra otomošate
10: thobala ka mošate wa tseba le bethabiše go setlhopha sa tlhoka la tsela bagašile ba tsweletse ka mokanang a maena a ba bana ba borena ba ba tlhoofetseng mo dikotsing mo tseleng e robala ka kgotso ke madikana mogwa a mothapo wa mogwa ke re mošate.
11: Thobela ba tlhokala tsela thobela ba e fudumelang dumelang nna ke kwa bothoko mane ka batho ba o dia di-accident man because batho ba dua apeleja mo sa godeng motho wa kware mene o lapile o dua apeleja ba bokwa ba dio nwa bojala ba fetsa ba tsela dikoloi ka wa banna modimo a die ka o loka banna di-accident di fele mo ditseleng a moya bona e robala ka kgotso thabo mašhaba ete ka di-fred thobela.
12: Go tsong ka mošate go tee le bana ba kekgalaka nnete re tloga re lebogiša dialoga tša ga borenage di buile magaeng a tsona di sa bolokegile re tle modimo šue a e be shebe shebe tle bane ma kekgalaka ka moka ke a leboga thobela ke madume Charles Monyela o tswa ka metlhareng sebidiela
0: letlakaleng la rena la Facebook Ruben Mabotja o re thobela ka tlhokola tsela mmogo le bathieletse re lebogiša maphodisa ge ba kgonne go tshwara batho bao ba ba bolai ka mosina wena o ka mola Mamelodi East ka Lusaka ga e ke moletse ga Mabotja dithabeng re a leboga mogadi Sophie Mashishi o re thobela setlhopha sa tlhokola tsela re a leboga ge bafaladi ba ya dinageng tša gabo bona ba ba lekola pele gore ge ba dirile melato ya bosenyi ba ba swara re ke gale ba senya ka mononageng ya rena a re ga ba ba sware mogadi o ka mola phake re bone ga mashi phake re bone extension re a leboga Campbell Tswana o re ka gashong bagashi a re go swarwa ga bafaladi ka mesina ke sešupo sa gore nnete bontšhi bja melato ka mononageng e dirwa ke bona a re ke ka lebaka leo bontšhi bo sa ganelelang ka mononageng a re ba tšhaba go gatišwa menwana o ka mola Copper Main a maja ke gae Madi Opempalo o re kgotsong ka gashong re mmogo ke le ka mo Bochum ga Nailana re a leboga Beauty Mashita o re ka Moshate ke tloga ke ganana le polelo ya moporesidente Ramaphosa ge o tshepiša setšhaba o swanetše go phethagatše ditshepišo tša gago a re se se šupa gore moporesidente wa rena a tshepagale Beauty Mashita o ka mola Lethuli Park re a leboga ba re thobela ka kgashong re leboga go menagane ge dialoga di gorogile gae di sa bolokegile re go retwe Ramasedi go bao ba kgonne go a re go bao ba ikgonne go senku a modimo a lefe maatla a botielela moyeng malapeng a lena ke Maselo Maselo Maselo ga e ka mola Alverton Nazareth section ka Bekasfort gantona molefeleng se rataga komana re a leboga bathieletse re tloga re lebogatlhe ka maikutlo a lena a o le a tsweleditse go letlakale la rena la Facebook mmogo le go nomoro ya rena ya WhatsApp ona a manefelo le rena pelo ka bagaši le batsweletse ba lenanego le la tlhokola tsela fela re a thabela ka metlhatlhe ka lebaka la gore ke ona a godišang lenanego la rena la tlhokola tsela ke lesomeseswai re a ereng ela ya lesometshela re a ereng ela ya bosupa gomme re ya go gatela pele ka tsetša gore Kgoro ya dinamelwa ka mono provinceng ya Limpopo e tloga e eletša baotledi ba difatanaga gore ba mele melao ka moka ya tsela le go yetiša pele polokego ditseleng ka ge bontšhi bja batho bo tlabe bo tšea maeto a matelele go lebeletswe tabele ya go bulwa ga dikolo ka la 20 July bjalo ke le emaema mafelong ano a beke gomme le molekgotla phetiši wa kgoro ya dinamelwa mme Violet Mathe ba tloga ba nyamišitšwe kudu ke ditiragalo tše pedi tšeo di fetilego ka maphelo a batho ka kua tikologong ya ga sekhukhune bjalo mogaleng fa re nyaka go amogela mmoleledi go tšwa kgorong ye ya dinamelwa ka mono provinceng ya Limpopo go yena me mabatha mashudu re a lelotšha le go le amogela go tlhokola tsela mesong e thobela
13: sesmatšong re a lelotšha le batheletše ka moka ba thobela FM
0: re a leboga a re thomeng fa ka tšetša go nyamiša tšeo re di kwago dipego tša moragorago gore o bile le dikotsi tše pedi ka fa o tikologong ya ga sekhukhune tšeo di fetilego ka maphelo a batho le ka ela ka tsona ola re tlhalosetša gore na go tlhagile eng kae
13: tšela tše pedi sesmatšomi ditloga di nyamiša kudu re lebeletše gore re lebile maphelo a batho go bile dikotsi ka mola Rosenekan mola re lebile ka mola Stopek ye le gore re lebile maphelo a batho ba batlhano mo le gore go o na le koloi ya pholo le traka le taxi go thulane pholo le traka taxi ya diongwae ya ka mothoko ge re ya ka kwa gape sekhukhune re lebeletse ka mola bophokwane ka mola nebo le gona o di 4370 le gona go bile le kotsi ya o nyamiša kodi e le gore e be e le pholo le kolo ya tese mola le gona re lebile maphelo a mantši kodi ka gore batho ba 9 ba tlhokofetse mo kotsing eo
0: ge le kwa go ya ka dipego le dinyakišišo tša lena motlhomongwe ke eng tseo di ka bago ditlhotse dikotsi tšetše pedi
13: ka re lebaletše gona bjale di-investigation di sa ya pele le e le gore yela ya mathomo ya re lebeletše go ntšha gore o wa pholo o be a leka go overtake khumbi yela a kopana le truck ke yona e khositseng gore o be lo ba maphelo le ya ka mo le yona e bontsha o kare ke taba ya gore o reilwa ka lebelonyana bjale ge re lekele ke yona bjale maphodisa le matraffic ba sa le gare le o bona gore ba dia dinyakiso ya pele gore kgone go tseba gore botsebotsise e le gore se bakile kotitše ke eng
0: e le gore bao e le gore ba maokelong motlhomo ba kgweditse dikgobalo seemo sa bona ke sa mohutamang
13: go na le ba e le gore ba gobetse kudu ba isitswe maokelong ka go fapa-fapana ka e le gore e lebelela dikotsi tse di diragetse dinageng tse e le gore di fapa-fapane
0: re a re lebeleleng moela wa sephetephete mafelong a beke a go tloga tšatšing le lela la botlhano ka lebaka la gore a bona gore ke le emaema dikolo di ya go bulwa bjalo-bjalo ke ka ba moela wa sephetephete o sepela bjang
13: hey, moela wa sephetephete o bo re tshwere e re lebeletse la botlhano fela bona le sephetephete se sengwe ka mola R101 go bile le sephetephete ka gore go bona le di-stop and go le ka mo N1 le gona o na le sephetephete ka gore go bile le dikotsi tse pedi ke le gore di diragetse ka labotlhano wa bonagala gore ka nnete baotledi be ba reila ka fase ya gatelelo ka lebaka la sephetephete e re lebeletse gore le ka lebelela gore beke ye bele beke ya mafelo a kgwedi e re lebeletse bale ba di-15 ba bangwe be ba buša bana ka gore dikolo di ya go tswalela ka fao ke kase re na le sephetephete se sentšhi
0: e ka ba go na le bao e le gore motlho mongwe le ba golegile e le ge ba tshela melao ya tsela
13: mafelong a beke le tla gopola gore be re na le phusa weekend ka yona phusa weekend e o bile le batho ba e le gore ba bangwe ba tshwere re lebeletse gore be ba sa latele melao ya tsela ba bangwe ke ba ono kgwetsala gore le kgwetsa motho a reila a nele madila bjale ba lefapha or ba kgoro e tsa dinamelwa be ba le gona medileng ya rena ba lebeletse ba ba o se latele melago le gona ba bona gore ba ba iša mo go tshwanetseng
0: bao ba tlabeng ba e sa tšea maeto tšatšing le motlho mongwe le go sasa le ka ba eletsa ka goreng re lebeletse taba ya polokego mebileng
13: ge re lebeletse le gone gona re lebeletse gore ke Sunday batswadi ba ne ba bositse bana ba le ma-student bao ya go di-tertiary ba boela morago bjale re ka re go bona ra re ga ba khutse before ba tshwara maeto ge o lapile se se matome go kotsi tsena tseleng o ba kotsi go wena wa ba kotsi le go ba otledi ba bangwe re bolela gape ra beeletsa gore ge ba tsena diteleng tša bona ga ba lebelele gore difatana tša bona di loketse go tsena tseleng di-breake di a bereka di-light di a bereka le gona ba seke ba felelana dipelo se ke re goletse gore re lebeletse gore go ka ba le sephetephete ka ge batho ba tla ba ba boela morago jale ga re leke go ba le go gotlelelana re le mo diteleng re se ka šomisa di-cell phone re driver ka gore re bakelana dikotsi ka di-cell phone tša rena o kry-a motho a texta a ntse a reila bjale rre go ba otledi ka moka ga re be le tlhokomelo ge re tsena mebileng ya rena re tshirela jane mo re le mo diteleng
0: dikwagetse gabotse mme ba bathamašudu lena le moleledi go tswa ka mogorong ya dinameno ka mone porofenseng ya Limpopo re tloga re lebogile tlhebile re dumela gore ba kwele ba tla goroga ba bolokegile gomme bao ba latlhegetsego ke maphelo a bona nnete ya di lebogwe tlhe re ya leboga
13: gabotse se se matome le batheletse ka moka ba mošate wa thobele
0: mošate ke lesome metsotso re ya iringela ya bosupa ba gona mogaleng fa ke bo moruti a wetsane na maokwe go tlo gore laodišetša gore na e ka ba dipego tšela tša dikereke di eme bjang moruti re a lelo tšhale go le amogela go tlhokola tsela mesong e thobela
14: moganana le bana ba ere mo dintlo tja kgaso le batheletše ka moka lelotswa ke rena mesong eo
0: re a leboga moruti re feng dipego tša dikereke
14: re a leboga re thoma ka go tsebiša gore elk sa bohlabela second bosmo parish cluster c ke tirelo ya selalelo le kamogelo ya maphuthego phuthegong ya phagameng ka iri ya senyane moruti matume makwela ke bona ba etha go pele tirelo yeo a connaught parish ke tirelo ya selalelo kamogelo ya maloko a maswa le parish pml conference phuthegong ya bethel ka iri ya senyane mmereke wa bodila ke bona moruti anglican mašwatšhane parish e tla ba le tirelo ya selalelo senandruth mošate ka iri ya seswae moruti mphosi ba etha pele tirelo yeo efta matala parish ba na le tirelo ya selalelo seopa moruti philip maphakela tsela ke bona ba eta go pele tirelo yo ka re ya senyane mola ntlolare congregation morutile tshipisa pakse mohlala bana le dikolobetso confirmance ya maloko a maswa le selalelo ka se reporta iring ya seswai o mme ba dish ba perish ba na le kopano ntlolare ka iri ya le sumipedi mosiare ngwa le gono House of Worship International le Hospital Ministries ka fa tso beta pele tswa mo apostle la Bridget Hawkins ba ba ba kitika mengwaga ya masumi a mabedi a mogao le matswalo ka di 26 tsa motsakamanye mona ka area seswai stand number 433 extension 40 green side hutaba ili shebe shebe fao aganang sekretia AME bana le tirelo a selalelo ka di 26 tsa motsakamanye wala Solomon Nyaku Chapel maruwe ka area senyane moruti bana balala ke bona ba ita go pili tirelo yeo United Reform Lepele Congregation bana le selalelo matipisha ward ka area le sumi mogale kwa morasu ke bona moruti Gospel Fire Evangelistic Ministries International ka fatso beta pele jo mo profeta Ananias ra le khulela ba ta tswara se se bitwa go ke a tsupula mogana wa time for revival ke tsuputi itoba kala tharu pita kala supa phato mona ngwa kura matodi sports complex man le man wa men o tsenela tirelo ye mona grace IAG zone 1 se shego moruti tapelo se anego ba eta pele se se bitwa go ke a tsupula pray effectively prayer day ke tsuputi go rapelelwa ba eta pele ba mmusho mahoshi sechaba dikereke le dikheto jona tirelo e tshwaro ka mokibelo wa di 25 tsa mtsaka manje ka iri ya le 10 muru Dr. Sisi Momo le minister Princess M ki bona ba tla eta go pele tirelo ye we ka dipulelo o mme e ri ya gaofi ri le ofelele tsa Fountain of Peace Christian Home a muruti mo go ya bana le tirelo ya go rapelela baru ba ithuti ka fa sa tlo e ri o ka itsupula entering the second half with power ke tsupuche mo gao park ke mo tirelo ye dira ngona maruleng minister Sotenal council ka fa sa boeta pele jwa moruti nga ka njera sakanya ba na le kopano ya go lokisetsa kopano ya baeta pele ka di 21 ja motseke mane mona Mount Lutheran Church a moruti kwinda the living gospel world mission ka fa sa boeta pele jwa moruti sekuba ba na le outreach ka di 25 ja motseke mane ka iri ya le sumiti Chrome Hook a magato ka fa sa tlo iri hook ya tsupula men are the foundations ke tsupuche kingdom dominion church botlhokwa mokomeni ba tswara se se bitswa hook ya tsupula latter glory ke tsupuche le baruti mapoto greni rabatshela le Merlin Muchibi St. John Apostolic Faith Mission mokiti wa selemo o a rungwa le gono mona 337 block D matsana ngwane kiro mo ka 25 ka 26 mola moletse a maribana ke mokiti wa ditebogo fellowship of men Limpopo ya UPFA ba tsara conference ya bushupa se shiku zone 1 ka iri ya senyane ka fetsa ka iri o ya tsupula firm walls are built through unity call to rise, intercession, intervention, and influence. Kitsupuche, UPCFA, Mwana William Simpson, Batoma Ditapelo, Makalengamu, Ukamona Teflop, Batoma, Kairi, Yabu, Kano, Husasa, Hallelujah, Christian Apostolic Church in Zan, Mwana Mukopane, Mapina Pafula, Banali, Pulweke, Reke, Ka, Nasuswai Pato, Kairi, Yane Sumiti, Ummi, Ri, tsela pele e re Romanian Life International Cathedral bana le tirelo ya ebile e bitswa go ke tsupula developing a kingdom mentality ke tsuputse bona Belleville ka iri ya lesome moruting a ka njera sakanya ba eta pele tirelo yeo ya mafelelo e re UPSA mona Blauboy Congregation bana le a moruti sa opandelane bana le tirelo ya selalelo le dikolobetso misong ya lekgono ka iri ya senyane mananwa le bana beno le batheletse ke tsone tse bere le tshwaretse tsona e re tswela pele ka Mandela re modimo shuwe
0: modimo shuwe tata moruti a waizani ne mauko re tloga re lebogile go dutlheka dipego tseo tsa dikereke re tla kopana sontaga seo setlago
14: go leboga rena
0: mushate ke tlhano re ya iringela ya boshupa go keteka letsatsi la boditšhabatšhaba la Nelson Mandela ba bangwe ba badudi ba ka motse mushate moshashaneng wa Marikana ka refilwe go la Cullinan ka ntlenyane ga Pretoria ba amogetse dimpho tsa go fetola maphelo a bona tseo di tla buša go seriti sa bona kgoro ya bodulo bja batho ka tšhomišano le khamphane ya go bitswa Amalolo ba fane ka dintlwana tša botshela mare tse di kaone go feta tseo di šomišwa go tša go šutišwa mohuta woo wa dintlwana tšeo tša botshela mare di thupile difoka gomme ga di šomiše meetse efela di bolokegile bao ba dulago mafelong ao ba le tlhokego ya metsi le ka dinageng magaeng ra ditaba SABC Zine Botheletsi o rulagantse pego ye go me Eric Mashao wa e bega
15: badudi go etsa Samson Park wa go ba bolela gore go se tlhoke ga dintlwana tsa bona tsa boithumelo tsa dikhemikale go dirile gore ba be le malwetse ka go le lengwe ba bangwe ba bolela ka tlhobaelo ya seemo sa bona sa maphelo go fitlha mo ba tlhotlheletšago mmušo go tšea maikarabelo.
16: This was supposed to be temporary, but then they tend to be permanent because you can count how long they have been here, so installed, but there's no progress in the indoor toilets, flushing toilets.
15: Molaodi mogolo wa khamphane ye ya go bitšwa Amalu Luma Fore o dumela gore ka kgato ye ya tharollo e ka ba ya botlhokwa kudu le ge go sa nyakega meago ye kaone.
17: The Malu Dry Sanitation Unit scientific principle works on the basis where we separate solids and liquids from each other.
15: Ge e le motlatša tona wa kgoro ya bodulo Thandi Mahambehlala o bolela gore kgoro ya gabo e šoma ka natla go kopantšha bobedi bja dithekenoloji goba molawana wa bosetšhaba gore o kgone go phethagatšanaga ka bophara.
18: That Amalulu has a footprint in all other provinces and we want to assist them to do a practical demonstration of these units so that government sees what we mean when we talk about innovation.
15: Ka kgato ya ngwaga ka ngwaga ya go tlhompha le go gopola madiba ka meletlo ye bao ba golegilego ka kgato ye ba bolela gore ye ga se ebe ya thušo fela e fela ebile kgato ya go fetola bophelo bja batho ba go itlhakela go akaretšwa le bao ba phelago ka bogolofadi go šireletša tikologo. Pego ye le e tlhametšwe ke raditaba wa SABC Zine Botheletsi a le Johannesburg. Nna ke Eric Mashau wa tlhokola tsela.
0: A gare lebogile Eric Mashau ke mebedi metsotso re ya e reng ena ya bosupa maikutlo a batheletse go tswa letlhakaleng la Facebook Matome Charles Monyela o re kgotsong ka mošate le bana ba tšeekgalaka re lebogiša dialoga tša gabo rena ge ba gorogile ba sa bolokegile o ka mola metlhareng ka tsebediela mabele kudumela o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokola tsela a moya ya batho bao ba tlhokagetšego dikotsing e robale ka khutso re tloga re swabileng ko go feta molomo mabele kudumela ga molepo maripathekong a kgoši molepo re lebogile Stephen Masama Masama o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokola tsela re leboga banna tia re kere wa re ya leboga ka nnete re ya tlhakela Sepokomane o re ke atamiša setlhopha sa tlhokola tsela re lebogiša bao ba alogilego letšatšing la maabane go tšwa dikomeng tša go fapana go bao ba lobilego maphelo a bona re reme moya ya bona e thobalele ka khutso tlhe komane tshepo ka mola practicier ga šušumela ya ka mabitleng re lebogile botsotso mantšhidi o re thobela ka mošate re leboga ge dialoga dialogile ka polokego ntle le mathata o ka mola phatlhamanoge ga sekukhune rammila tšale o re thobela ka tlhokola tsela ge e le dikgorošo tša bana ba bo rena go tswa dikomeng ka moga molepo nne di tloga di sepetše gabotse re re re ipsenne e le ruri rammila tša le o ka mola ga molepo ga mogano re lebogile Daniel Motlhala o re thobela setlhopha sa tlhokola tsela re gopela baotledi ba otlele ka šedi go efoga dikotsi mebileng Daniel o ka mola Primrose ga e ke Bakersfort re lebogile batheletše re tloga re lebogatlhe ka thego yeo le re laetša go yona le ge maikutlo a sa amane le rena yole ka bagaši le batsweletši ba lenena go la tlhokola tsela fela re a thebelatlhe a re rumeng re leboge fa motsweletši ya le metšhining ke yena ke amogetswe bodibe motsweletši mokgadi moremi motsweletši mogolo Shibu Mashamaite motsweletši phetiši ke mmapitse botlhoko nna ke Matome wa ga Sekuba mphomoraswi o a latela ka ditaba tša iriela ya bosupa mošate.

0: o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikela le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
2: Oh, ke sa shomisha sa Gold Card. Libaka,
1: le tjati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
2: Awi, ke be ke nagana gore nako e sa le gona.
1: Awa mma, o e dira gona joale pele go tlala. Go fetola ke mahala.
2: Ke hloka eng?
1: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tša Postbank.
2: Go lokile. O tshwanetse go nthusa go hwetša lefelo la gausi.
1: Go bonolo. Le tjatja *120*355#. Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o kgopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tša ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
3: Lekelenano la le sambana le Prudence mo le kwa mahongwa ipsine
4: mana ba the ona
5: tobele fe mo shato wa tsebo le bo ithabisho.
6: Hallelujah! Alerata modimo le fase ga kakang gomme a le ne ya morwa wa gagwe yo a tswetse go anoshi gore mang le mang yo a dumela go yena a seke a latlhega eupša a be le bophelo bjo bo sa felego. Rielo puku ya Johane timana ya boraro kgaolo e le ya lesometshela ka sone sebopego se re kokota re tsene ka difokeng lenaneong le le bosebose la lesambana gona mo go thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa. Ke motsebo le boithabiso di tletse go gona ka nnete. Ba re sa pele se tla pele ka sejatlhapi ba re first thing first gomme di tla latelelana ka tatelano ya tsona. Kantorong ya gaso ya ditaba re leboga mpho wa ga morwasi go tloga fao risa ditebogo go setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela ntshebele motho o sebelwa ke wa gabo. Re thinya kuru bana ba kgoši re fitlhisa ditebogo. Morena Sebola re re montshepetša bošego ruri re mo leboga bosele. Tsotlhetse di re fitlhisitše motsotso le e reng ye mo nna le wena re tlo itshinago ka lenaneo le le botsebose la lesang bana. Nako ye ntshebela e re mane pro ke metsotso fela ye lesome pedi go tšewa e reng ya bosupa gomme se ra gore ke nako ya gore mogweranyana a re bulele lenaneo ka thapelo. Ee, ke a dumela, ke araba ka gore yalo. Bjalo ka magarebe a le ya matlhano a botlhaletlhaletlhale motlhaleti le monyadi ona a ile a beakanyetša dilo tša ona pele a lokiša makhura a be a tšea le mphago bagweranyana gore ge monyadi a goroga fela a tshume mabone ya ona. Ka gore yalo a re amogeleng mogweranyana wa rena soke mmona o shetse ya letša mogaleng gomme ena a re bulele lenaneo ka thapelo. Dumelatlhe mogweranyana wa Money Pro, ke bolela le mang misong ye ya lehono? Hello mogwera wa Money Pro a mo botsebotse, ke bolela le mang nna? Hello lena mogwera wa ka o a gomola, motlhoo mongwe ga a gopole dinomoro tsela tša mogala. Tsone ke 086-000-2452. Ke moo mogweranyana a tla letša go gona gomme a re bulela lenaneo ka thapele. Ašo yena o fitlhile. Dumela mogwera wa ka, nna ke Money Pro, wena o mang?
7: Nna ke nna Pusto Makofane.
6: Mange?
7: Makofane Polo.
6: Oh, Makofane Phologo, mogwera wa ka, wena o ne le matlhatsi a magologologologolo ka lebaka la gore ko wena o tlo re tsentšhang thui ka gare ga lenaneo la rena letšatšing la lehono. Re rapelele.
7: Fale bonyane ka ga pelo yaka, o sa tsene motho o tsene kiso fela, yena mongwaka. Amen.
6: Amen. Ere ke go lebore mogwera wa ka tlhe. Ke go botsa gore nna ke go rata kudu kudu kudu kudu kudu. Wa kere? moya ke wa lerato fela le mesong ya lekhono re mo leboga mogoranyana wa rena ka nnete thapelo ke setlhare se le go gore se fodisha dipelo tsa rena dilong le ditsikitlanong tsa meno nna ke mogashi wa lena nole lena la ka ke Prudence Moleko Marongwa nna le wena re tlo sepela mmogo go tloga ga biale go fitla ereng ya seswai mo le go gore re tlo gaogana gona go mmere re gaogana re tlo ba re shitelela moruti rone le sudi la ranong ka lena nola ga go ele le bo sila a re tumiseng morena le khono le ba goranyana ba ka ke sontaga sala le somisinyane go mme kgwedi yona ke ya ga motsega manye ke le tsatsi fela morao ga matswalo a mo president wa rena wa mathomo wa mothomoso mo president wa maloba wa naga ya gesho ya Afrika Borwa ke tata Madiba Mandela pa re le ngorona go a kitipedi masime pedi tsela mmirketeka matswalo a senatla se le khono le ga fitile le fasting la kakeno rena re tshwela pele go moketeka pele ka molwela tokologo pele ka molwela tokologo yo ile go gore ka nnete o re tlogeletse bogwa ba go ya go ile halala halala halala ke mo shedi ya rena e tla ba go bona letjatjing la le khono o mmile lengwalo la letjatji le gona ketekong ye lana re tlo le bala go tshwapukong ya diema ra ja gaolo ya masemipedi nne go metemana ya ba ya le somete ke nna ke ibala e bala ga ka tsela e ba go ranyana baka ere pholosha bao ba gogiwago ba yo bolawa o tlhakodise bao ba totobisetswa go polaong haleluya mehleng ya maloba Afrika Borwa ya rena e re rata go kudu e la itemogela gatelelo ka fase ga mmuso o o be go busa e le mmuso wa bammala go bile botlhoko ba go ranyana baka le ge go thuka nnete botlhoko ga boretwe e tswe re a tseba gore botlhale botswa le bading ba lela tokologo bja bja loka Madiba ka sibili bo wini Madikizela Mandela bo Oliver Tambo bo Walter Sisulu bo Albertina Sisulu le bo Steve Biko le ba bangwe ba bantši ba ile ba igafela go lwela ma Afrika Borwa le naga ye ya bona kgatlhano le mmušo wa tlhaolele go mme tata yena o ile a golegwa tekano ya mengwa ga e ka ba go ye 27 morago ga fao a lokologwa re a itswa kgolegong a biwa mo president wa naga ye ka ngwaga ola wa 1994 ke magolo senyane senyane nne ke mo ma Afrika Borwa a ile go a hwetsa tokologo ba go ranyana bjaka ke le mo go ranyana show wa ipotsisa gore mani pro ke a go bolela ka matswalo wa tata eng ra tseba ba re rutile ka yena tata le ge ba bang ba saka ba mmona ka matlo e tsa o mongwe wa ipotsisa gore na tata o bele o re kae o senatla se sebele ro ka kwa mbeso ka la lesomisi swae mosegamanye wa re ngwa sekete magolo senyane lesomisi swae ke 1918 ka madima biena o ile a rotlogela lefaseng le la ka keno ka latlhano manthole ngwageng wa ketepedi le sometharo ka kua uton go la Gauteng yena o ba ena le mengwaga ye masomesenyane tlhano ruri madiba ya gagwe tema o ikgathile ba gweranyana baka a phetha thumo ya gagwe a re tlhakodisa diatleng tsa bagopo a re isa lefaseng la maswi le dinosi mo e le go gore ka nnete re na le tokologo ebile re sa ipsina ka yona tata a phethagatša toka ka boikgafo a kwešiša morero wa gagwe o e le go gore modimo o theile godimo ga bophelo bja gagwe ga e le bogwa bona aowa o re tlogeletse bona bo tla dula le rena go ya go ile re dutse re buna kua tšhimong ye e talatalatala e e le go gore ga e kgobe le ge a robetse boroko bjo bogologolo re a leboga tlhe modimo re a leboga o re file senatla go phethagatša lengwalo le la rena la letšatši wa re fa senatla goba motlhala o mo botsebotsebotsebotse nageng ya gešo go kgaola diketwane ka moka tša kgatelelo le kgethologanyo thata Madiba a tliša tokologo a tliša botege a tisha phetogo ye botsebotse maphelong a rena re le ma Afrika borwa e bile se ya ba motlhala o mo botse le go dinageng tse dingwe tseo di bapile go lenaga ya gesho ya Afrika borwa lengwalo le le ke rile ke la diema ke gaolo ya masomepe di nne go mme re tlo tsea temana ya lesomete e buta ba mabenkeleng ke ba setse ba fitlhile ba re mane pro emanyana emanyana
8: ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati o tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online we marishete Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwadi, wang wadi shichwego, wadi tirelo jadi chelete le mukitlana, ona le dipielano.
9: Attention, attention, I've got something to mention.
8: Rush ShopRite, re subsidize ditheko tsa ditshweletso tsa ka metlha. Go re go tshetse ntse, go tshe ba lapa ba ditlhoka go ka go fetishisha. Swipe, gomme o sekete. Re o reka di 5 packet tse pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles, ka 58 rand. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour, ka 29.99 fela. Di hotjela go fitla ka di 22 tsa July 2026. Rush ShopRite fela. Di tsheko fa se tsa o ka ditshepago, ka metlha.
1: Na o ne le go ikhwetsa o na le mafulufulu a go notsoga o ja kotse go mme o batsene. Biale ke mafelelo a beke a bofelo a go ingwadisetsa go vouta. Ka la 1 le 2 August go tloga ka 18 mesong go fitlha ka 5 thapama mafelo a go ingwadisa a tla bulwa go dikologa Afrika Borwa. Ka gona e tla go ingwadisetsa go kgetha dikgethong tse di tla go tswa mebuso ya selegae. Leletsa 0800 11 8000 etela elections.org.za goba o WhatsApp 0600 88 0000 go hwetsa tshedimoso e oketsegilego. Molaetsa wo lotisetswa ke IEC.
5: Maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee.

0: Afrika Borwa metsetse ke masimepedipedi go tswa ereng ya bosupa go pula mogweranyana na le yona re tlo ba mmogo go fitlha ereng ya sesai yale ge ye ke nako ya gore wena o letse o re balele lengwalo la letšatši nomorong ya 086 000 2452 086 000 2452 o re balele lengwalo la letšatši mogwera waka dumela tlhe wena.
1: Hello, my hello. Unda ke na vlogo makofane ke tsa sa go di pakela sa mo lo primary.
0: Bona lo dimela mogwera waka. Na ina ke tsebe gore go dira eteng e bja ke khole lena le bolela le le bababedi ba go iranya na baka. Ke dimela gore o tle re balela lengwalo la le tjatsi ya kere.
1: Eh.
0: Aha, re balele mogwera waka.
1: Lengwalo la tjatsi le re na molala ba isha le ho. Ka o ka diera ba tlobela pelaong.
0: La molela baisha lehung ge go ka direga fela patlo iswa polaong bonolo mpotse gore lengwalo le wena o lukushisha byang e bile re lebeletse matsalo a senatla se sa molela tokolo gona ga nya geso hape lengwalo le le a bolela le honole re keteka matsalo a senatla mpotse gore o lukushisha byang. Hello, bonolo wa Manipro. Ah, Lena. Gape bonolo wa no homola are tu le gegelo bialo ga gone ga gona mo go senyegile go gona ba go ranyana baka metsetse ke masimpedi tharo go tjoa e reng ya bosupa nomoro ya rena yona ke 086 000 2452 ke mo nna le ba go ranyana re tlo ipsina go gona ba re balela lengwalo le la letjatsi dumela tlhe mo gore wa ka ke bolela le mang kae le khono le a a dumela mogwera wa Manipro lenaneong le le bosebose la lesang bana wena o mang leina la gago. Hello, hello mogwera wa Manipro leina la gago o mang?
2: Ke mang Metalebelo.
0: Oh, Metalebelo. Meta, wena o na le mengwaga e mekae mogwera wa ka?
2: Ke na le
0: 10 years old.
2: Oh,
0: na le mengwaga e le some gomme se se ra gore wena o kgona go bala ke re
2: mara ke kgone bala sepedi botse
0: wo o tlo ithuta le rena re tlo ithuta le wena mogwera wa ka re balele lengwalo la letšatši gape nna ke boletse ka re lengwalo la letšatši le tswa bukung ya diema gomme ra tšea kgaolo ya 24 temana yona ra tšea ya 10 ee re balele yona mogwera wa ka e reng
2: a se ke ke tla ba bile a di jwale.
0: Oh, ya le mpotse gore ka gore rena re bolela ka go keteka matswalo a senatla. Senatla se re sirata go ka moka monageng ya resho e le go tata Madiba. Na wena o tseba eng go ba motlhomong o mogopola ka eng yena tata?
2: O la re di tata Mandela. E ne ke nna go re ka mo tseba tata Mandela Adenika malebo. Enga la ba ti tsena ka di jala.
0: Hallelujah. Ere ke go leboga metsa wa ga lebelo. Are nna ke a motseba tata Madiba. E bile ke a moleboga go tshotlhe tse di botse tseo are diretse go tsona. Mani pro o ga rata kudu metsa.
2: Ke lebo.
0: Aga ke metsa o boletse o ntshitse sa gago sa go tswa mafatlheng a re ko ngwe mong mogweranyana gore na ena o kgone go bala lengwalo la letšatši na dumela tlhe. Hello. O ke neilwe mogwera wa ka o tsogile ga botse aga re balele lengwalo la letšatši ke neilwe
1: lengwalo la rera ga letšatši le re namolela ba iša lehu se o ka diega ba tlogela polaong.
0: Sho. La molela ba iswa lehung. Mpotse gore na wena o wa mantšha bjang.

0: lengwalo le eh le matswalo go ba senatla se re se keteka go le khonole
1: bona a le ke tokolo
0: eh o re lwetse go ara gore yena ka nnete nnete ke senatla maphelong a rena e bile re tlo dula re mogopola tle mpotse gore wena o mogopola ka eng
1: Nanko go mogopola ka
0: o mogopola ka eng ke ra yena tata madiba wena o mogopo le bonolo gape tokologo ya elwetsego ka nnete re sa ipsina ka yona bona le gono le ka nnete re phela ga botse ka mo Afrika borwa re lokologile nna le wena
1: maka mogopo la ka sa
0: o ka mphiwa fela re le boga tlhe mogweranyana wa ka ka nnete ke tse dingwe tse e leng gore o di lwetse a di fa ma Afrika borwa e re nna ke go leboge tlhe ke go botsa gore ke go rata kudu
1: re nna ke go rata
0: a ga ke ne e le armani pro nna ke a mo gopola madiba le gono le re fiwa mphiwa fela ka lebaka la gago ke tse dingwe tsa tseo a re file go tsona re le ma Afrika borwa le meloko ye e tlago ka morago ga rena le bao batlago ka morago ga bao batlago ka morago ga rena ke a dumela le nna a ke ganese
2: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
3: e hwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
2: Prudence Molekwa Marongwa
4: go le sang bana
5: fela mo go Thobela FM
4: moshati wa tsebo le boithabiso
0: metsotso ke masomepedi senyane go tswa e reng ya bosupa nna le wena re tswela pele mogweranyana wa ka go bala lengwalo la letšatši nomoro ya rena ke 086-000-2452 ke mo e lego gore ke tlo go hwetša gona dumela ke bolela le mang le gono le
6: hello manipuna ka lena ke nna seboke wa gamokwana
0: o re boke mokwana o tsogile gabotse mogwera wa ka
6: ke tsogile gabotse ke botsiša lena le batheeletse
0: ke dumela gore batheeletse le bona ba tsogile gabotse ka gore le nna aowa ke tloga ke thabile kudu ebile re keteka matswalo a tata madiba fele ge ke dumela gore wena o botse pebele ya gago a kere
6: ee
0: aga re balele lengwalo la letšatši re boke
6: lengwalo la rena le balega ka tsela ye namolela baišwa lehung ge o ka diega ba tlowela polaong
0: Hallelujah. Rena molamoledi wa rena ke mang ka mo Afrika borwa? Go ya ka wena.
6: E mo Afrika borwa ke ntate Madiba.
0: Yo! Are la molela Mandela. A gaola diketwane ka moka. E le mpotse gore wena o mo gopola ka eng se le go gore o ka setsoge o se lebetse.
6: Nna ke mo gopola ka go bona gore re khono bona batho ba basu ke batho ba ba seo le ba bangwe ba go fapana ba hlakana ka gore khale ke o beditse dimeli bo gona le ba go dula kwa ba go dula kwa ba go bereka mmereko mo so ba go tsena dikolo tse so se bele le tsho ka mka di hlakane ka mka re filwe dilo ka go lekana area skolong tsa mahala go na le dimphiwa fela go na le re ya dipetlele ke mahala dilo ke mahala re na le tuka
0: yo a bolela re boke a re botee manipru a re le tekatekano a re tsotlhe ka mo Afrika borwa re di hwetsa fela re di hwetsa ka nnete e le toka e tshwanetse gore re e hwetse so wa tla wa bolela taba tlhe wena re boke nna ke a go leboga mogweranyana wa ka ebile ke go rata hore
6: e nna ke go rata kudu o mongwe
0: aga dumela o mongwe letsatsing la legono o bolela le manipru wena o mang
6: hello manipru nna ke na rerisanga ba mokwana ke dumedisa batheletse ka moka
0: ke a ba bona batheletse ba dumela ba re a ke mafatlhana ga mokwana rerisang le re boke re balele lengwalo la letšatši rerisang
6: lanala balega ka tsela e namolela baišwa lehung ge o ka diega ba tlowela polaong
0: wa lebala ga botse lengwalo le rorisang mpotse gore lo kushisha byang
6: ke le kushisha gore dilo tse sentse di tirega ka pela pela e bona le motho o ile o o tsama tsere go tsa gore a ye o tsa batho sa le tsa manira o ba tla tsana le Jesu Kriste o ba ba tsile o ntse ke mo tsela go botsa ina ba re bona o pele e yena ene re bona re tate madiba yena o ile a tsisa le sa sele ya rena la Afrika Borwa ka gore yena o ile a lela naga ya rena ka a fetsa go ilela go ile go ba le gore go be le thuto batho ba ile ba tsama go boledisana o sene dipolao jale tate madiba yena o ile a thusa batho pele go e ba le baisha lehung ka pele ba thusa go ya polao jale yena o ile a tla go ba thusa gore a kgone go fetsa selo se ba rego ke gore apartheid
0: kgethologanyo le gatelelo aowa ke tlhokomokole ga botsebotse wena a rorisang kudu o bolela taba ya gore morago ga gore yena a re lwele a re lamolele batho ba ile ba thoma ya ba ngata e tee ka mo Aforika Borwa go sa kgathalege gore wena o a mmala ofe re ile ra thoma go ba go tee gomme ra kwana ra thaba mmogo ntle le polayano yo nna ke go leboga mogweranyana wa katlhe wena ke go rata bjang
6: nna ke go rata bye
0: bye ke rorisang wa gamokwana a re mane pro le nna ke tloga ke go rata
2: se ke sealemoya fela se o ka se hwetšago ka Aforika Borwa tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo nna le wena re tšwela pele mogweranyana wa ka nomorong ya 086 000 2452 mo e lego gore re bala lengwalo la letšatši a šo mogweranna ke a motšea dumela tlhe mogwera wa ka nna ke manipulu wena o maa
6: ke nna go tsala phatlhagilang protestation sekolo sa ke gago sene seconda school mare ke tsarale mo primary school ke na le mongwe le semenne
0: aga o tsene kgotso ke dumela gore o tle re balela lengwalo la letšatši ya kena
6: ee
0: dia dille
6: lengwalo la rona la letšatši le fetsala mo bema kgaolo ya masome pedi nne temana ya lesomete yona balakatsela namolela baišwa lehung ge o ka diega ba tlo wela molaone ge o ka re re be re sa tsebe mofenya ka pelo yena o tlo o tseba o tlhapetsa pelo yago a e tseba o lefetsa motho se a se dirago
0: halleluja wa e bala kgotso temana ya rena wa be wa e fetisa wa re nani pru o kare wena o e gaotse re nna ke tswele pele ke tšee ya lesomepedi go ya pele e le mpotse gore wena o ikwešiša bjang
6: nna temane ke ke ikwešiša ka lebaka la gore maabannne re kete ka maona matsalo a ntate Nelson Mandela ke ikwešiša ka gore ke yena o le gore o re fentše kore ke yena o le gore o re lwetse o tshwanele ka emorena jeso a re lwetse dibitareng
0: halleluja fela o tlhole o dira eng maabane
6: nna maabane ke tlhole ke siela ka gae ka baka thuša le ke bana ba bangwe dikotse le gore wa dintse kane
0: o le wena o ile wa tšha maikarabelo a gore o dire phetogo o tliše phetogo ye botse maphelong a batho ba bangwe re ya go leboga kgotso manipro o go rata gantši le gantši le gantši
6: e le nna ke a le rata
0: aga o mongwe o ka e le gono ke a tseba gore wena o na le o mongwe dumela o mongwe leina la gago omang
6: ke mama pula ka nne ke na le tshisi ke nna mo sekolo sa drama kama se kremwe e le semiki
0: aga re balele lengwalo la letšatši nele
6: namolela ba ba ke le hulu e o pa diera ba tlo wela polao
0: la molela ba go ba iswa go lehung ge o ka diega ba tlo iswa polaong a theletsa tata a tseba thumo ya gagwe setšhabeng sa Aforika Borwa a phetha morero yo modimo a o file go yena ka sebele gore a o phethe a re la molela a re fa tokologo e e lego gore nna le wena le kgono le re ipsina ka yona mpotse gore wena o gopolaeng se e lego gore o ka se tsogo se lebetse ka data tokologong ye ya Afrika Borwa e le gore re bolela ka yona tjatji ka tjatji re gantsha ka yona ka gore re phela ga botse rena ka monageng ye ya Afrika Borwa Nelly Manipro o go tshepisa go rata go ya go ile a ai kumulela Nelly go ba mhlomong ke tla re o gaogile le ge re buile ga gone taba mo goranyana wa ka Nelly Manipro o a go rata e reng ke tseng wa mafelelo felelo felelo felelo pele re tla ya papatjong hello mo gore wa Manipro ke bolela le mangkae hello mo gore wa ka na ke Manipro wena o ma
7: Hello, bla le tsaini mo kwena go tsaga masete.
0: Tsaini mo kwena, mo go ro mani pro, re balele lengwalo la letjatsi.
7: O pholoshe ba ba go wa go ba yo blawa. O tla go dishe ba ba totodi setla go blawa.
0: Eh, haleluya. Wa le bala ga botse botse botse botse ka sepedi polelo ya leleme la rena le re gantsha go ka lona. Mpotse gore o le kushisha byang lengwalo le.
7: Na ke le kushisha gore re sane tse go re bengwa tsa ete. Re saralane, re tshagane.
0: Re banga taete rena re a tshwarelana e bile re a thegana ka bakala madiba o re goretse tsela ye botse botse botse ye le go re tla dula re sepela go dimoga yona shota ini mani pro o rata bya ngwena
7: mani pro go pela pela nge mo wa go la le go
0: a ga ke manga go la go
7: ke mma ka ka tsa go mokweng
0: Mamontedi, ogole, ogole, ogole, re go rata ka moka mo go lesang bana. Ke dumela gore o theledi jake.
7: Ee, ke go fela go rata Nelson Mandela.
0: Yo, rata ka pijana ba papa jo ba ntshuba.
7: Letsela e be e le letsele le tsatsi. O se phela ka tla le ka go tswara. E fela re sa phelela tokologo ya
8: rena. Nna o shitse o fetoletse go postbank black card.
9: Au, ke sa shomisha sasa gold card. Lebaka.
8: Letsatsi la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo, gold card ga e sa shoma.
9: Awi, ke ba ke nagana gore nako e sa le gona.
8: Au, mma, o e dira gona joale pele go tlala. Go fetola ke mahala.
9: Ke hloka eng?
8: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
9: Go lokile. O sanetse go nthusa go gwetsa lefelo la gausi.
8: Go bonolo. Letsetsa *120*355#. Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank black card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
10: Typical railway finishes garden to a chain. Equality Noctura Heritage Queen Base Set. Felaga 5999. Ubo Ketem Pama Hala. Uka Kulajan Paila Umbalo. Kuba Comfort Set. Kuba Prefetcher Bedroom Yagaro. Kamatala 2-piece bedroom suit. Felaga 6999. Ubo Huetemazella Chess of Drawer Mahala. Haranama Shokojo. Hanetoko Jagatuko. Or if I could Jemasumi Pedine. Eternal Bengala House Lu and Alu.
11: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
0: Metsetso ke lesomesenyane fela go ya e reng ya seswai ngangabe thaini mokwena mogoronyana wa ka tlhelena o be a sa re ene o tlo re retela sereto sa madiba ke dumela gore o tla boa gape gabjale a re tseng le bosegobela a re bogolo ba gago.

0: haleluya ke lebose gobela a re boholo bagago re a go leboga modimo ka nnete o re file tata madiba bjalo ka morongwa lefaseng la Afrika Borwa go tlo re lebela tokologong ya ka monageng ya geso ka nnete re a ipsina thato ya gago e phethagetse ka morongwa ke tata Nelson Madiba Santa se salihono sala le sumisinyane mo segamanye le fa seletlatse ba motho pa sefoka wa FIFA wa mogopo wa lefase gore ke mang Argentina e tlo le bana le Spain go magaolagang go mme papadi ye e tlo gasha thwego SABC e ba le rena go tloga ereng ya boshupa mathapama moletlong o tlo tshwara go pele ga papadi e bile e le moletlo wa go tswalela wo o makatjago lebelela SABC 1 SABC 3 le SABC Plus go ba o theletse dia le moya ja SABC ga ba seka seki le ditsebi ba tlhalosa ka le lemela gago latela motsotso o mongwe le o mongwe go dikgokaganyo tsa leago tsa SABC Sport ge Argentina e raloka le Spain papadi e tee sefoka se tee rena kamoka
1: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
2: The time for the healing of the wounds has come.
1: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba phila go ka bogolo fadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
2: Thank you, but you chose to care.
1: Dula o theletse Tumela FM o kwa ka ditaba tsa go amata tsa madiba. Le ka fa o batho ba ka fetola go maphelo. E le ga ba gopola tata. Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso ka nnete re ya mogopola re a bona dimae gathilego maphelong a rena metsetso ke le sumine fela go ya ereng ya siswae mogwera na le wena re tswela pele go bala lengwalo la letsatsi mo nomorong ya 0860002452 la tsiba nna ke duma gore thaini a ka bo wa tlelena hello Awe, mogwera wa Manipro, dumela tle wena.
3: Hello.
0: A re ke bolela le mang kae le khonole?
3: Nna ba tshebile tso, ke dilo ko mmela towa.
0: Ba tshebile wa gatefo, a re Manipro le nna ke a tsena le khono ka nnete re a mo amogela. Re ba lele lengwalo la letsatsi.
3: Ke tlo ba la go le mo amogela se me pedi nne tumana ya se me tse.
0: Aha.
3: Re. Nna mo le la ba tshwana go. Se o ka dia. Ba tlhola polao.
0: Wa le bala le ga ile gore gona le modungwana, gona le modungwana ba thabile o ntshitisha go bolela le wena ga botse le ga go lobialo ga gone taba mpotse gore wena lengwalo le o le kushisha byang.
3: Se gore la
0: Hello.
3: Ke mo sentse le mo rena Jesu.
0: Hallelujah. Ba tabile wa gatefo a re ba gweranyana baka. Lengwalo nna ke le badile, ke le bathabile. Ke tshwantsha tata madiba le morena Jesu. Jale ka re morena Jesu le yena a re khwetse dibintsa rena. A shota tata o tlile le faseng le go mme a phela a re lwela dibeng. Ka go ya go legong e le ge a lwela gore go be le tikatikano go be le botee go be le kwano re le ma Afrika Borwa ka moka yo bathabile nna ke go rata bjang wena mogwera wa ka
3: le nna ke go rata
0: aga ere ke go leboge re tsweleng pele ebile ke a bona gore nako ya sepela nako e re Manipro ke ya kwa Leipzig le keteka letšatši la matswalo a senatla ka mo Afrika Borwa ba gona ba goranyana ba e lego gore ba belego ka letšatši le tee le senatla se ka moka ga bone ke re golang le gole le gole ba goranyana ba ka ba ba botsana le gateng mo gatha ya pele e ratilego gona ke ena tata Nelson Madiba Mandela le morwedi wa ka ke mongwa bona ke toka mokotli o wa gola ebile o gotse mabane le tata le ena re ya moketeka le khono metsotso ke le semipedi fela go ya ereng ya seswai lena no ke la lesambana gona mo go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa o bongwa ka ipotsi Sharmani Pro hey o tloga o thabile ke tloga ke thabile ba go iranyana baka ka lebaka la gore ka nnete ga se batho ka moka ba ile go gore ba ka igafela go lwela seo madiba a selwetsego ga se batho ka moka ba ile go gore ba ka tsa maphelo wa bona ba bia ka morago ba etishetsa maphelo wa rena pele a se batho ka moka mo lefaseng ba go iranyana baka ba ile go gore ba ka tlogela go igopolela ba gopolela nna le wena a se batho ka moka o mong lo mongwe a ka ba lesela sa gore awwa nna nka se kgone gore ke ipe morago awwa nna nka se kgone gore ke lwele batho ba ile go gore bona motho mongwe nna tjatjile lomba ka sentwele e tsa tata o ile wa o ile a yema le ba bang ba balela tokologo a re seng kana ra ya gesho e seng ka ma Afrika borwa a mabotse botse botse botse na lena re ema benkeleng go eranyana waka
1: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botlalo le baneng nalo o fetole dikolo tsa gagwe ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a skale fa dikolo tsa ntshi ka mo le ka mo bjale o le fa sekolo sa tee fela ka kgwedi ka sela sa setisa le sokotso ga le fetite fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch go panya sekolo sa gagwe se kgole fa yang o batle fa le tee fela go di ka kgwedi go FNB app gore mo dilo tse go le fa ga ntse go feta fetolela sekolo sa gagwe go FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tse Sekolo te se lekula u latela tsela ya go qualifya. O le di pelano FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited. Mo wa ditlo ja di tshelatele mo kitana wa semolao.
0: Aga metsetso ke le seme fela go ya ereng ya setswae. Go mme mogwera o nne ke tlo motjago ke mogwera o ile go gore o tlo re rapelela a re tswalelela ka thapelo semmoso go bana rena le kanagelo go tjwa go bagatsogang e le go gore re tlo re gere tjwa ka fa ya ba re tsina ka yona. A se mogwera nyana wa ka dimela tle. Ko ena mang?
4: Hello, Limela ke na Tiny Mokwena.
0: Abo, a Tiny Mokwena. Tiny, ke gopela gore wena ka pijana o re retele madiba wa rena tle.
4: Le tsela le tselele. Le tsela go e be le letselele tate. O sepela ka tlala le ka go tswana. E fela o sa phelela tsokologo ya rena. O ile wa ruta gore motho ke motho ka batho ba bangwe. O re letse Morena Mandela. Sekolo ke mahala ka baka la gago madiba. Lo no ba nna ka tshupa sa ba se se kana la go me bile. Ba ba tla mphotsa ka ba ka la ga mo le la tsokolo. O bile mo tsa pele ga ba mo tsa tsapi. O re bile ke ba ba tsa a ba go a tsale rile. Me ba la ya se re go tsantsa ka le tsogo la ga. O tloga le se seng re tsene le sedi. Ni na la ga le tsa dula le phela. Ke a leboga.
0: Aha, mme wena o se ke wa e gaola. O se ke wa bia le kopelana fase ka gore o tlo re tswalelela lenane o ka thapelo time.
4: Mm. Arponye mahlo. Modimo wa rena re leboga o bile le rena mo nane onla la le salvana. O tjole pele o be le rena mo matjatjeng a latela. Amen.
0: Amen. Nna ke mo leboga mo gorenyana wa ka ke thaini ge ya boile. E bile ke morata rati rati. Ka pijana rena a re kitimeleng dikanegelo ntja ga tsogang.
1: Lelano le latsogang, o le tlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go Thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life. Yeah.

0: Dumelang Matuka.
1: Dumelang bagwera baka ke botlhale le morao. Re sa le ba le go dumedisa bagwera ba rena kua gae.
0: Dumelang bagwera.
2: Dumelang bagwera.
1: Bagwera ke ba bona ba dumela. Ke le re dulang fa se re ipsineng ka kanegelo.
0: Yay!

0: gopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
1: Hastings Bonanga Bonang Mandela
0: Tumele FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka tsa ba ba phela go ka malwetse ga mmago le go tswela pele go fana ka thego ye ke go di ya tata Madiba Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso le gala la mmino wa gospel go Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
2: Thobela FM ka murutishi ramlao mulwela tikologo mogolewa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM moshati wa tsebo le witabisho
3: Let's go. Drop the gang. Se fatadareng. Le kana pendla gago.
4: Go kwagala pele Thobela FM mona go nge.
0: Malimi au fapana fapana sechaba lena yeti toro eta tama diva itshola pele go ba mushumo wa rena Thobela FM ikiteka kgwedi ya tata Madiba Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
3: le gala la mmino wa gospel o Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
5: Hey mogwera, na o sa go bola mehleng ya khale re reka jedi ntshi ka lesome.
6: Hey wa tseba selebe re nene le boleng.
5: Ka lesome o bona melo ya drop wa
6: ba
5: bo.
6: Wa ba bona le seno wa mapoti.
5: Ke re wa boa jo wa khora.
6: Ke re ka dingatha.
5: Ah ba le majaja a lesome a sa le selo.
6: Hi RIP.
5: Ubia, lesome le sana le matla o go fa gomiki ya kofi.
6: Ya eng?
5: Ya re kofi thaka. Se putolana sa bona sa 800 gram. Se dira di gomiki tsa go lekana le 296. Tsa go tsefa ka thako ya fasa ga lesome gomiki ga ete.
6: Hey na o reng gone?
5: O botsa mogwera ka re kofi o hwetsa boleng bja go tsebagala kana go tshotlhe tshepiso ya ka fasa ga 1 rand go miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
7: ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjati ka tjati o tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi o app go ba le kaleng o setse o le customer Standard Bank bona ya online we mo ri setse Standard Bank connect go ke tsa matsenelo a phadishana Standard Bank ke mothegi wa simolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwabi wa ngwa di tshwego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipielano
8: bana ba golago banya ka tseo ke tshegilego di phepo tsentsi go tshega kgolo yao e phetse go gabotse le go ba thusa go ithuta le gono ba tswa di le bona banya ka tseo ke tshegilego Nestle Nespray e go fa go gontsi mosodi wa di vitamini le di minerale go tshega kgolo pakete yao e swarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e re tselega ga bonolo bakeng sa bo pelo bya le ema yema la lelapa ne ngwana ga go seo a se hlokago ba nee Nestle Nespray always giving more
0: Tsanin le

0: re le ka moshate
1: ke khosi mathupa mokwena mo seven sa mathibela ke re go moshate wa tsebo le boithabiso ke ga isa ka wena
2: ke le ma khosi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhelo go se se phabela fm re wola wola kwena mo etapeli wa rena
0: hashtag tobele fm 66
3: a re tumise morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumiso
0: tobele fm mošate wa tsebo le boithabiso.

0: Benjagasho.
1: Re rola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso.
2: Hey, ke bua ya sepedi tang le tompa. Tompa.
0: Linyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag Tobel FM 66. O theleditse re tumiše morena le lesudi la ranong motho wa setlhako o sephadimathabeng.

0: sakiosas night, I call him Chulamudim.
1: Eh,
0: and a sakiosakumuama code.
1: Ara,
0: cast night calling Chulamudim by Villari. Uri, Kobusacha, Rabe di Bauke Bassinia di Chi, Kabakacha Halifa Jokan and Lichona, Kavela Badidi.
1: So, etse buikhafo vyo motho o dirang wa ipotsa ore ke kenyaka go dira se kenyaka go loka kenyaka go dira go loka ka mogwa wo ke keng ke se phetho ke decision ye motho a tsiya haleluya
0: ke se phetho so motho ke go tswana le go sona o tlhakana le lentjula modimo
1: eh
0: wa tsiya se phetho sa gore na ke tsiya bophelo byaka ke boga fela matsogong a gagwe ene dilo ka moka tseo di gahla go yena ke tseo nna ke ile go di dira ene wa dula wa tsiya sephetho gore go tloga fa nna ke nyaka go direla batho go tloga fa ke nyaka go tswa ka gare ga maemo a ka a bo selfish a o ikgantšha a goba a go tsana tseo ka moka and-e ke be motho wa batho wa go šomela batho
1: bishopo nna go a kgone ya gore motho a ka tsena kereke a tlhoka taba ye ya boikgafo
0: yes
1: aowa bishopo
0: ra khuta
1: ee Rabona Langari.
0: Rabona Laukari.
1: Hey.
0: Yes, Rakuta.
1: Cho.
0: Rabona Laukari. Rebakereke. Mara Resa Rueli. Chanachel. And genuine. Chagosanya Murutiko Gori. Baba Nguri Ruta. Lecho Naka Kereking. Rabona di displayer. Kagaraka Kereke. Radi Boncha. Kagaraka Kereke.
1: Cho.
0: Rina. Ki Dinis Mamanyana. Murutiko Sudi Kasaba Maemoaka. Not Murutima Samanyana, the Casabole Lenina,
1: so
0: Araye, it's Chokamutu, what we have.
1: Let's go, Lenkopocha, Morena Jesu Creste, Are Yo Ababucha, Bote, Are Hemoto, Aratawan Chalamrao. I have fair Arales Fapan with Sagawaka meet
0: and Chalamrao.
1: Hell Nyaka, I,
0: irrespective of the weight. Se fapanos.
1: Aya ya.
0: Tshilo bona o kare se buimanyana wa se rula.
1: Aa.
0: A re tshilo bona o kare ga bo ya sabutse wa se tlogela. O se rwala ka dinako ka muka.
1: So. Bishop. Ai. Etse bua khonega le ka gare ga moshomo. Go botlhokwa byang gore motho e gafele moshomong wa gagwe.
0: Ke o ka ikhafa ka gara moshumo. Moshuma ga go ile o rata.
1: Amen.
0: Le wena o ile o rata moshumo wa gago.
1: O tlo ratwa ke moshumo.
0: Yes.
1: E se ba go ba shume.
0: No, moshumo wa gago.
1: O tlo rata.
0: Yes. Ene le wena.
1: Eh.
0: O ile o rata moshumo wa gago.
1: So.
0: Le tola moshumo wa gago. A le lakaletse e bile le wena. Ga o le lakalele ka bakala gore ba bangwe matšatšing a le kgono ba di o ya mošomong ka baka la gore kgwedi tshwantse fele ba gona mara ge o ikgafetse mošomo ge e ka ba moruti mošomo wa gago ke go rekiša goba ke go kopana le batho le batho ba itsena ge ba e tla go wena go eletswa le go thušiwa ka baka la gore ge o rata mošomo wa gago ga o yo ema wa re nna ke rata mošomo wa ka mara mešomo ye o e dirago ke yona yo go tlatsela go se wena o leng sona ka gare ga mošomo wa gago ge o eta mošomong o go ga maoto ngwane tsholo mošomo o ile gore ge o eta go wena o a go ga maoto
1: boikgafo ke go tsea sephetho sa go šomela sa go tlhankela ke boikgafo etse boikgafo bjo a se boikgafo ka lebaka la mathari mponeng a se boikgafo ka baka la social media a o dire a o fe batho maroto ka baka la gore o nyaka o bonwa ke social media a o tse dijo wa fa batho o nyaka o bonwa ke social media bishop
0: bomokgalabe Mandela ba be ba sa tsebe gore o ile o dira ga eng kwa pele mara ba be ba emetse e nngwe le e nngwe
1: hallelujah
0: o boletse mantšu a gore if need be I will die for this
1: Eish.
0: A tlogela lelapa, tlogela bana, a tlogela mushumo, ka baka la gore a igafetse, a gafile bophelo bja gagwe. For maphelo a rena. Ya le re tsena ka gare ga kgwedi o ka re mongwe le mongwe nka ba no tseba gore kgwedi e ke kgwedi ya boigafo.
1: O no re
0: iske ya fela o sa igafela se sengwe. Seo o sa se direng ka baka la gore o nyaka gore batho ba bone gore wa gona. Seo sa se direng ka baka la gore o nyaka setumo mara o se dira o tseba gore o direla ngwaneno.
1: Cho
0: rena ja sorry ke le direla ba banyane ba ke ge le direla nna
1: sho a se taba ya gore o bonwe ke batho ke taba ya maikemisetso a ka gare intentions bishop
0: wena le motho wa ka gare le akwana
1: le akwana le ge bo le sudi ba ka so bone ba o phaphatsa magetla
0: aowa ebile ga o tlhokege
1: ee
0: ke mošomo wa uto o o phaphatsa magetla
1: le ka kerekeng a se ore moruti a o rate kudu a o phaphathe legetla e be gore nnete o rare o e tshwere
0: ga o kgonege a ke re moruti taba ke gore moruti ga se tsela ya go ya legodimong
1: amen
0: o ka no mošala morago atimetke fela ke ra bakgethwa ba kaere tšatši le lengwe re ka no tlhakana lena leya nna ke boya ba e ra nna ba re e wena ga utle moruti is just like a road sign nna ke tšwa ke le botokwa
1: amen
0: ge o thoma o namela N1 kwa botokwa o na le road sign e supile polokwane
1: leswao la tsela
0: possibility ke gore e ka no ba e sa tsebe polokwane
1: Asanga ya vita
0: asanga ya ya polokwane e di o diriwa mo diriwa ngona
1: ya
0: peiwa mola mara ge o ka ishala morao o ile o fitla
1: sho botata ke ge le soule le ka chikama
0: botata ke ge le ka lebella directioning
1: ai ya re polokwane e kwa le yona le shupa makhato
0: ya shupa makhato
1: ai
0: se tshaba sa modimo ka moka
1: se ala tlhela
0: se o le ba makhato mara morero e le go le ba polokwane
1: sho
0: re no tlhoka go igafa re tlhoka kereke ya modimo e boele madulong a yona
1: haleluya
0: ke be ke bala mabane buka e nngwe re go nna e reng origin ya tithe e be e sa direlwa nna moruti le mešomo ya kereke e be e diretswe batlhoki le batlhologadi ke ya bona
1: haleluya
0: mara gane bjale ke re bona ke ya ka le lelapa laka ya le kereke e tshwanela ke go boela madulong a yona
1: amen
0: a go tlhokomela batlhoki le batlhologadi ka baka la gore morero wa yona ke go dira gore le bona ba ikwe o kare ke batho
1: tso ya moruti ke nyaka gore hesh ya moruti wa mphisha
0: Amen.
1: Ke nya ka re feleletse monga ka re rena maemo go ba bophelo bo ka ba byang ge re sena boigafo mishumong go ba ditirong tse re di dirang.
0: Mpia iglose ya mpia.
1: Ya.
0: Sa nga gona yo e ka tshwela mpile.
1: Go tlosenyega.
0: Mo tlhoka ga boigafo.
1: Ee.
0: A ke tsebe ka lentswe la spade di mara yo mongwe le yo mongwe ke suspect ya yo mongwe
1: o mongwe le o mongwe ke mmelaelwa
0: wa yo mongwe
1: a re
0: amen
1: cha
0: ke o ka re o tsoga o kwa o se a tsoge botse
1: o lebelela o mongwe
0: o lebelela yo mongwe ana ka
1: ya
0: o re moloi wa ka
1: o na le seane
0: ka no ba le nna re o ka re o dira mešomo ya gago wa bona se a sepile botse o lebelela gana ka
1: mo
0: ka baka la gore ka le atlela go igafa le tletse go phadišana and ge re phadišana ga gona wa go nyaka go phala ke yo mongwe that is why yo mongwe le yo mongwe ke a bona yo mongwe a bona mmelaelwa ke environment ya go tlhoka boigafo ga ena lerato e le role e mmudubudu kore ga gona nako o ile wa bona o tsoga mesongwe ya mošomong wa gago o lakalela mara mošomo o ko modimo wa o fileng ona
1: o rapeletse
0: ke ge o fitla environmenting ya go tlhoka boigafo ke o fitla moruti le sudi ga bona moruti mmatšhaka o ne bona e le suspect Ke mara botse botseng ka no ba ke lawyer ke ya no.
1: Ya, o tlontjela putse.
0: O ka re ya no ke ye. O ka re ya no ke ena botse botswa go dira dilo tsa ka di sketcha sepela.
1: Eish.
0: Ka ba kala gore ka gare ga boikhafo. Ke re ikhafile. Ke go bona ke bona nganeshi.
1: Hallelujah.
0: Ya, o nna le mopedi mongwe lutere gore mo ke na go le morena ke le tlhogonolo. Ka ba kala gore gona moki moki ba go le bana besho ba tumela.
1: Hallelujah.
0: Ya le ke go bona.
1: Eh.
0: O bona la bya le ka ngwanesha.
1: Hallelujah.
0: Ke mo re gafile ngona.
1: Sure.
0: Because we don't compete.
1: Ah na ke mi steady atla.
0: Amen.
1: Moruti ya re tapelo.
0: Amen.
1: A re rapele gona le yo mongwe sho o re na ke be ke dira dilo ka le bakala gore ke nya ka go bonwa ke batho.
0: Yes.
1: Ke be ke dira dilo ke nya ka go ratwa ke batho. Ke be ke dira dilo ke nya ka go retwa ke batho. Ke be ke fa tseki di fago o file ngwane sho a regane empa ka ga ka gageno wa tseba bana beno ba apara dieta tsa opulega ka tlase mara wena o re file a gona taba mara bana beno a bana sa go ja bana beno a bana mo ba robalang sechaba se se sa o tsebeng o ikhafetse sona mara a re thome mogaye a re thome mathomong moruti a re thome mathomong dilo tsa rena mo mo a di lebelele ka botho mongaka o mongwe o rialo ka gare ga pelo ya gagwe o re ka nnete mo gona e bethile nna le ga ka se botse motho e bile a re tlhoke gore a re botse mara mo e bethile nna
0: ene lentswe la modimo bebela lentswe la modimo le bogale le feta tshosha e fika pa efia magale a mabedi
1: amen
0: ke le tsena ka gare ga bophelo ya ka e tsanela ke go phuleletsa la aruganya a re ile o rapela Moruti
1: a rapele mongaka
0: modimo wa ka ka lebaka la lena la morena Jesu go xia go loka re rapelela moya o la bebela lentswe la modimo bolelang ka ona ka gare ga buka ya ditiro mo ba dumedi ba kopana go ka moya o tlile ba kopana go ka gopolo e tlile ba kopana go ka moshumo mo tlile morero mogolo ile go rapelela lefase go xi ka moka le go rapelela naga ka moka tau ya leloko la Juda gore moya wa gago a tswele pele go rena le go busa tswela pele papa go re busetsa maemong a rena a boikhafo gore re no tsoba gore e tshe ya village ka moka go godisa ngwana re no tsoba gore ka gare ga village motho e ba motho ka bakala gore batho ba le gona o ka se robale ka tala o filwe batho ba o tshwanela go ke go phela le bona gore modimo wa ka re boele maemong a le a go tlhokomelana modimo re boele maemong a le a go tsosetsana tau ya leloko la Juda ge re tsoga re nyake go tseba gore ba bo rena ba robetse bjang mara o sa le modimo le mesong ya letšatši tswela pele go re ruta botho le kgaogelo ya gago tswela pele go re dira ka botho tau ya leloko la Juda le go re busetsa mo wena o ratang gona re ba gago re phedisa ke wena ebile re phelela wena leineng le le maatla la morena le mopulusi wa rena Jesu Kriste amen
1: re leboga modimo a re se go fatse tse modimo a re tshepisitse go tsona ka moka ga tsona ka baka la boikgafo modimo o tla dipheta ke eng le amen mongaka din machaka ba dumele ka kwa kerekeng
0: re leboga
1: etse le tloga mo le le bakae moruti
0: kerekeng ka Stark Park
1: Stark Park
0: amen
1: elksa
0: yes
1: modimo a le se go fatse
0: amen
1: amen
0: ke ke tanke a go mema ke na le rally ya diputego ka moka ka kwa showground ka mo Polokwane
1: hallelujah
0: amen

0: modimo yo matla na ilana lebogang re ya leboga wa rra le sogana le le ile la khumana sebaka sa go diragatsa fa le go thobela FM Gospel Festival ka ngwaga wa 2024 go mme talente ya gago siwe tshola pele go gola re lebeletse nna le wena re tshola pele bya le kelena ne o la rena la ari tumise morena re leboga gape le bo dini machaka ba wele gore nnete ba re boledi shitse gabotse mo misonya le tshachi ka taba ya boikhafo nna le wena gape ga re lebelela lentshula modimo mo la bokeng ya tiro tsa apostola kgaolo ya senyane temana ya masome tarotsila e re bontsha mosadi sho go thwe motseng wa Jope go be gona le moruti wa e mongwe leina la gagwe ke Thabita ke gore toroka tshepe mediro e mebotse ya gagwe e be ile mentshi le go tlhallela badidi ka kgaogelo e le mo go ntshi o be a ithaopa mosadi yo go dira seo a tshwanetseng go se dira a sanya ke go bontsha motho e le go kgatlha modimo ka gore tseo ka moka ga tsona ge o di dira o kgatlha modimo rramatla botlhe nna le wena re nyaka go bolela nomorong ya rena ya 086-000-2452 gore na e kabele gore wena ka gare ga taba ye ya boikgafo bo bolela le wena borrenge maitemogelo a gago ke afe ke eng seng kile wa ikgafela sona le ge o ka se re botse maina a batho khumana wena o nyaka gore o file moruti le sudu e le bonang a apere le seka mmona le jwale ape ke nna nna ke fana na wa bona nna ke a fana le sudu ja bole a engwe e mepele re a lotsa
1: kama ha wa mdile
0: le kai Vincent
1: rona motswadi waka
0: modimo gona papa
1: wa shetse ngkhwathile motswadi e ke tsena ka baka la gore ke na go fa pele ka tsela e boletseng ka yona gore Thabita e be le motswadi o lore mishomo ya haye ibile ya malatela
0: amen
1: ka baka la boikgafo ba haye o rila e gafa a rokela batlhologa di diaparo ya re tshatsi la tlhokofetse batho le fa se ka ofela lalla
0: la ema ka maoto
1: la ema ka maoto ba tsamaya ba re ba o bontsha ba ba rumile hore na matlhokofetse ngona ba ya ba botsisa ba re na mo kae ba fitlha ba re o ka phaphušing ya odimo ba tsena ba re refe motsotsonyana ba tswalela ba rapela Thabita tsoga
0: e le bo Petro
1: ka baka la gore mesebetsi ye wena o e etsang o le motho a o etse le moruti le sodi feiba ke tsela ya gago a re o tshwana le segore rapata ga se goratseng gore se gore dikoloi di tle di tsamaye mo o lokileng
0: amen
1: le o le motho o dira dilo le bana ga o motswadi o dira dilo ke e le gore bana ba gago ba tla bona go tswa wena o ne o dira eng tsela ke wena o fang bana gore na ba tshwanetse ba dire eng
0: ngwaneso
1: motswadi wa ka ke lebokile ka ikgafa gore ke be moswa o le gore ka ra sekolo ke rera mo assembly modimo a mfa maatla ka rera wa tsewa motswadi ya ba lentswe le le gore le aga baswa
0: amen
1: ke leboga go le modimo kile a mfa maatla ka re o sebaka sela ke re ke tswele pele o ikgafa but ke sa nyako gore ke nako o tuma e be e le gore ke somela modimo ka nnete
0: papa re a leboga modimo a o dira ka go loka
1: ke a leboga motswadi wa ka mogau wa modimo koo
0: aga re a leboga ke le ka go humana melaetsa mola letlhakaleng la Facebook ba mpotsa melaetsa ya Facebook le yone e botsa ditaba ba re thobela moruti le sudi re mmogo ke le lesiba sepuru ka mola ga mamadida re a leboga ngwaneso mamonare magopa ba re tameng ntate le sudi nna ke ile ka ikgafa ka go kolomaka sekolo sa mo gauswi ka kua ga mailula ga mamabolo re a le leboga kudu ba re thobela moruti le sudi nna a ke nyake go bolela maaka mabapi le go ikgafa a ka dira selo ao batho ngwaneso ka moso a re dire se sengwe ba re Thomas Lenyanyabedi a re kgotseng moruti le sudi mmogo le batheletse nna seo ke se dirile go mo metsotsong e masometshela supa ke ya peetse ba lapa la ka dijo tsa monate Thomas a gona taba ba re lesibe moshopiadi masemola a re amene moruti le sudi rena ba renge re dumela gore modimo tla re kgontsha gore tshetleleng re dire se sengwe re tloga re leboga re a le leboga Pete Ramalepe a re nna ke ikgafile metsotso e masometshela supa ka go thuša ba go itlhokela ba go ke ba tsebanga ke feleletsa ka gore happy birthday go yo mongwe wa dikgakgabe le maribishi de nyu ko maswangane kere abele le tshetsi le botse la nasi ke na pite wa gara malepe ka motswane ya mamelodi vista ga ga bokika kwa botokwa ga makhato le tshatsana re tlogarele le bogabyang a thobela morutile studio wa rena re mishumonga ba ba ile go ba ikhafa re modimo abele bona Eunice Manala ka kwa Roy Boka ga ke sparane re le bogangwana eshu re tshola pele ka natsela yo metsotswele me tlhano fela go ya iringe ya lesome ka re ya lesome re balwa ditaba motheletse shumo magaleng re ya locha
2: tobela ntate tshu
0: le kae papa
2: re go na ntate mo rudi le tshuri la ga no
0: eh le ya pela
2: ka pela papa ke mno ka maga phatla maga dikwe
0: ke le kwa ga botse mongaka
2: ya a wa ntate tshu pelo
0: eh
2: Kuruto ti sineka gona le fase o gate tala e bola.
0: Ei.
2: Iri se o ne go naso.
0: Ei.
2: O tla ne o e fa bana ba modimo o te gafa ga ba ne le jamankhere tsana ga go o te gafa ga se modimo go le.
0: Amen.
2: O le le ke sa gore tsa dilo se tla go ya marsa go tsebego.
0: Mm.
2: Modimo go fare le di.
0: Amen.
2: Ya khosi fana ke tseno e go mongwe le go rona ga wa khano ga se sentse le go rona fo a se tsona se nosi wa monne ya gore le tjatji le go tlhabele ga botse
0: haleluya bo ikhafo bo dira gore le tjatji le go tlhabele ga botse
2: ya lo bo o ene ntate mgut ke se ke ga ya maba bang ka pele ke re modimo a thuse le no go ga botse o dumedise mongwe ka moga le go rona
0: mono ka o tsheleditse o dumela ka tlhogo
2: ke ya lopo papa ga jo boroko
0: amen re ya leboga ye mine go ya iringa le some na le wena re nyaka go tsiya kosha bare wa ntaela moya o re ke sepele pontso an apostolic youth

Aponso and Apostolic Youth ba betsa dresse bya lo ka pisalome ba re one tile moya o re ke tsama ye na le wena re lebeletse se shupana go sa rena ere ke iriya le sume go dimaga tlhogo mpho morasi wa latela ka ditaba.

0: ke mo re tlo go tla re pholoa re ge re o thete se ka o thetsa fela ka tsebe re o thetse ka tsebe ya semoya gore o kgone go re pholosa mmino o ga re o dira dira go fodisa batho le go leka gore batho ba ma sekolo ge ba tlae modi ka ga go ne e le lengwe lengwalo le re ge mo dira lebe o teya sekolo wa kwa legodimong go ba a serious party kgologolo e le gore re thaba jalo se nyere ga one tsa koše moruti e monge kwa le ena sekolo go tlo bona tlabare le tseleng ya modimo re kgona go sekolosa setšhaba.
1: Amen, amen. Re a leboga. A re nome re rame re diabele re rena e ka ba e le goreng mmino wa lena o a humanega go mabenkele a digital ya go rekisa mmino.
0: Ya, o a humanega ka moka from LGS 5, 6 and 7.
1: Ke mo e le goreng kose tsa lena di gona ngwaneso.
0: Amen.
1: Matlakaleng a le ago le humanega bjale ka mang?
0: Ke nna Khali Mampuru mo Facebook le Instagram ke wa Khali Mampuru. Ya di changing.
1: Ke tsiba batho ba go tswa ka kua ba tshwanetse ba be le sereto.
0: Ke tlhabirwa ngokoto maila go fenywa.
1: Ah, tlhabirwa ngokoto.
0: E maila go fenywa.
1: Ngokoto yo ka re o itokeletse yona.
0: Ke go mmela ke yona ngokoto maila go.
1: Yo re a leboga Khali Mampuru we tlhabirwa ngokoto.
0: Maila
1: go fenywa. Ngwane tsho re a leboga. O tsebe gore nna ke lesudi la rranong ke motho wa setlhako se phadi mathabeng ke mmanta bona le wa ke nna tshwene nna. A ke nna wika mo makopong. Awa. Re a leboga kosa se thato ya gago ge na kosa tse bjale ka moopedi o na le o ditšheletša wena ntše e tša gago
0: kudubile goe ke nna ka bonna ke dintša go feta ka mogolo go sanaa ka ke diopela mare se di feile ke kwa ntho mo le na kgonote theta le mola le mola kare mo ona be ke tšhela mo one gore ke nke ke ekee
1: empa ya o sa boletse sona seo ge motho a kara wena e le motho fela jale ka lesudi ka mokgo a re Khali kose nkwe e remaster nko e fento nngwe man e fento nngwe o ka etsea jang
0: nka nagana gore is a learning curve.
1: Amen. Ee barati le batshegi ba lenaneo la re tumise mo rena ditumiso ka mmino ke yona ka fa o e le goreng e e subelela bjale re na le Khali Mampuru re a e fologa ngwaneso modimo a lelote a lebulele mabati a mangwe a mantši go feta fa re a leboga ngwaneso. Aleluya.

0: tsa wa la rato bana ba re shuka moka botentseke mane mapula mane mathlatsi mana mantsa le bana ba bona le tsiamo wa reng molaetsa wa la rato go bana ba shu ba mna ra magota ga maidula ga mama bona
1: Hashtag melodi ya benketo tabela tabela wulis di ngwana se sititi man of the match krata filisha molaetsa wa la rato wa thabala tela go satuma senamela le ka sobie go ga mothapo Rosa Motlhala a le ka Tafelkop Mangong le batho ba ke shuma le bona ona ke karabo ra Moshaba William Mogolo botho ne re ba khaphasha wa re molaja le rato fihle go bona ke ne le molepo ke le ka mamakhaile ga molepo ga go se molepo
2: Tabela tabela man of the match o pala phatlana tsa molaja wa rato ba thoba ba letela go tswana manala mantutule magabo squata siwana bona ke ba mana la ba ga mosparane ke sa ba le moratho wa ka le increasing a le nga mo Atridgeville le mala pa ga mo ka mana la ga mosparane wa re le rato shilwe ke yini simana la ka mo go ipo ba ke sparane
3: Thobela FM e ketika murutishi ramlao mulwela tikologo Mwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM Moshati wa tsebo le witabisho

0: sefatana reng le ka lapeng la gago.
1: Kwagala fela Thobel FM mo nakong ye.
2: E re ke apele gone bogatlhogo go latela ditaba. Mpho Morwasi DJ wa Ram ka morago ga fa o tlhelotlhela the Jazz Lady ka jazz eo e phelago e fela gapela re ditabeng ka tsela e Thobela.

0: Matola fellow for African Jazz Pioneers, whatever left family on Amoshat, what will we tell you so? But left fellows all of way, Navarbana Baka Baka Vana Shiva, our couple of his and a fellow go fill it to Bukwan. At the winner, Angel Neman, Kenny Barrel are the man I love. Rome asbongile kuma lotle go ena re Midlands yombe ke yona tobele fa melona mo sate a ke yona tsebolo boithabi show
1: o se sona o le mahlwa di bona o magonde go mme ke setsa ka sa go sa ga uta se phure gawe di tseka tshepedi tsa singa wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya magonde ka bitla
2: eh fela ge o nya ka sengwe sa makhonthe e bile se latswega ho tsa dunk packet for one ya KFC e niele ka setseka sa kgogo sa ga uta sa se phure gawe di tseka tshepedi tsa dang singa wings le di chips bjale ke moro wo ge
3: ke original a bucket for one khatanong le dunked kheta karolo ya gao ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go khwetsa tshedimoso ka botlalo
4: a o iko gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtsikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhowa ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
5: Malimi au fapana fapana Sichaba lena gaeti Toro ya tata madiba Ichola pele goba mushumo wa rena Tobele FM ikiteka kgwedi ya tata madiba Tobele FM mushato wa tsebo le boithabisho
6: Hey mogwera, na o sa go bola mehleng ya khale re reke jedintshi ka lesome.
7: Hey wa tseba silver ne nna le boleng.
6: Ka lesome o bona melo ya drop ngwa
7: wa
6: bo.
7: Wa bona le seno a mapoti.
6: Ke re wa bo wa jo wa khora.
7: Ke re ka dingatha.
6: Ah ba le majaja a lesome a sa le selo.
7: Hi RIP.
6: Ubia, lesome le sana le matla o go fa gomiki ya kofi.
7: Ya e,
6: ya re kofi thaka. Se putola na sa bona sa 800 gram. Se dira di gomiki tsa go lekana le 296. Tsa go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome gomiki ka e teng.
7: Hey na o reng go nna?
6: Botsa mogwera ka re kofi o hwetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fatsa ka 1 rand ko miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
8: Happy birthday

tseba tse dingwe tse ko sa tsona mara wa tseba mangwe magala ona mara ya mmino wa sekone go thobela family ona mošhate ke o tseba le boithabiso ikwa fela a ke tseba gore o direng mo leng gona a ke tseba gore o na le mang a ke tsebe gore o gare ka eng fela ke na le bonnete ebile ke a dumela gore letlhetlhe le gono lala morena kudu-kudu ka tsona dinako tse ke dinako tse e leng gore bona re no thieletsa mebele ra dithieletsa le rena motlhomongwe ge e le gore wena o motho wa go dula ka gae wa tseba le ba lelapa wa ipha nako fela re a tseba gore gare ga be ke bona go na le batho ba bangwe ba e leng gore ba palela kore e se ka taba ya gore motlhomongwe ga ba nyake o a humana e le gore ba tshwaragana le mešomo ye mentšintši mošomongwe seo se tloga se fetsa se ba dira gore ba sebe le nako ye ntšhi ye e leng gore ka nnete ke ya maleba ye e leng gore ba ka kgona go e fa ba lelapa e fela ga bjale re a tshepa gore letšatši la go tshwana le lona le lano la morena ke letšatši le e leng gore ntle le kereke ntle le tse dingwe o di dula ka gae mane ba o kitimiša bana papa le bona ba thagala mama ka lebaka la gore ba tšea nako batho ba go le bona se sengwe se e leng gore ka nnete ke ithutile sona nna bjele ka motswadi ke gore o se ka ipotsa gore bana ba bone wa tseba nako e nnyane fela le ge e ka ba metsotso e mebedi fela ya ba thagaja tle

0: Tobele FM, moshate wa tsebone boithabiso.
1: Hey mogwera,
2: na o sa go bola mehleng ya khale re reka jedi ntshi ka lesome.
3: Hey wa tseba celebrity nena le boleng.
2: Ka lesome o bona melo ya drop wa bo bo.
3: Wa bona le seno wa mapoti.
2: Ke re wa bona jo wa khora.
3: Ke re ka dingatha.
2: Ah vele majaja, a lesome a sa le selo.
3: Hi RIP.
2: Ubia, lesome le sana le matla go fa gomiki ya kofi.
3: Ya eng?
2: Ya re kofi thaka. Se putolana sa bona sa 800 gram. Se dira di gomiki tsa go lekana le 296. Tsa go tsefa ka thako ya fasa ka lesome gomiki ga ete.
3: Hey na o reng gone?
2: Botsa mogwera ka re coffee o hwetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fatshe ga 1 rand ko miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
4: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
5: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatlatlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
0: Tobele FM ke mo shato wa tsebo le boithabiso
6: re le go la motlhaka motala moile go tshofala ya bo mangkuku baby le bo masidi wa basali mashila ga tisha ka lekopelo ruri ruri le gona ba ipeta sefega ka lena go gorong ye kgolo ya lolimo bo mogu ben maraka bo mogu dzidziri tiriti ke sa le balele bona bo mokhulu mokotana Lawrence le dwa ba motlebele mina to we
0: hashtag tobele FM 66 Khale we letile ke nako e fitlile ke jazz yo e phelago le Miss Pro bona

0: ya ke mo lana no la mabaleng a dipapadi namile re tshe ba ga se ba ka re kgona go bolotsana le bona ba se ba ka re namile re a dumedisa re lemogela go tsabela FM
1: tsabela ke tshodi ya re tamshen le ba ga tile ba thegi ba thobela FM
0: aga re tloga re leboga kudu nnete re nyaka go tseba ka boitikiso jwa le ena bjalo ka toropo kgolo le mo go tlaba go e ba le ditiragalo fao go tlatla go kgathiwa tema re lebeletse go dipapadi tša di-championships tša di-tennis fao dinaga tše mmalwa di tlaba go di emetswe go phadišano tše re lebeletse diphadišano tša di-juniora e ka ba le itukisitše go fitlha ka bjalo ka masepala wa Polokwane gape le lefelo le go yang go ralokelwa gona
1: tso dire thomile malobanyana mo ngwaga o sa thoma ra be re kwana le ba tennis South Africa e le gore le tla gopola mengwaganyana ya mebedi ya go feta re be re swantseng ka be re ile ra swara e nngwe ya di-tournament tsona tse e le mo e le gore no e be re itukišeditse go ka swara diphadišano tseo empa go ile go a ba e le gore go a no pala mo jalo le gono ke fa re tlo swara di-junior championship tse e le gore di tlile go thoma go se go ye kae gona mo toropogolong ya gabo rena ya Polokwane batho ba tennis South Africa ga mmogo le tennis club ya gona mo Polokwane mo re šogane le taba tše re tloga re swere dikopano tše pedi tše tharo tše dine e le ge be re itukišetša tsona tše ka morago ga ge re seno kwana gore ke nako bjalo gona re ka tswela pele le bona
0: aga motlho mongwe re lebelele fa gore ke matsapa afe a le gore go le a tšere gore ba kgatlha tema gape le baeng ba tle ba ipsine ka ditiragalo tše gape le go ipsina ka yona phadišano eno
1: sa mathomo ko gore re ile lefelo le ba le bitsang gore ke joint operation center mo e le gore re kgonne go ka ra ba fa ditaba tša rena ra ba ra kgona le go ka boledišana le bona ra ikhwetša e le gore yona tournament ye ga se e le gore e tlilo namile e šiša madi a mmele ka lebaka la category ya yona ba e categorisetše goba low category e ra gore a go mo e le gore to tloga re no re tla nyaka maphodisa ra nyaka matraffic ra nyaka le ba ditima mello and all that ke tournament e le gore e tloga e le ke ya maemo a godimo empa a e namile e le e le gore e šiša dinamana tša mmele go tlo ba le ba tšea karolo ba e le gore out of the country tše tletsego le di boletše ke ba lesomesenyane pedi which is 92 participant ba e le gore ba tšwa dinageng mabapi le dinageng tša Africa ditlhete le boletše ka Egepeta Tunisia le Morocco le tše dingwe tša dinaga tše e le gore di tšea karolo le Kenya le tše ding gape re tloga e le gore le rena re ikemišeditše le go ka ba beakanyetša gabotse a re bone le gore re tlo ba le bothata re tlo thoma matšatši a mabedi a tlago e le ge e le gore re lebeletše gore re tla kgatlampana matšatši a lesome a tlogo be go a latela
0: e ka ba ke maamušo a mohuta mang ka letlhakoreng la ekonomi le tša boeti ao bjalo ka toropo kgolo le a letilego ka baka la gore ke moyeng e tla ka ge e šoriše ka wena
1: ke nnete le ga e le gore le a tseba HOD le ba theeletše gore ge e le kgwele ya tennis ga se e le gore namile e tloga e tliša mašabašaba empa re etšea re re botlhe ba e le gore ba tswa ba le ka ntle ba le gona mo toropong kgolong ya gabo rena ya Polokwane ba šetše ba fihlile ba tšere madulo a bona re tšea re re mafelo a e lego gore ke a madulo a tla tloga a kgona go ka hwetša e le gore maamušo a gona a tloga e le gore ke a maakgonthe ka lebaka la gore ga se fela letšatši le le tee ke matšatši a e le gore ke a lesome a e lego gore a tlabe le gore dipapadi tša rena di tlabe di tswela pele gona ka mo mapatelong a gabo rena a Polokwane tennis
0: re lebeletše fa gore molaetša e ka ba ofe go duduetše bathekgi badudi ba Polokwane le dinaga mabapi gape le ba Afrika Borwa ka bophara go tla go tshega tsona dipapadi tše gore e betša katlego le ka reng go bona
1: re a tseba gore badudi ba gabo rena ba ithatela yela ya kgwele ya maoto le tše ding gape le ya kgwele ya ntlatlana mara be re no gore tennis le yona ke e nngwe ya dipapadi tse e le gore sidiwe di tloga e le gore lefatsheng ka bophara di a thegiwa re gopela gore ba phalalele ka gona mola lepatelong le la Polokwane tennis courts mo e le gore ba tšea karolo ba rena ba tla be ba raloka letšatši ka moka go ya go tsena ke mahala a re expect gore batho ba tla patela madulo ona ke lephaaphaa ka gana mola le ge le ka tseba re na le pavilion e le gore e kgona go ka tšea batho ba e le gore no ke ba ka tloga ba fitlha go skete ka dinomoro re e tšea re re ge ba ka supporta yona tennis championship ya Afrika Borwa kry ya Afrika ka bophara e tlabe e le mathomo mayo ka lebaka la gore tšatši le lengwe re tla ikhwetša e le gore re swara International Tennis Federation ka gana mo Polokwane ge tše di ka tloga di phethagala ka mokgwa e le gore re di lebeletše ka gona HOD ye nngwe e le gore ke be ke gopotse gore ke se kabe ka e lebala ke gore re tlo dira re kwane le bona ba tennis South Africa le baraloki ba le batšea karolo gore re tlo ba le se re se bitšago gore ke outreach program ya go kaya go thuša bana ba e le gore ke ba dikobo magetleng empa e le gore ke batho ba e le gore ke ba tennis gona ka mola mapatlelong a sešego tennis courts re lebeletše gore ke se e le gore se ta diragala motlho mongwe ge beke ya mafelelong goba bekeng ela ge e šetše e tlo ya mafelelong
0: ditloga dikwagetše bagase ba re tlo gore lakaletša matlhatse matlhogonolo re golofela gore le tla ba le diphadišano tša katlego ba eng ba ipsena ka go baka ke nonageng re tloga re lebogatlhe
1: re a leboga rgn sebaka se le re lebogile batheletše le botlhe ka moka
0: ishe morayana go ka tsela yona yo motheletše wa tsebola fm metswele masepedite fela re ekela go eriela ya bone go tsebola fm ya lekgotla gašo la Afrika Borwa tsebola fm ke sabc ke yona o itheleditšeng gabjalo gomme re nna re gatela pele nnaneng la mabaleng a dipapadi ke fa re beng gona a tseba njalo nje gore njalo njalo ya ke seo re se dirang ka metlha gore re go tlhankele re go thabiše re go sedimotion.

0: τα υψηλά. Κάθε τσό! Μάρι, έγινε λίγη τα μάτια. Κοντάλα να μάζει τσό. Είπαν. Σε τσό, αφήνει τα μάτια λίγη έγινα. Τι λέρα υψηλά, κάθε τσό, σαν τα μάτια λίγη έγινα. Με τι λέγει μάτια με λέφε. Εγώ τα μάτια λίγη. Κόρμα το βαϊτσίν, δεν λέγαμε εγώ πάω επέλαν κόρμα ειτσίν. Σαν τα μάτι, σαν σιτσού λέει τα μάτι. Λέει τα μάτι. Ρωτά να πει, λέγει να νόλα πάπα λέγει την πεφάρι. 086 000 2455 gore ba tloga ba ena le boitshepo jo bo tseneletse go ena motapa bjale ka ge a kgonne go thusa setopase go šoma ga botse ka fatshe ga botlhatlhi bja gagwe motapa setopase se kgonne go thopa leake makga mabedi ka go latelana e le go MTN Super League ngwageng wa 2020 goba setlheng sa 2025 gape le 2025 gomme se se namile se direla gore baname ba buše serodumo sa bona bjalo ka setopase maatla ka kwa go la Zambia o ile a ba a thuša gape se gore se šome ga botse go CAF Champions League mo legatong la mogoro gomme se se namile se netefaditse gore tlhopha se jalo gona seriti sa gona tlhobile se nyogela godimo re lebeletše mo kontinenteng mo presidente wa sona setlhopha se e le go bene wa ga semikoko o tlogile a reta mothupa ka fao motapa ka fao a kgonneng go šoma ka gona le diphitlhelelo tše a bilego le tsona gomme a laetša gore ba tloga ba thabišitše ke taba ya gore o dumetše gore o tla katološa contract ya gagwe le setlhopha gomme ba bona tlhopha se se na le bokamoso jwa go phadima go feta fao motheletši wa tsebela FM Africa Borwa re a tseba gore jalo gona e tswela pele go tsweletša bathatlhi ba e le goreng ba thoma go tsenelela kutswanyana mo kontinenteng ya Africa re lebeletše fao gore bathatlhi ba babedi go tswa nageng ya Africa Borwa Roliane Mokoena gape le Eric Tingler ba namile ba thwetswe bobedi jo bjalo ka batlhatlhi go tlhopha sa Pyramid FC se a tswa ka kua go la Egepeta gape le Asante Kotoko ya go tswa ka kua go la Ghana ka go latelana ya go ara gore o Rulane Mokoena re tla mmona go la Pyramids FC mola e le gore Eric Tingler re tla mmona Asante Kotoko mo setlheng sona se re yang go sona sa masomepedi tsela kedimopedi šupa ke seo re tlang go se bona Mokoena re a tseba gore o ba le gona mo ditlhopha tše mmalwa dinkgwete gona mo kontinenteng ya Africa gomme o feleletše re a tseba gore o kgone go ba gona go dinkgwete tša Africa a ba a feleletša ano ba gona gona ke kua leboa la Africa kwile gona mo thopheng sa Wydad Casablanca le Molodia Alja gape le Al Ittihad fainamile gore tsebang gore dipoelo di no ba tšele gore go a setšana matše diphadimaga kalo le ge e le gore o tloga a šomile mošomo o botse go tlala seatla gomme jale ke sebaka sa gore a itšhupe ga mmogo le ena Eric Tingler o le ena a tla nyakang go itšhupa kudi bobedi jo ba nyaka go itšhupa go ditlhopha tše tšele kgolo kontinenteng ya Africa motheletši wa tsebela FM 086 000 25 tuare ba bulela ka mo Nicol ba kgona go letša megara motlhomongwa ge e le gore ntumelela go ya kua pele re tle re kgona go feleletša re boletšana le bona re lebeletše fa gore na e ka ba e le gore mongwe o tsamaya lefe mongwe o tsamaya lefe re lebeletše go makgaolakgang a letšatšeng la lekono go sa bule Nicol ke tšea gore o ra gore a wae wa redi
1: YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tša bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontšha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 rand general mola VIP e le 1500 rand fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073 591 0790 goba Alice go 067 121 068 goba Khane go 072 447 9873. Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungulu go lwela go ba nkgwedi ya province. Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Jauke go lwela go ba nkgwedi ka provinceng.
2: A re kopaneng re lwantse dikgaruru tsa bong ditšhabeng tša rena.
0: Re gatela phele motsheletši wa tsebela FM gomme re botse megala go 086 000 2452 gone o kwa go nae ka ba e le gore wena o reng ka ditlhopha tša mantšibeng a le kgone go papadi ya makgaolakgang Argentina le Spain. Re tše motheletši ka fa tebela FM tumela. Re gona re ka ra lena weše o kwa galela fasenyana o kane gore lentswe phagamiše go senene. Re gona re ka ra lena batlhomphege. Are le bone mo go Spain mo le feletse le ra wa se ke tsama le sona stop. Oh, sa lo tshega go tloga morago.
3: Ya.
0: Ke a leboga ba tsoma go na re ulvelo re tla shuma ga botsetla ba papadi ya boima re a leboga.
3: Ke re bolela le Jeff ka matla ke tsaka mo mokamo le so di
0: matla. Ah, ke Jeff ta ke tloga ke leboga we sho.
3: Amen.
0: Ah, ke ya re tsho mo ngwe sho thobela fa mtumela.
3: Doctor,
0: you na mawe.
3: Ile ga doctor?
0: Shushu mawe di tsebe.
3: Ene re lo si tiro ni doctor.
0: Re le ga mtlhale.
3: Re ona le ga doctor.
0: Spain, Argentina. Mungwe o ra wona ke ke ni respelo re Spain tlo go era Argentina.
3: Doctor, go tla go bolela ka go tsapa ke pedi. O na le ntongwe di swanang ka yona ka iteng. Ene go na le ke ngwe ka iteng di fapanang. O wina di papadi tse pedi ka mathomo ya skare ya consider goal mara go tloga ke ne ya boraro e thomo consider goal go fitlhela dibili ba nwa le go tla mo final tsa ke ke le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e hoye ba pala dibili consider goal bana ga re rebella sa Spain go tloga ka di group stage go fitlhela e fitlhela le semi final eng a tsanka ya korwa no go fitlhela yo o korwa semi final eng ke korwa ke pedi ya go tloga mo ya tsanka ya korwa ha so ke tumponsa gore le bo ka last pay le go ali tili le la gala go thata nya tsi a teng tsi ka gore ba anwiswa ya le sewe ke tsi ya gore ke tsi papa ye ke tsi pay
0: o go ile o tlo bile le ba ka la gore gore ngo fikele tsi sepetho se ke go kwa motlatli wena o motlatli o tlatse ba taba je ke ya le bo ga a re tla ke le bo ga re bona ba re ba fitse re tla tshe ba tele je ba be di ba mafelelo
4: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eutswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
5: a o ika o gateletswe monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power.
6: ga go se sona o le mahlo a di bona o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phure gagwe ditseka tshepedi tša Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka fitlha
7: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunt packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tša dunt Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
1: Original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
8: Tobele FM ke moshato wa tsebo le boithabiso
9: ke fa o le gono ba ifetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjana motho ya be go aga shalana na wala u bitse le fulela gae e le ge a folisha megopolo ya chaba sa thulare ka mantšu ya gago a o agisha o re gulishitse Tobela FM o re gulishitse go mmerere gola o golela sa maru ri ruri mogekolo wa show ke ra wana mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ge ile le gono ona o ra le yo Tobela ka nete nete o ba ne ke mo le khona o gata ka mushito o tele tsa technology ga mmogo le mafara tata a ga botsona di fuka tsona o di role ka mageta go kwa ga buli tshaba
0: #TobelaFM66 ya TobelaFM le go tlhagisa South Africa bo re mo tele tshe go bona fa TobelaFM dumela
10: doctor jo di mela
0: re bona re kana le ena ke Jimmy
10: ya ke Jimmy doctor
0: ke a go amogela mo weshu
10: Ah, doctor, na ke mo ba le tumo ya re o ka re Spain Argentina e ka feta.
0: O re ngudumisha ke eng o nyaka Messi.
10: Wa tsare ke ba rateleng doctor.
0: Mm.
10: Abanya ke leeto doctor.
0: A se bo munyetse leeto.
10: Ah, abanya ke leeto doctor. Ko re ga no ba pele ya bona ka di goal mara bona ba ka so ba ka se ba o tlhompile doctor.
0: Yeah.
10: Ene ke di mara le ka ya di penaleng wa tsare mo la o di leading goal scorer tsa rena. Ke bone mabane mbape o ka rona le 10 goals a ja.
0: Hey.
10: Ya ke dumare Messi a be mola gore ka moka ba credit a wata.
0: Yeah, yeah, go kwe.
10: Yeah.
0: Ke le boga Jimmy ke go kwe ke go kula ga botse monagetsi ke tloga ke le boga motheletsi wa tsebela FM. Yeah, motho mo khana ke Jimmy motheletsi o mongwe re ke Jimmy motheletsi o mongwe fa. Tsebela FM Jumela. Tsebela FM Jumela.
11: Le gae.
0: Re go na re ka re lena wejo.
11: Aro na masem gilpet ka tsawana.
0: A re gilpet ke go amogela go tsobela FM.
11: A go ntse gore re tlhopa te peri tse o re final.
0: Mm.
11: Se sengwe se sengwe ska ja mogopo.
0: Bana re di baka tsa go lekana.
11: Bana re baka tsa go lekana ka re go bora gore ka mo ka ba bontsi je mogone yo le gore bone go lo swana. Ke ka mo hlatse ya bontsi. Le papa no nyane ka go lo ba bona o tlhopa eng ke ding. E fela nang karata Nkarata ore Spain e lobe mogopo itema mo be o tshe Argentina a sorge fiva ke Argentina
0: mmh
11: to pasa ka ke ko intelligent Africa ga le mo carbon South Africa ke France
0: e ne la ba pa di mutin le mabana
11: e ke France ya le Spain in tshe o ya ga no re sendere ngire gire Spain na mo khumeng ga tshe wa ka bua le nka se ebe motho e gore o ntshitse tsele eng ae bjale ke re go kaone Argentina
0: le naba motho
11: e dipušeletse
0: ke go kwele ke a leboga Gilbert ešemorena go bjale motheletši wa tsebela FM rena re gatela pele nanao le ke la mabaleng a dipapadi ke nanao le o tla itshinago ka lona ka metlha mo mafelong a beke gona fa o moshato wa tsebela boithabiso metswelele somenere e tsela e reng ya bone go tsebela FM

apola boleng jwa papadi e ya kgole ya maoto kodi re lebeletse phadišanong ya sebjana sa lefase ya tswapoga ebile re shetse re koile gore FIFA e be eng ya ka go katološa ditlhopha tse go tlogago tse 32 go ya go tse 44 gore a yeo e tla baeo ba motswapotswapo ba nyaka go oketša maswi ka metsi e fela sa se lebeletšego kore papadi ya mantsi wa letšatši la lekgono e tla ba papadi e le gore go e tla ba legagamadikutsonyana ore tlhopha tsa spain ba raloka papadi e botse kudu ka baka la gore ba kgone go tshwara kgwele mo go bona gomme ge ba ka ele ba feleletša e le gore ba tšea ketapele mo papading ya go tla ba boima go tlhopha sa argentina go boa morago kudu ka gore tlhopha sa spain ba kgone go tshwara kgwele ge ba setse ba tshwere kgwele le ka se kgone go nweša batho kgwele e mo go bona ke sa a se lebeletšego fela ka kakaretso o lebeletše gore Messi ke ene le gore go awa e ka ba yena mmetsa tholo go ba uduma gore e be yena mmetsa tholo go ya le ka fo yena a ikwa go ka gona a lebeletse gore ke seo e le gore go lefase le ka tla la se thabela ke ka boripana ka fo nka nong go monkola ka godimo motheletse wa Tabela FM ka fo a be go abolela ka gona Kevin Handel motlhatlhi wa tlhopha sa Stellenbosch FC gona fa go Tabela FM ya le go tlagatso la Aforika Borwa Tabela FM ke SABC metso ke mesopedi swa fela re itswela go eri ela ya bone nagana gore mantsi bangkano ba ke lora ke rala ke di a janae ke tla botsiša gona mare ke lora a ke di janae a ke fela ke re tsere tsere ba ke a lefoka kara tsere ape kano ba ke lala ke lora ke dia janae e fela gona le ka bothata motheletsi wa Tabela FM e re ke name ko gofe koša tša mogae kore ke moculo wa lekhaya ya moculo wa sekhaya kore koša a ke name ama motlhang nyako o tlotlhwa ke ya kua le kuane nyakana go fa dikoša tja ka mogae moculo wa sekhaya e be ona o ipsinang ka one mmino ko wa ka mogae moculo wa sekhaya

no wa mogae wa Afrika Borwa o se shaya ngaphakathi yasikhatsonke siyawuthanda kabi shaya ngaphakathi dimdom ungishaya dimdom ngaphakathi culo wasekhaya wasekhaya nna re gatela pele lenaneo le ke la mabaleng a dipapadi motheletši wa tshobela fm lenaneo le ke la mabaleng a dipapadi gona fa go tshobela fm ya sabc tshobela fm ya lekgotlagaso la aforika borwa re bone mo maloba go be go swerwe fa letsi la segopotso re lebeletše moraliko wa molao wa tlhopha sa mmamoletsan downs le bafana bafana fa re bonego ba meloko metswalle gape le bagwera le bašomišane mmogo le baraloki ba papadi ya kgwele ya maoto ka kakaretso ba namehile ba tlhompha senatla seo se thobaletšego boroko jo bogolo Jaden Adams ya go segopotso seobe sebego se swere re tlo ba re boletšana fa le moporesidente wa South African Football Players Union SAPU ka boripana and to learn mabapi le ka fao bjalo ka mokgatlho ba amogetsego ditaba tše ka gona ya ke seo re tloba go re se dira motheletši wa tshobela fm re tlo nama re bile re boletšana fa le bao ba kgoneng go ba gona go taba yona ye ke bolela go ka yona fa gomme o tla tlang kopantšhe le bona Nicole wa ga maimela ke na motsweletši wa lenanao la mabaleng a dipapadi go tshobela fm ra kgona go boletšana le bona re lebeletše taba ye e tlogilego e ama maikutlo a ba bantši kudu balateri ba papadi ya kgwele ya maoto le lefaseng ka bophara re bone go bile go e ba le motsotso wa setu le diphadišanong tše jana sa lefase go etaetša gabotse gore go bile bothata go bile boima go maaforika borwa le barati ba papadi ya kgwele ya maoto morago ga go amogela ditaba tša go sebe bose tša go tlhokagala ga Jaden Adams ya a sana le mengwage masomebeditlhano se tloga se kwešitše botlhoko le go feta re re moya wa gagwe a o robale ka khutso.

0: re sa le ka gore ka e kopanya gape le bone mokgatlha petiši motheletši wa tsobela fm re tle re gatele pele gona fa go tsobela fm mongwe ba sa mpotšiša a re mona mpoje mona go gašago bose tata ko botsa gore ke bofetotse kareng bone mokgotlha petiši ba gona re tlena mare kgona go tswela pele le bona mo mogaleng ba gamasako ke chasebaka se ke a le dumedisa molekgotlha petiši ke lamogela go tsobela fm mabaleng a dipapadi re bone setlhopha sa go tswa Limpopo se namehile seboa ebile seboa ka legoa la go šiša serodumo sa godimo kudu motho a lebeletse gore ba šomile botse go dipapadi tša lenyaga ebile ba bile le katlego go 2026 Winter National School Sport Championships e ka ba le gore se se ra goreng go lena belo ka province le kgoro ka kakaretso.
1: Ke leboga mogaši e re ke bontshe gore se matlafatsa memorandum of understanding ona re bileng le ona le ya gopola re ile ra saina MOU le ba kgoro ya dithuto gore re kgontišiše gore mmogo re kgone go prepara bana ba rena e sa le nako re ba kgone gore re ba ya kwa dipapading tsa kwa tša bosetšhaba e be e le gore re kgonne go ba le bona re ba kampise difoutse di be le bona di ba lokišetše ditiragalo tseo ba yang go tsona so e ya go botsa gore Limpopo jalo re tloga re namelela mo tabeng tsa school sport mogaši and then o lebeletse o tsebe re tlile le di-gold tse pedi re tlile le di-bronze tse pedi and seo se ya go laetsa gore go na le development e e leng gona ke ka mo Limpopo.
0: Le nabelo ka kgoro le godimo ga MOU le lekileng go tsikitla-tsikitla e ka ba e le gore seabe sa lena se segolo ke sefe mo baneng kudu bana ba ba babeng mo dikolong go netefatsa gore ba matlafatswa dithalokong tša bona.
1: Rena re ba bukela camp like maloba pele ba tloga mola re ba buketse camp ya 4 days ka mokana ga yona ba kopana ba bapala ba tsebana ara ke re ke di-team tse e leng le gore ke tsa province jalo re tšea kwa le kua ba kgona go kopana bagolo tsebana ra boa ra ba nyakela transport ya go tsamaya ra ba fa di-equipment tša go bapara ra ba ra ba bukela le accommodation e sa le nako ra ba fa dijo tse e leng le gore ba kgona go ja ba iprekerela go bapala so ke mošomo rena o mogolo ba la ba education bona ba re fa bana ba because bona ba tshwere bana marataba ya sports le gore na ba patelela jang le mo ko ditseleng ke maikarabelo a rena.
0: Re lebeletse fa gore bana ba ka nyaka go tswela pele le bophelong ka taba tša dithaloko le na le manane wa mohuta mang go leka go bona gore bana ba ba latlhege mo tseleng ra ba le setlhopha se se thupilego mogopo gore motho mongwe ba thupile metale wa gauta ka papadi e e rileng ra se sa tseba le gore bana ba le ba kae ge mengwaga e dutse ya ra palela ke gore re be le baraloki ba ba kgonang go fetela magatong a ka godimo.
1: Ga gona gore ba re timelele mogaši because re na le school sport structure se e leng le gore se tlhamme ke ba kgoro ya thuto le ba rena re na le di-coach mona re na le di-dog le doctor ba tshwanele ba ba trace ba ba tlhokomela ba ba lebelela le rena ba mokae ba ba nyaka ba ba bitsa ba ba hwetsa so ko re na le a full time structure se e leng le gore se monitora bana bala and se make sure gore nako tsotlhe re ba tsentse re ba ye ba ile go phegišana ba ba hwetsa unless o bekelele re ngwana a sa le sekolong eo unfortunately ke ene e re ka molosa mara selange re ba sa le sekolong otse ke di-under 17 ke di-under 15 ke bana ba leng gore ba sa le mo sekolong jalo gantši ba tsoga ba no tracega ebile ba hwetsagala jalo a gona lebaka le le ka dirang gore nako ngwe gore re ya ba nyaka ra seke ra ba ra ba hwetsa.
0: Tloga re thabela mošomo botse o le o di ya go tlhabolola dipapadi mo dikolong tumelelano ya lena le kgoro ya thuto e bontšha go ba le maamušo re tloga re leboga re tswelang pele ka mošomo wa lena o mo botse molekgotla petiši.
1: Re a leboga mogaši le batheledi se re se kgopelang ke gore dikolo tsa rona a ba registere dipapadi ba kgone go bapala re kgone go tsaya talente ya bana re ise godimo.
0: Ise ba rena re tloga re leboga. Age metsoke e seswae fela motheletši wa tabela fm re e tswela go iri ya bohlano ka seripagare go e tswela go iri ya bohlano re tla ba re ya tlhologana gona fa go lenaneo la mabaleng a dipapadi a ba e le gore go tlotla who na di the host ke moborego atla sasala mo borego lona no la jarnadi jabrnadi jo jabrnadi kosha rena re gatela pele ke thobela FM ai mi ya roropa di iri tse masome bidine majeje a shupa be ke 24/7
2: gare ga di kgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: Malimi a o fapana fapana Sechaba le na yeti Toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena Tobele FM e kiteka go di tata madiba Tobele FM mo shato wa tsebo le boithabisho Re hopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela Tobele FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata madiba Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo Setiši se se go thabiša ka mantšu a bagaši bao se bapetswa le ba bangwe
4: Happiness Market
3: Timmy Thomas
4: Bradwin
3: KV
4: Dr. Moloko Mashamaiti
3: Kunadi the host
4: Promise Makhwale
5: ke le bona nane o le o le a feta go ka moga ka bogolo
6: sela ye ke le nela go sa ye le gore feta go ka gona bia le
3: Man of the match
4: Mangkuku baby
3: Lepsa lady
4: o sentse mo japelo
3: Madam Speaker
6: wena o re ke mo tlhile wa mogala
7: hello
4: ke re e up to set go tswa go Augustine Dipofa go ya go 6 Mogashwa
8: lo ga bona ke le
9: Tobele FM moshato wa tsebo le boithabisho
3: makado shile e ka dile ka

0: Ukana luar masterata re bana ke nyetse ke masterata. Ngomo fa magadi a re ga selo o kenne. Anna. Ku shege boze. Are ke nyetse ke masterata e ke tsana magi intelligence go tsonya na e ke tsana. Ku she go ntse fela e re nna e re masterata. Arawa e a ke lo kenne. Ele kaile la yo mofa jagago mana a yo ngo mofa jagago kuru miso akitse u butsha gurugane he kuru butsha guru miso kuru ntongwe lengwe nya ka go tsewa o sega u sagalema he u sagalema e o bya mogala fase e be ima wa para botse o ya kae go jwa para ka mogo wa ka o joga ke masterata ra ke je ke masterata metsikele se metlano fela re tshela ga iriela ya botlana go tsebela FM hela go tla gaetsa la Africa ba ra tsebela FM ke SABC khona fa go mshato wa tsebela ba itabisho re ke na meke ke tshe predictiono ya ka ya mafelelo ya le charge la le khono fa ina mele gore le beletse marathon o tla ba go khatlampana ka kwa go la blowback ke le beletse fa as marathon gore ke re marathon ke sanjoro tournament moele gore go ke ya papadi ya kgwele ya maoto ka kwa go la senwa barwana fa ina mele gore dikisetse le gare di beng gare ke papadi ya ke tournament ya mathomo e tla ba go ina mele e swaro gona fa padishano ye ya kareja di tlhopa tse masome tharo pedi tse lo re tla ba di lwela sekhwama sa go ba le masheleng a dikete tse makgolo tharo masome a mabedi 330,000 rand ke tseo di tla ba go di lwela dikete tseo mo padishanong ye o tla nama re boletsana fa le moleledi wa yona tournament e tle re mathekgana o gona mo mogaleng re ke ona mare e ka orena e ka ba e le gore ditukise tseo ke tsa mohuta mang ba ga mathekgana re a dumedisa re lemogela go thobela FM
1: thobela ke dumedise wena mogashi ke be ke dumedise le bathebetse ba thobela FM
0: ke kwa le re le thoma ka tournament ka mo blowback ka mo
1: tournament ke la itse gore gona a e thome ngwao e ya ngwageng wa bo nne e re thomile ka 2023 ya ba gona 2024-25 aywa le ke 2026 sa boelela e gona
0: e bontsha e gola ke tsepere re thomile ka diranta je di kete je magolo tharo masumi a mabedi go bontsha se se namile se bontsha go ka re tournament ya gola go ba go jwalo
1: a wa go jwalo le tswa le ne le le le ona le pele ka mo re ya gola tournament ya rena a ya thoma ka mahleleng a ile mo na mo ra nya na di le ya ba 200,000 mara ra bona ka mogodi tlhopa di bontsha nkhatle go ka ile le re nga re bontsha go gola go ya ka tshepidiso ya rena le ikutswa ditlhopha
0: ke lebeletse fa gore le ebitsa blowback world cup goreng le ebitsa jalo
1: no leina la blowback world cup we are just saying blowback is a world on its own figuratively speaking we are then saying blowback is a world batho ba se bore le fa se la blowback le lona le tsebege mo tsa diphadišano tsa kgwele ya maoto gore e batho ba bolela ka yona kgwele mo provinceng le mo nageng ba bontshe gore blowback ba o tsee
0: le kgethile jang ditlhopha tse di tlo ba go di kgatha tema goba motlho mongwe lebile le dikwalakwatso bana mabatla ba baka dibaka ba kgona go tsena goba go na le ka fao le di šomilego ka gona gore lebele ditlhopha tse masometharopedi ka moka
1: no tshepidišo ya rena kore re ba lekwalakwatso ba ba bontshang kgatlhego bana ba ba lefela yona affiliation ye gore ba ke karolo are dikgetse gore tsa ditlhopha ka moka province ka bophara naa ka bophara gore ba ba bontshang kgatlhego a batle ba patale affiliation then ba ke karolo ba pensetsane sona sefoka se sa rena
0: ba tswa bogole jo bo kaakang ba e le gorego ba ka ba ba e tswa kgole ba batlo ba go e le karolo ya tournament ye
1: a ni le re sa bolela ga yo le ka re re ntshitse phota ya kwala kwa tsho beke ena e fitile a di so fele le ditlhopha tse ga re di a tsena re a re bontsha gore na le tlhopha tse di tswang bogole ba o lekana le bo mokopane le bo kolokwane di tloa di bontsha kgatlhego ya o tlo tseya karolo ka kwa le malo ba re le ba bangwe ba tswa tswa province ya Mpumalanga ba go ntsha khatlhego ya go tsiya karolo mo province ya mo tournamenteng ya re
2: ke go lefela gore a se ka taba ya masheleng ka borialo motho ga a lebeletse tournament ya lena e ka ba ebile e akaretsa le taba ya tlabolo ya papadi ya kgwele ya maoto botsebotse kgwego e kgolo keng le gore o a tlong go kgatha tema mo tournamenteng ntle le masheleng ke dife tse e ka tlago ya ba dikgolego go yena
1: ya mathomo e re botsetswa le laetsa ke yona ya go gola kgwele ya dineo tlabollo development re bitsa le ditlhopha le ba di scout ka ditlhopha tse digolo gore ba tle ba bone talente e leng gona ba tle ba bone bashimane ba bontshang bokgoni gore ba ka leka go ba fa menyetla ko ditlhopheng so it's not only about money re bontsha gore gatlhego ya rena e golo gore kgwele ya dinao e gole bana ba ba leng magaeng le bona ba be le menyetla ya gore ba bonagale ba seka gapeletsa gore ba bonagale ba tshwanetse ba tloe Blueback ba ye mafelo a mangwe re dilo a ditle bathong ba Blueback batho ba boniwe ba le gae
2: le ka reng go bao ba nyakang go engwadisa dikudu ka gore leletsa gore dikgoba di sa le gona
1: re re a bana ba ba ikgokaganye le rena mo dinomorong tse di bonagaetse modimo a postera ya rena ba bontshe kgatlhego ya bona le di-account number tsa bata ba masheleng a go tsenela le gona modimo a postera ya rena ba ka founela le nomoro yaka ya 082-409-0528 then ba ikgokaganye le rena re nape re bone gore ba tsena ba na le kgatlhego
2: e re nomoro e le gape
1: 082-409-0528
2: tate mathegana re tloga re leboga tle re ge le namile le kgone gore abela nako ya lena go thobela FM re tloga re leboga tle I'm going to go to the hospital.

0: le pirimile banna le pirimile basadi felomo felomo go gare ba re go tlola la go ithata e go ya le kana kwa Africa ba ra go papadi ya Spain le Argentina ba re ba tla ba banya ka katsi e ntshule sushi ai ke maruti man katsi e ntshule sushi ya 086-000-2452 Nicole mtlhomongwe re bule megala yao ka fa re bona gore na re ka setse babedi ba bararo re ko gore na tlhopha sa Argentina le tlhopha sa Spain mo a seta ba gore go tla thopa se go tla dio wena ooka o romile go thope sefe motlhomongwe o kana o šitlela le ka lebaka e mo go be go le kgatlhego goreng gore go be jalo ke se re se lebeletseng mtlhomongwe re tee motheletsi wa mathomo fa re ka gorena ka ba e le gore maikutlo a gago ke afe o dumileng thobela fm dumela
1: maduto
0: maduto fela wa tsebang
1: machai ka thembisa
0: le kae tate machai
1: ke re na mama ya mabeke ke kgasile le ke kosoe bapetse ya maje a masterata yo ei kare
0: ei kojela masterata e boimanyana ma
1: ya e boima bekolo o sae feleletse gabonnete no madute nna tlhopa jela ke di latela ka moka ke sale ke boja batho go tloga mathomong setlhopa sa Argentina gabotse ke latela Messi ga kudu ka mogolang ralo ke lampolo ka ona jale ke lebeletse ka mokgwa e le gore spain le sona bashimane bale ba Barcelona ba e bea fase polo mane e ba e rapela bashimane
0: baleaa
1: jale ka mokgwa ba ejisa jwang bashimane bale ke lebeletse

0: Atuto ke le na la go sha motselo jwa tsebole family siba teacher maphoso aga re tla re lebaga go di ka matla e re beile metsotsong e ka bogo ya le sometharo go ya irinyela ya rena ya botselela ge ba go no se bulela ke nemile ke tsoba ka se ke go amogela ke go dumedisa go thabetse go dure le rena ka fa mafateng a matelele a dial moya le ke le na no la mino wa secho le ke le na no le le gore ka gare go lona re na mile re ra rola tsa secho re bolela ka ditaba tsa secho re a gana ka taba tsa secho re a lukisha mo secho se ka bo senyegile ona ra go potsa ba bangwe ba ba ka ba go ba lebetse ka secho se sa ga borena motheletsi wa tshobela FM re lebogile go ruka matlhaga ke tsoba ka se ke lebogile se tlhopa sa mabaleng a dipapa di doctor ho di tsamago re go leboga hle wena o tsa mafali Nicole re lebogile go di ka matla mo gopola wa lefase ke mo ka papadi ya mafelelo e namile e tla le gono motshelo tsa tshobela FM yo re tla lebelela ba re gona re tla ba re lebeletse aga di a lorile motshelo tsa tshobela FM ba theogile thaba ba theogile thaba mabane bialege ke tlo rata gore nke ke go bao ba a lushitsego gore sepetse ba mekitiko ya go alusha mabane pele ga re ka tsena ka fao motheli tsho tsho bela FM ga ke na mekelle boge hey ba ka mafateng a matelele go tswa ka mola mmapela mabane re be re le ka mola mmapela hants hey hey hey ba tsile tsho ka mo mmapela hants la kwa o re lentse le nyaka go tsamaya re sala pele re be re ketse ka letšatši la tata Nelson Mandela re dira metsotso e ka bago ye masometshela šupa ya tshobela FM re ipsenne kudu ka matla ka kua re be re na le bo Happiness Thomo Make Ali Lamola Dr Lethebe re na le bo Mr Weekend re na le molaodi wa rena wa tša mananeo Mmafolorina Sebola hei mara balaodi ba rena Stepe se ya badiana Isaac Masebola awa ithuteng setepe ke gopela gore mo letšatši mo bekeng ke tle ke rute bolaodi wa setiši se setepe sa tša manyalo gape ke be ke ba phala ka moka le bo Happiness le bo Alile mola ba re ya ka mo ba re gata re ya ka mo ba re gata eutle re ipshenne kudu ka matla re re ba thusanang foundation mošomo le o dirago ke mošomo mobotse mošomo mokaone kudu ka matla o kgankela setšhaba ka boikgantšho re tloga re lebogile
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: he mogwera nna o sa gopola metleng ya kgale re reka tše dintšhi ka lesome
3: ee wa tseba selebe re ne na le boleng
2: ka lesome o bo o namelo ya dropong wa boa o boa
3: wa ba ona le senwa maphodi
2: ke re wa boa ja wa kgora
3: ke re ka dingata
2: a bja le majaja a lesome a e sa le selo
3: hi RIP
2: eupia lesome le sana le matla ao go fa komiki ya kofi
3: ya eng
2: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tša go lekana le 296 tša go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome komiki ka e teng
3: e na o reng gon
2: botsa mogwera ka re kofi o hwetša boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fatshe ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
4: re lota bokgwebi ya setšhaba sa bapedi
5: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
4: o theleditše tša go rena go thobela FM
0: mafateng a matelele a dialemoya re namile re tšwela pele motsheletši wa thobela FM ke tlo kgopela gore ke bolele le bao e leng gore ba be ba bolotša motsheletši wa thobela FM bao e leng gore ba be ba loša mabane mabane e le gore boa loša ke gopela gore nke o re botse gore na le ketekile bjame ketse gore e bone re go kaganyong tša leya gore thabile mane dilo di tloga di sepetse ga botse re ya leboga ke bontse gape fa motshelo jwa Thobela FM gore le khone ka gare ga lenano la tsa borena ditso tsa borena dikosa re tlo ba re boledi tsana fa le seboleledi sa mo le gotla petition seboleledi sa mo gotla mo le gotla petition re lebeletse fa a ke bona motshelo jwa Thobela FM re tlo tsena fa le ba Cockstar aga re tlo tsena le ba Cockstar motshelo jwa Thobela FM Amos Pago o gona yo le gore tlo re tlhalosetsa gore na tsetse dikoma go tlhogomela dithomileng go ba futhlela mafelelong le tsatseng la mabane e ka ba disepetse byang ebile ba kopane le mathata kae ditharolo ebile tse difeng ka nako tse dintšhi ka ngwaga wa dikoma go dula go e ba le mathata le gore fela re kopana kopana le ona e ka ba bjale ka setšhaba e ka ba bjale ka borabadia bao bantšha go dikoma go no dula go na le mathata ba tshwareletse ka mokana ka tsone pele o tlhobolotšhana le ena motshele jwa Thobela FM go tla go kwa gore na lenyaga disepete bjang gona bele a re tsweleng pele a re ketsekeng 086-0024-5208-6-0024-5-2 le ketekile bjang dialoga mabane motshele jwa pelešenxa e reamogele mo go Thobela
6: I can only choose the host.
0: Lega.
6: Hey, Nana Mavan Revala in the Kuyana Maman.
0: Legilena.
6: Come on.
0: Livelia Lusha.
6: Hey, you are a Shabarish and a Vakam of Avalafa home. Valusha Tatanki. Hey, Avala Kuyana Malay. Elena Malay, call a train carahotel. As a letter up of Ushima.
0: I remember really Sine Lahonokitika.
6: Aya wa pita matebe ga slot
0: re ya go leboga pita
6: ya lebo
0: aga motshelo tsho shure a tsamisa Thobela
7: Thobela se tsare
0: le kae hle
7: go re kae
0: a wiri feela
7: mulira na re tshine go bua ga go shin thai slot ma ba ne go mamone ga go
0: ka mamone
7: Eh, Hoshin Tais Lepelena, Halar Mimil Guayer Pin.
0: Lejoyana, Malibine, Goro Lipsin.
7: Eh, Ovilo is a class Harella Matomo experience and Tom Kutola, Omisha sister.
0: Eh, Ibel Matomo, we are dialoguing over Ube Udra.
7: Yeah, Harella Matomo like we are dialoguing, Madame Hana Mulut.
0: Awa, Arlebro, Hono, Lipsin, and Wanam.
7: Go le bogare.
0: Aga re le boga motshele tshe tshobe.
6: Go na le the host.
0: Pirme kwa.
6: Ba ke thome ka la gore moshuti wa monna o tshwa ke morena go ya gahla dipiri tsa motho morena o a gahlega ka pirme kwa go la le go na le the host.
0: Le nna ke thabile.
6: Go na le the host ba ke thome ka la gore magoshi ka mwana o khutlo tshone tsa fase ga re ya pele masogo le mga moshumo motse ba o dirile.
0: Aga.
6: Yalo ga tsama bana tshe di tsoga go shiriba tshe di tsoga go shima tshishi tshe di tsoga go khutlo tshe tsa fase bana e ba tle khesa ga ile ba sitana ba tere mpepa e le bolo
0: aga
6: ma bana thiri nne kwa de yalo go mme ba nne tshe gore ke napo a pe ni ko magoa he le gore ke bishop ka mangwalo ye a bolo tshe le sogana la ga go la mathomo e le go morene dikentura tsa go bo se magoa kaya go lusi maili e le a go lotsa tsogolana sa gagwe e le go mmaketana le go mmaketana maili le monna so yo tsa maphanga e le a go lotsa ngwana ga gwa le gare ya moretse go mmagwe a re go ke makabate maphanga e be go le go se ba hlompa tshirine kwa le dile ga ke tloga mo khunya le host di go le ke tsore di tshuli ka ke so ba ntlhamme ka ke ka nkana go tsela gore tshirine kwa re go mo se ka kudu mo naga wa tenta ya lo ga re tsa gare ke ga bore yena
0: a re le boga thego ye le go le dula le fa magoshi a go fapana fapana na konya dikoma
6: khunya le the host ga ke re go ene ke gefa la manna ke marako wa goro ga ene go shata re tsena ka botseta ga ile machanku re tshobela go shia ka impushi ya go tata ma go stampa la tata
0: tata re le boga botsele jwa tsa FM a wa piri mme kwa ene o tsaga dikoma ka go re mo ileng gore re koma etswile Piri mekwa uwa te khagal khauswi. Ritu warno lebega kudika matlamotele jwa Thobela FM mwikiti kwa itwela pele. Ega re ya khatlampana. Ari kwe baba kwa alo shama banu Thobela. Re atamisha wabampele fasika fa Thobela.
8: Arlo che.
0: Likaise.
8: Ese wana retompale na khadi abana.
0: Aguni matata.
8: Ke se dupe re manya tshela maila phofolo ya go ja di phofolo tse dingwe
0: aga
8: ga e le setso sa borena sona re ithinne ka sona ke dimo ka re ka skera tsela tlhare tswele pele ka sona ka mogong
0: ne tse re bialo
8: e dile ke gopela gore ba nthuse ba nthuse ke rutege ke dimo go tsoba re ngwana ga abele go atla le passing o re iwa ke mang le ditso e dile gata gata ge senonna a re iwa le ditso ra kwisisa lebitso leo gore tla ba reile ga ke tsebe le tla mpotisetsa batheletse le lena la nkela le karabo gore o tshiwa ke mang ka gore o tla ba tlile lefatsheng
0: lekwagetse rangwane lekwagetse re tlo no ifa ditsebi
8: sa mafelelo ne sa mafelelo ke gore sa mafelelo ke gore tlhe lebitso ge lebitsiwa gantsi motho mongwe lebitsiwa ba bitsa motho malefela franturo ke malefela ka tlhoko ke malefela na re ba ile gore ba lorile pele before ba bitsa malefela goba ebe ba le ida le a ratiwa nang ke sedupegedi manyathela ka falbank ka mpumela
0: le a kwagala papa re a leboga
8: thobela
0: aga re a tamisa thobela thobela
9: go na le the host le kae
0: mmatswale
9: kuna di dosti o bolala le mapitsi ra mmoni ka mo river side view ha e ke ka mo modi a madikane
0: a ga mapitsi
9: kuna di dosti la re tsa maile mo ka la botlhano ra ya Tafelkop ga bo mogwera waka
0: eh
9: yo ai no le monate ne le mabose fela
0: lipsinne
9: ripinne ripinne kuna di dosti me tshumile le dilo tse ile renye ne re sa ditsebi yo ai no le monate
0: bona a re lebogeng ge le kgonne go ipsina re lebogeng ge le ketekile gabotse la ba la ithuta ka tsenongwe tsa setso sa borena tseo lebogo le sa ditsebe
9: ke a leboga kuna di dosti
0: go lebogile nna sesi
9: bye
0: aga ra mogala mafelelo shure ya tamisa thobela
10: kuna di kgulamele ka batolo fase ke ipi a bonya dike go madume se ga ga songo ya ka bo ka gati
0: motswadi wa ka
10: wa go tamisa ke di ya ka mmamelo di ga ga masemo
0: aga
10: awa ba kitiki
0: eh
10: no go nna re re ke tsama ka wana bona yena e go tlo go wa lo ngwana ra ngwana a ke wa re ile go tate le go be
0: aga
10: ba le ke le nna ka moka me bu foka moka ga mogo le mesate re bana un mergolo ri le go komo tsen bua le kwa go tlala seatla
0: au re tloga re le boga hle
10: re re bua le bana sito sa ga bona re le ma Afrika ke se se botse ke se se mose re bana re tsare bua le ka moka le na le ntse go di koma ja maswane di a re tiang bana ba khono tla ba le ba bolokegi
0: ka nnete re tloga re le boga ba o ileng gore ba khonne go dinetse fatsa gore bana ba a fihla ba ba boya
10: ar le bo ile ge e siya tswa e siya phatlalala ka moka ka bona go tsane ke isa le go thabeng
0: re tlo lokisha yo nene we ge re bolela tshana fa le bona ba coxta
10: awa a ke boela morao
0: ke a le leboga papa
10: thank you
0: a ga re le bo go kurga matla mo tsholo jo 12 fm iri ke a botselela go mirje bjalo

Amafateng a matelele a dialmo ya tswela FM ke a lgotla ga tshola Africa bora mo shato kwa tsebo le bitsa bisho tharilele le le botsa masogana ke laka tharilela le le botselela le lebeletsego ke laka masogana buela morago ke Steve Kekana mo tsheletsa tswela FM re tla dula re mo gopola ka dina ko kamoka re tla dula re mo gopola ka dina ko kamoka ga tsona re tla re no le bo ga hle go sa ye re biago metsotso ye e ka ba go ye le somepedi go tswa irinyele rena ya botselela a re no meritse sebaka se re go le bo ge ponu kwena wa ga magopa ngwana mmaka ditaba tsa ira botshulela o bo ya ka ira bo shupa le ke le nena la tsha bo rena ditso tsa bo rena dikosha ke bontshi tsho re ke tlobile tsena fa ke le Amos ke Amos pago yena motheli jo tsobela fa mo ke se bolele di samo le gotla petishi wa khoro ya pusho tirishano budulo le merero ya setso re tlo bulisana le bona go tla go kwa gona dikoma tsa lenyaga tsona e ka ba disepetse biang motshele jwa tswala FM go ka ba gona le pusho tirin tshele gore ka ba lena le tsona e ka ba dikoma ka mka di a logile na e ka ba e bile ba bakae ba bo ile ng gore ba be ba bolla ngwae ngo re bone mogala wa mengwaga ye ka ba go ye masumi shupa pedi go ya le ka tsela yo le go ba ngwele ka gona motshele jwa tswala FM e ka ba ke yena o mogolo yo ile ng gore o be a bolang le nyaga na na ngwana wa mengwaga ba mo re lebele tshe ngwana o monnyane kwa mengwaga me ka ile gore lena o be a bolla ka le bakela gore mo di kgokaganyo tsa lego go no ba le batho ba bang ba ile gore ba ile ba le ka go ka tlotsa bana ba banyane bana ba mengwaga mebedi go ya go emeraro ka letsoku go ba mohlomong re ka nore ba batlodise ka ba batlotsa go ka tshona ba fete ba re ngwana o le ena o tswa komeng bele ke dilo tse di bjale tshe le gore tlo ba re lebeletse le go ne go ntshisa gore na ga botse ka mola thabeng go lebelela bana ba mengwaga mekae ka lebaka la gore ge batho ba setse ba dira dilo tse tsa re kgokaganyo tsa le yago gore bana ba kgone go hwetsa mašheleng batho ba tlo ne dule ba dira dilo tse dintšhi a ba nyako go tseba gore dilo tseo di bja setso kae a ba nyako go tseba gore dilo tseo di bja mmušo kae a ba nyako go tseba gore dilo tseo di ba bja kae bona bjele ka batswadi batho ba ne go dira dilo ka lebaka la gore ba dirang ba gola ba khwetse mašheleng mo dikgokaganyong tsa le yago bjale go na le seswantsho se sengwe se le gore ke se bone maabane ka baka bolela le ba bangwe batho ke reile ra gore o gona ngwana mengwaga mebedi o e le gore o tswa ka thabeng ngwana mengwaga mebedi bjale re tlobolisana fa kere ba cokstar motshele jwa tswela FM ba tlo namehile ba re tlhalosetse gore na lenyaga disepete bjang re leboga le go lebogisa bao e leng gore ba ntshitse dikoma lenyaga ebile ba sepete ga botse dikoma le sepete ga botse ba bui ba ile ka moka ebile ba buile bele motshele jwa tshobela fa mo a re tsweleng pele re rateng setso se sa borena a re se tlhompheng a re tlhompheng koma a re tlhompheng koma ya borena motshele jwa tshobela fa ditlhatlhore tse ne o dula di le gona dipolelo tse ne o dula di le gona ka lebaka la gore ditumelo tsa batho di sa swane ditumelo tsa batho ke tse e leng gore di a fapana mo e leng gore ka nako ya dikoma ke gore go na le go ijana godimo lefase ge sa tsena ka mo sa tswaletse ka mokare ga tsona se segolo ke ge re ka tlhomphana re le batho ra tlhompha ditumelo tsa batho ba bangwe le bona ba tlhompha ditumelo tsa ba bangwe bele motshelo tswa tswela FM ka metsotso e le go ye masome a mabedi fela ke tlhoka kolosana fa le moeng wa rena gona bele ga rena mere dire bjalo aba dikosetse ka o ka di boetse morago ga ke nna me ke dire bjalo ge re boye re tlo ne bo re tshela pele re ba amogela le tloro ntlope ke dine la kosha a go tsa go jazz timers ga re bo fela re tlo ba rolisana le bona motshelo tswa tswela FM tsabe

0: ka mafateng a matelele a jele moya tshobela FM ke a le go tlhagatsela Africa bora mo shate go tsebo le bitsa bisho le tloro ntlope ke koshanye le gore wa e ka gona biale ke fele ke botsa batho ke rena ka ba la sa tsa ma tloro ntlope na a ke tsore na le na wena motshele tshwa tshobela FM ga gene le tloro ntlope le bona le chefing na le tloro ntlope ga gesu ke tie yela e talanyana ya go tlhoka mathata nna ke no bona ka re ga ne mathata ino te popela ya fofa shile sa re mola shile fufile fufile gona le tata gope gona le mamati ke mamati re ke mamati e bana a mo ske mamati ba ke mamati
1: no
0: ke mamati ke mamati ya ke le ka mo go bolela ka letlorontlope motšhedi tsa tsela FM re nna le tsela pele ke masempedi tsi fela metso tso go tja iringela rena ya botselela ke bontshe tlo re go tlobolosana fa ke le a mo sphago yo e leng gore ke se bolele di sa mo tla petishi wa goro ya puso tirishano bodulo le merero ya setso ba gona ka fa re tlona mme re tswalela semmuso taba ya dikoma re kitsikile ga botse fela ga gona le mathata a ile gore re ya bone ge be go le gare go ketsika ga gona dikotsi tse ile gore re ka nna ke di bone ka lebaka la gore be ke tloga ke di checka ke di nyaka kudu ka matla ga gona kotsi ile gore ke e bone letsatsi la mabane pele ga ke tse sebaka se ke go amogele a mo selogile ga botse botse ya rena
1: ke go dumedisa ga itse di ke dumedisa le batheletse ao a ka nne di rotloga re tlhile ga botse mamotlha e be re tloga re busha mmele ka ge le gore maabane be re tswele ka makatana mane re ralala le tukulogo ele ya ka kua vembe le mopane fa e le gore bana ba rena ba be ba aloga maabane
0: aga le lena le tla re khutsi-khutsi ka gore e le lena e tla ba gore bele le ka kome ka gore letšatši ke letšatši le be le šomane le be letse tsona tša dikomo
1: wa tseba setlhase ga ijedi ke setlhase e le gore ga re ikhutse ga re robale ke tlhoba boroko ya ka metlha fo lebaka le le ka lekanago kgwedi ka moka mo e le gore bahlankedi ba rena ba ralala le profense ka moka ba ya go tlhola tsona dikoma tse tša rena le go netefatša gore melao ka moka yo ebeile go ke lefapha ka komiti e o tsebegago ka la PICC Provincial Initiations Coordinating Committee wa bona melao yeo ba e tseba ke melao e le gore ge ba dira kgopelo ya tumelelo ya go tlhoma dikoma ba tloga ba rutwa ka yona semmušo
0: aga a re lome re tseneng ditabeng re kong gorena di sepetse bjang dikoma tša borena tša lenyaga go tloga mathomo go ba go fitlhaletsa tšeng la maabane
1: e re ke thome fa ka go laetša gore molegotla phediši o re romile a re re tloge re gatelela maikutlo a gage malebana le ka fao setlha se se sepetšego ka gona gore sa mathomo o nyamišitšwe ke mago a badikana ba bararo o tee wa ka seleteng sa ka mopane ba babedi ba ka seleteng sa ka sekhukhune gomme se ke seo le gore ka nnete se tloga se mohlobaetša kudu ka ge e le gore re ile ra dira ditukišetšo tša pale go tloga ngwagola re itukišetša setlha sa lenyaga sa dikoma eupša ka bomadimabe re lobile maphelo a mararo gomme se ke se e le gore molegotla phetiši o tlogile a laela ba sepodiša le bao re dirišanago le bona ka setlha sa dikoma gore ba tloge ba dira dinyakišišo go netefatša gore ka nnete ngwageng o o tlago mašaedi ao a bego goba motlhomongwe ao a kabe le gore a hlwelegile nakong ya lenyaga a seka tlhole a direga gape le boelela
0: aga e ka baba motlhomongwe ka lebaka ra go se tiretseng ka re ga ditabatše bana ba e leng gore ba ka ba tlhokofetse ba bararo ba lebolela go ka bona ba tlhokofetse ba etswa go dikoma tšeo e leng gore di be di le molaong goba ke dikoma tšeo e leng gore di be di se molaong
1: tše ke dikoma tšeo e le gore di be di le molaong se nka se tlhalosang ke gore di monitors tša rena goba bahlankedi ba rena ba e le gore ba šetšane le merero ye ya dikoma ke bona ba e leng gore le bona ba be ba le gona ge dilo tše di direga gomme dipego tše re di humana go bona tša malebana le gore go diragetše eng seo ke se gopolago ga botse ke gore yo wa ka mo mopane o ile a re nako ya ge a le ko ya lebollong a thoma go hlakahlakana fa o ile gore o ile a thoma go hlatša bjalo bjalo gomme ba mo kitimišetša bookelong ka bomadimabe ga a kgona go babara kgona go boloka bophelo ba gagwe gomme go na le o mongwe gape wa ka tikologong ya ka Denalton ka kua sekhukhune fa e le gore ke taba ye utlogile e re nyamiša kudu ka ge e le gore modikana yo o be a sa tšea kalafi ka ge e le gore o ba a kgaotswe leoto bookelong a na le bolwetse ba kankere gomme o be a sa tšea kalafi seo se re makaditsego ke gore ke ka lebaka la eng ba lapa ba dumetse gore a be a fitlhe ka kua komeng mola e le gore o sa le gare a tšea medication wa gagwe gomme se a re bontšha se gore motlho mongwe go nyaka re tloge re berekišana kudu le batswadi re le mmušo setse re tšere matsapa a go netefatša gore melao ya hlongwa gomme ya latelwa malebana le go netefatša gore re ba le dikoma tšeo di phephilego eupša o tla bona gore ditiragalo tša go tshwana ditšee di tloga di tlhobaetša gomme go nyaka re gatelele molaetša kua batswading ge re bolela ka tsona ditaba tše tša dikoma e re ke go tlhalosetše ganyane gore go dirile dikgopelo tše tša go feta 900 tša go dira dikoma gomme lefapha le dumeletše tše di ka bago 771 gomme ke tšona dikoma tšeo e le gore di be dikgweditše tumelelo ya gore di ka tswela pele gomme bana bao ba bego ba ile dikomeng tše ka mokapalomoka ya bona ke 42,000 346
0: kana re bolela ka province ya Limpopo
1: fela gomme molao re o be le go ke gore le khono dikoma ka moka swanje a be le gore di alogile o tla go plafa gore di thomile semmuso ka la lesomenya lesomesenyane kgwedi ya go feta gomme le khono la lesomesenyane July ke le tšatši la mafelelo a gore dikoma ka moka di aloge ge e le gore go na le koma yeo e sa aloga go fitlha ga bjale re ka no e bitša gore e tloga e gatakela molao gomme ge e le gore motlho mongwe go na le dikoma tšeo e le gore di sa tswela pele re ipeletša go badudi gore ba re lometsebe le rena re kgone go tšea magato motlho mongwe re berekišane le ba sepodisa go netefatša gore melao o a latela
0: aga motshelo jwa tshobola fm re boletšana fa le ba coxta bosegong bio go lenano la tša ba rena ditso tša ba rena dikotša re namehile re tlo kwa gore na dikoma tša lenyaga di sepete bjang o kwa gore ke batho ba bantši ba o e leng gore ba be ba ye le komeng be re sa bolela monna le wena a mo se re bolela ka gore go na le setshwantšho se sengwe

0: o ile a nromela se swantsho se o bolelago ka sona, gomme le ena o ba maketse gore a na go direga eng. Gomme a tloga a laetša gore o tla nyaka gore teba ye e lebeledišišwe. Gomme ke seo e le gore ga bjale bahlankedi ba lefapha ba gare ba leka go ka netefatša ge e le gore setshwantšho se ke sa maleba ka ge o tla gopola gore matšatši a go na le mafaratlhatlha a go fapafapana mo e le gore batho ba kgona go diriša ntho ya go tshwana le AI fa e le gore ba kgona go dira ditshwantšho tse di itsego gomme ba di phatlalatša mo matlakaleng a boithabišo. Gomme go tloga le go tlhobaetša gomme le batho setšhaba ka karetso re tloga re ipiletša gore tswetswe are being responsible ka dilo tse tša social media ka ge e le gore di ka tlhola tlhakatlhakano yeo e sa tlhokagalego. Gomme nka go netefaletša gore mologotla phetiši o tshwenyegile ka taba ye. Ke na le nnete yeo itletšego ya gore motlhomongwe o tla humana pego mo nakong e sa fetšego pelo. Gomme re tla kgona go ka ba le nnete e e tseneletšego ya gore a na ka nnete se se diragile goba aowa. Eupša ntho e nka e laetšang ke gore go ya ka molao wa Customary Initiations Act, bana bao ba dumeletšwego go ya komeng ke ba go thoma ka mengwaga e lesomepedi go ya godimo. Ge e le ba ka mengwaga ya ka tlasana ga ba dumelelwa. Gomme batswadi gape re a ipiletša go bona gore a re šomišaneng, a re se ka gatakela molao. Re le lefapha pele re ka fa motho tumelelo ya gore a tlhome koma, go na le melawana yeo a tshwanetsego go dumelela a itlame ka yona goreng ke a itlama gore ke tla latela melao yeo. Re ile ra ba le workshop ka mo Jackpotters ka la 10 June. Fa o ile gore re be re tloga re boledišana le bona batho ba go šoma ka tša dikoma, re ba hlahla gore a re lekeng go boloka maphelo a bana ba ge ba le ka kua komeng. Gomme e be re na le tshepo yeo itletšego ya gore re kwane ba tloga ba kwele ka tsebe. Eupša tše dingwe tša ditiragalo tšeo e le gore motlhomongwe ke le ra di bona go tshwana le ka kua bo masepaleng wa ka Maruleng, fao e le gore motho o ne o tloga a sa dira kgopelo, a sa boledišana le kgoši goba ntona, a itiela koma. Gomme batho ba babedi ba šetše ba lletswe ke ditšhipi malebana le taba ye. Gomme ke taba e le go ragang jalo e lebeletše ke maphodisa le ba le ba botšhotšhisi bja bosetšhaba. Gomme ke nagana gore motlhomongwe mo nakong e sa fetšego pelo re ka no kwa tše dingwe malebana le tšwelopelo ya wona molatuo. Eupša re le lefapha re tlogile re e tlama gore bana ba ba tlo ya ba phela gomme ba boa ba phela. Ga gona gore re ka ponya matlho ra phutha matsogo mola e le gore dilo di tswa tseleng. Mologotla phetiši o tlo ntšha lengwalo la boraditaba ge šetše a humane pego ye e tletšego go tloga ka kua directorate ya rena ya traditional affairs ka ge e le yona e le gore e šetšane kudu le merero ya tša dikoma. Gomme morago ga sengwala seo ge se tšwele re tlo kgona go tseba goreng mohlomongwe magato ao a tlo go tšewa ge go iwa pele malebana le batho ba e le gore ba gatakitše molao ke a feng.
1: Aga motsheletso ya tobele fm rebolation of fakile Amos Pao, re lebeletše ditaba tše dikoma gore na le ka ba disepetše jwang go tswa ka moletlhakoreng la tša molao. Mesosošhele ke lebeletše ke lesomeseswai masomepedi seswai go ya ireng ele ya rena ya bosupa. Re tswalela dikoma, re namile re a di tswalela semmušo ka gore ya le motsheletso ya tobele fm a re ne metsi re tlo boa re tswela pele.
2: Re gopola mogale Golitlhatlha Madiba Nelson Mandela
3: Asi Bonanga Bonang Mandela Ji
2: Tobele FM go tlhotlheletša go dira ka go loka, go abelana ka dijo go ba go tlhoka, go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Makado, Shile ikadile.

0: ba di koma amos ke gatla ke gore le bomo le go tlapetsisi le bona ba gona go bona tlhoba boroko ye rena go le yona ya dikgokaganyo tsa le ya go fa o e leng gore ditaba gore dikitima ka lebelo la mmutla ene ditaba tseo e leng gore ga di a gontshisišwa bjale re bone mogalabe a re tsebe gore ba no motlotsa ka letsoko go ba bjang ba re o na le mengwage ka ba go ye masomešupa pedi ba re le ena o be a loga letsatsing la maabane na lena bjale ka ba cockstar le ka e netefatse taba yeo gore ka gare ga ye nngwe ya dikoma tsa ka mon provenceng re kgonne go ba le mogalabe wa mengwage e mekano
1: ga go anege ge motho a na le mengwaga e masomepedisupa gore
0: a kaya
1: komeng re gana fela ge e le gore motlho mongwe o ile a gapeletswa seo se kgatlhanong le molao eupia ga re a tlhwa re humana pego e e tletsego malebana le taba ye o bolelago ka
0: enabjale
1: ka ge e šertse ke tlhalositse molo go tla phetiše ge e šertse a hweditse pego ye e tletsego ya gore dikoma di sepetse jwang lenyaga o tlo kgona go kgonthišiša goreng motlho mongwe nka e bolela ka seja tlhapi ka re a record breaking age lenyaga ke e feng gomme ke gona fa o re tla tloga motlho mongwe re le kgonthišišetša gore ana e kabe go sepetse jwang mara ntho e nngwe e kenyang kang go e bolela kgaetšedi yaka ke taba e ya dikoma tšeo di sego molaong gape taba ya dikgokaganyo tša leago fa go ile go a tsweletšwa sengwalwa seo mongwe wa sona o be a leka go influencer batho ba ba dikoma a claima gore sengwala se se tswa go tonagolo Dr. Phophira Matuba sengwala seo se bego se re batho ba dumeletswe gore ba ka tlhoma dikoma gomme morago ga gore sengwala se se tswe re ile ra bona batho ba itiela dikoma fela kuduka kwa seleteng sa ka sekhukhune total number ya di illegal initiation school ka mo provinceng e be le 53 gomme tše dingwe tša tsona goba bontši ba tsona di be di hlotswe ke sengwala sela eupša bo molekgotla phetiši le tonakgolo ba ile ba kitima ba leka go hlalosa seemo gomme ba ragela sengwala seo ka ntle ka ge e le gore e be e se nnete jalo o tla lemoga gore matlakala a boithabišo a tloga a na le a very dangerous pattern ye e le goreng ya le ka ge tlhasitse e ka tlhola unnecessary panic eupša re ipiletša go batho gape goreng a re berekišeng social media in a responsible way dikoma tše e le gore motlho mongwe di kabe di tantšešedi tše e le gore re ile ra tlhalosa pijana gore ka mo tikologong ya ka ga mojaji go be go na le dikoma tše lesometharo tšeo e le gore di be di se molaong di se molaong ka lebaka la gore go ile go ba le appeal process goba magato a boipobolo morago ga ge beng ba dikoma tšetše lesometharo ba dirile kgopelo go a ba le boipobolo bjo e le gore tonakgolo Dr. Phophira Matuba o ile a bo dumelela gore bo tswele pele gomme a emiša dikoma tše lesometharo beng ba tsona re ile ra ba bitša dikopanong fa o e le gore re be re nyaka go ba tlhalosetša seemo eupša ka bomadimabi ga ba kgona go fitlha kopanong tšeo tša rena eupša ka ge re le mmušo re ile ra swanela ko gore re tšee magato gomme go a tswalela dikoma tše lesometharo ka lefelong la ka Zai Plus ka kua thuka ga sekhukhune ke mollwane wa Mpumalanga le Limpopo fa e le gore batho ba be ba dirile dikoma eupša ba hweditše tumelelo go tswa ka kgošing tša ka Mpumalanga gomme seo ga se molaong re ile ra leka go rerišana le bona le ge e le gore ba mangwe ba be ba tloga ba nganga fao e le gore go ile go a ba le dikgotlhano maphodisa a gapeletša gore a berekiše maatla go tswalela dikoma tšeo gape matlakala a boithabišo a ile a ntšha ditshwantšho le di-video tša go fapafapana fao go be go bontšha dikgotlhano tšeo di kilego tša ba gona eupša se ke seo e le gore re tlogile re ithuta gabotse gore ngwageng o tla go tshwantse re dire bokaone malebana le go boledišana le baetapele ba magoši le bona batho ba ba e le gore ba tla ba dira dikgopelo tša go tlhoma dikoma gomme re tlo go tshwanela ke gore dire bokaone ke nagana gore le dikgopelo tše process ya go di facilitator e tlo tswanela go gore e be very thara tlo tswanela go itsitsingela dikgopelo tse re ne di fatse gore batho ba ba dira go dikgopelo ke ba maleba gape ga bana bo sodi ka ge ile gore ba bangwe ba bona ba ile gore motlhomongwe ba tlhotsi ba ba hlomile dikoma tseo di se go molaong le nyaga re tswanetse re ba lebelele ngwage mo tla gore ana ba fetogile na ke batho ba maleba ba ikemišetse go latela molao
0: e ka ba go na le magato ao e leng gore motlhomongwe le a tšea goba lešomišana le sephodisa fa o e leng gore lekgoditse motho o butse koma ye e leng gore ga e molaong ka lebaka la gore wa bolela simo ke ba bantši go na le ditshwantsho tse dingwe le dikgatiso tse ke di bone go mo e leng gore ba ile ba tea badikana ba ba rwele ka dikoloi tsa maphodisa di ba kitima ka lebelo lengwe la mmotlha fa e le gore batswadi ba be ba lela ba llela badikana bao gore awi awi fele go na le magato a le a tseelang batho ba ka lebaka la gore batho ba sa tlo no boa
1: seo tshwanetse go sekwešiša ke gore ge motho a robile molao rena re le cockstar rena maphodisa re tšea pego ra efa maphodisa maphodisa ke ona a tla tšeago magato re bolela fa ka gatako ya molao ya karolwana ya Customary Initiation Act gomme ge o gataka karolwana ye ya molaotheo o tlo o lebana le maphodisa gomme o tla itlhalosa pele ga magistrata gore a na wena o boo gopotse jwang rena sa botlhokwa ke gore badikana ba tshwanetse gore ba phephe gomme ge re tswalela koma re a ba tšea re ba iša komeng tša kgauswi tše e leng gore di molaong
0: moitsere jo tshobele famo ke ba cockstar re na le bona ka fa re boleletšana le bona metsotso ke masome a mabedi fela go ya ereng e le rena ya bosupa e le ge rena mme re tswalela taba ya dikoma semmušo go kwa gorena bao ba filwego maatla a go ka fa melao le bawe e leng gore ba filwe maatla a gore dikoma tse di sepetswe bjang motshedi jwa tobele fm ba reng ka tsona dikoma tse a rena me re re setse re lebeletse fa ngwaga le ngwaga le ba le mathata a maswa ngwaga le ngwaga le kwa ka mathata a maswa ga botse le re ngwana wa tshwanetseng go dumelelwa ka komeng ke wa mengwaga e mekae a re lokise re bone bana ba bannyane ba loga maabane and-e bona ba o na le bona re ka re ba gatakile molao ba ba dumeletse go bana ba mengwaga e ka bago ye lesomete le senyane
1: mo go tše dingwe tša dinyakwa tšeo e le gore di a tlhokega pele ngwana a ka išiwa ka komeng ke pego ya seemo sa lephelo goba medical report ya go laetša gore ngwana ga a na malwetse ao a itšego ao e le gore motlhomongwe a nyaka tlhokomelo ya go ikgetha gape motswadi o tshwanetse gore a tlatse seo re se bitša gore ke consent form tumelo ya semmušo wa re ngwano a ka ya komeng gomme ge batswadi ba sa berekišane le rena jalo ka mmušo ba tloga ba re tlholela bothata ka ge e le gore ngwana ga ba ka mo iša komeng a le ka tlase ga mengwaga e lesomepedi ga gona gore re ka mo tšea ra re a boele gae ge šetše a thomile ka komaila o tla tshwanela kore a ba feleletše eupša go tlo o tshwanela kore gape re bitse maphodisa a e tsene ka bogare tabae gore ba kgone go rarolola bothata bjo ke na le nnete yeo e tletšego ya gore ge molekgotla phetiši a tlo fana ka pego ya mafelelo ya malebana le setlha sa lenyaga sa dikoma o tla fa gape le magato ao a tlo go jewa ge re ya pele kgatlhanong le batho bao e le gore motlhomongwe ba iša bana ba ka tlase ga mengwaga e lesomepedi komeng ke nagana gore se o tloga a tlhobaela kudu ka sona gomme o tla tshwanela ke gore bjale ka molekgotla phetiši a boledišane le ba lebaka kua PICC gomme re dire bokaone o tla gopola gore PICC e na le magoši baetapele ba setšhaba magoši a gona ka mogare boramolao ba gona ka mogare ba lefapa la tša thuto ba gona ka mogare ba tša maphelo ba gona ka mogare gomme ke komiti e le gore e tshwanetse gore e lebelele dintlha ka moka tšeo lego gore ebile tlhoba boroko mo go rena setlheng sa lenyaga gomme e kgone go re fa keletso ya gore ngwageng o o tlago re tlo fetola kae go netefatša gore ga re tlo ba le mathata ao re bile go lona setlheng sa lenyaga eupia ntho nngwe e o santse motlho mongwe o e kwešišega jena ka ke gore this is work in progress re try-a ka mekgwa e mentšhi gore re perfecte system go ka no tšea lebakanyana ka ge e le gore molao ke ntho e le gore ga re a e tlwaelege go itla mo dilong tsa go tshwana le bodikoma gomme re tlo o tshwanelang ke gore re dire ka bonatla go netefatsa gore batswadi ba khwešiša karolo ya bona beng ba dikoma ba khwešiša maikarabelo a bona gomme re berekišane le mmušo le makala ka moka a o re berekišanago le ona ka nako tja dikoma go netefatsa gore ga re garera ke molao gape re šireletša le maphelo a bana wa rena.
0: Aga ke kgatlha ke gore o boletse ka dintlha ka mokane ga tsona, o boletse ka botlhokwa ba thuto, bana ba ya dikolong ka labobedi le rilengwe ya go yona, ke ka fao lena bele ka costa le rile go dikoma di tshwanetse gore di aloge ka moka maabane le legono, go raya gore yese go ya aloša maabane le legono koma yeo ga e molaong ka gore bana ba tshwanetse go boela sekolong ka labobedi. Ehe,
1: bana ba tshwanetse go boela sekolong. O tla gopola fa gore pele re ka ntšha letšatši kgwedi la gore setlha se thomaneng re tshwanetse re bitse ba le ba lefapha la tša thuto batle ba re botse gore lenyaga ka June setlha sa maikhutso se thomaneng se felelaneng gomme morago ga puledišano yeo ke gona fao e le gore le rena re tlo ntšha lentšu semmušo gore dikoma di tlo thomaneng tša felelaneng ka ge e le gore ditherišano tsela di tshwanetse di akaretse mabaka ka moka a e le gore ama bana ba sekolo ka ge e le gore bontšhi bja bana bao ba ya go dikome ke bana ba e le gore e sa le bana ba sekolo
0: le taba ya tsa maphelo le boletse ka yona go na le mo ke mone a llang mo dikgokaganyong tša lago gore ngwana wa gago o ile wa mengwage e le somešupa ka ntle ga tumelelo ya gage bjale ka motswadi ene o na le bothata bwa asthma gona fa o ne a bjele ka cockstar le reng go borakoma go bao e leng gore ba ntšha dikoma bao ba dumelela go bana ba e leng gore ba na le malwetse ka lebaka la gore ke tsona tse e le gore di tlhola mahu ka dikomeng ga re a tlwaela go e ba le mahu ka dikomeng re tseba bana ba ya komeng ba boe ba le komeng ka moka gona bjele bana ba ba na le malwetselwetse a o hema leng leng mo e leng gore o re go tsamaya a šia ntwane e le ya gago ya go tobetsa ka moganong ga a felela ke moya gona fawe le ka e lokisa bjang le gore batswadi motlho mongwe ba leka go ka boledišana le bana ba bona bana ba leka go ya komeng ka lebaka la gore koma ke setso sa borena ka nako nngwe o kgotse e le gore maemo a tsa maphelo ga a mo dumelele gore a ka ya komeng re lokisa bjang bjele ka mmušo bjele ka setšhaba batswadi le bona bana ba ba rena
1: as part ya karolo ya tšhomišano ya rena le ba lefapha la tša maphelo go na le ditsebi tša maphelo tše e leng gore di fiwa maikarabelo a go šetša selete se sengwe le se sengwe ka mo profenseng gomme ge go na le bothata bjo bo itšego ka kua komeng go na le motho e le gore ka kua lefapheng la tša maphelo ba tseba gore ba tshwanetse ba founele yena goba ba ikgokaganye le yena gore a kgone go ba fa thuso yeo ba e tlhokago eupša sa botlhokwa ke gore motswadi ge ngwana a ile ka komeng a sa hwetša tumelelo o tshwanetse go netefatsa gore badidi ba fiwa tshedimošo yeo e tletšego ba fiwe tshedimošo yeo e tletšego malebana le seemo sa lephelo sa ngwana yoo eupša beng dikoma bona re tlo bolela le bona re sa tlo bolela le bona bao e le gore motlho mongwe ba na le bosodi malebana le setlha se sa lenyaga re tlo tloga re bolela le bona ka ge e le gore re tlogile re ba botša tsebe go kwa kua checkboarders gore ge ngwana a sena consent form a sena medical certificate ba tshwanetse ba dire ntho e re bitša gore ke transit camp meaning gore ke lefelo le e le gore ba fitlhela go lona pele ba ya ka kua komeng e kgolo go na le fa o tshwanetse gore ba fitlhele gona ba botsišwe dipotšišo ka moka ba hlajwe ka dipotšišo ka moka malebana le seemo sa bona pele ba ka dumelelwa gore ba kgabolele ka kua eupša ge e le gore beng dikoma ga ba latele molao wo re ba file gona re tshwanetse gore le rena bjalo ka lefapa re kgone go tšea magatho ke ka fao re rego ge molekgotla phetiše a šetše a humane pego yeo e tletšego go tla tshwanela ke gore go tšewe magatho ga etse diaka magatho e ka no ba a semolao goba mohlo mongwe re ka tšea magatho a gore le ka moso re se ka fa monkoma yo o tumelelo ya gore a kgone go a ntšhe koma gape ngwageng o tla
0: consent fo mo e lebolelago ka yona yona pampiri yeo e leng gore e tshwanetse gore e tlatswe pele ngwana a tsena ka komeng na le a kgonthišiša gore e tladitswe ke motswadi wa gagwe ka lebaka la gore ba bangwe ba bana ba ka mogoleng gore ba nyaka go no ipona ba ile komeng a ka no kopana le motho mo tseleng a re a wa ntlaletse ntlaletse nna ke nyaka go ya komeng mama wa gana a na le leletsa batswadi ba bana ba la gona go kwa go tswa go godi tswa go lerotse gore nna ke le khuna dikidumeletse ngwana ka gore a tle ka komeng ka re bana ba bona o bana ba no kopana le malome mo tseleng malome a re tsamaya tlisa go tshanele ntwe
1: yeah no consent form e re motswadi go ba e guardian go ba mohlokomedi go mme ge e shetse e fitlhile go rena e signilwe gona ino ba bothatanyana go ka
0: go
1: kgontishisha motlhomongwe form ye nngwe le nngwe ye e le gore e ya fitlha eupša ka ge re lemogile gore seo ke e nngwe ya dikgonagalo tse e le gore di ka ba gona re tlo o tshwanela ke gore ge re yo dula fase re a tlhatlha setlha sa lenyaga re e lebeditšhe ga botse gore no motlhomongwe ngwageng o tlago re ka dira eng bokaone go netefatša gore di-consent form tšela di ba le impact ka baka la gore ge e le gore di tla jaaka mang le mang go raya gore ga di na bogola go no swana ke diketo ra ipapalela eupša ke nagana gore ka gore mmušo o tloga o na le kgatlhego e kgolo ya go tswetša pele setso se ka tsela yeo e phephilego ke na le bonnete bo botletse gore molekgotla phetiši le ba mphato wa gagwe le ba PICC ka moka ge ba ile go boledišana ba lebelela setlhase ba tlo
0: tšeaempitseng ke na le tharollo gore na le ka kgontsišiša bjang gore ngwana pampiri e sanne ke motswadi wa gagwe a batle le di-ID copy tsa batswadi ba bona ba saine ba bontshe gore nna ke le hunadi lebile pampiri ya ka ya boitsebišoše ke re ngwana ka ga tsene ka fa ke mo letlo kgonang go tseba gabotse gore ngwana o dumeletswe ke motswadi wa gage ngwana o ga a dumelelwa ke motswadi wa gage ke nagana gore ka tsela eo go ka baka o nekudu ka matle le ge le gore ba ka di utswa eupja ke engwe e leng gore e ka kgona go thusa
1: e ka kgona go thusa kgaitsedi yaka o tloga o nepile kgomo lenaka ke nagana gore maele a gago ka nnete ga a wela fase o tla gopola gape le gore pele dikoma di ka thoma semmušo go na le seo re se bitšago gazette fao e le gore mmušo o ntšha sengwala se e le gore se dumelela setšhaba gore se ntšhe maikutlo malebana le setlha sa dikoma gomme ke nagana gore ye ke nngwe ya dintlha tseo e le gore motlhomongwe re ka di lebelela gomme ra tswela pele go ipiletša go batho gore ka nako ya maleba ge sengwalo se se tswile re lefapa re tla dira motlhomongwe dikwalakatso go netefatša gore badudi ba tseba gore sengwala sela se tswile gomme ba ka ntšha maikutlo a bona gore ge re ile ntšha tumelelo semmušo e be e le gore maikutlo ka moka a setšhaba a accommodate-ilwe ka kua gare ga sephetho sa rena sa go ntšha dikoma
0: aga a re name re tswalele Amos ke a bona fa ebile ke kgweditse molaetsa go tswa go morutišigadi wa gago wa Sepedi a re Sepedi seo se re nna we
1: ke a leboga memmonama o nrutile ka kua sekolong sa ka ngwana setlhakana kua ga mašešane Bellings Gate go tloga ka ngwaga wa kete lesomesenyane lesomesenyane senyane 1999 to 2000 Sepedi sela ka kua ya se be se ja letsogo marera ba legoga ge e le gore le kgone gore batho ba re le go bona ka baka la maikarabelo le maitapišo a
0: bona Amos nna ke rata gore ke tse sebaka se ke go leboga ke nagana gore e nngwe ya ditharolo tse re ka bago le tsona motlhomongwe bana bao e le gore ba tlabe ba e tla komeng le ka šomišana le dikolo ka lebaka la gore mo dikolong batswadi ba ka kgona go ka ngwadiša bana ba bona ba kgona go fa consent form yeo ga bonolanyana batswadi ba ka tla ba e tla ba saina mo dikolong gore rena re saineke bana ba baka ka gore le šomišana le dikolo le šomišana le ba kgoro ya tsa maphelo ke nagana re ka ba ditharolo tse e le gore di ka ba gona gore re efoge taba ya bana ba bannyane le bana ba o e leng gore ba tšhabela ba na le malwetse ba fetse ba tlhokofale ka komeng re bone e ka re koma e bolaya bana ba borena ge re setse re e tswalela Amos a ke tse gore le ka ba le e bone na go na le motswadi yo mongwe yo e le gore le ena o alela o re bana ba ka ba ile e le ba babedi eupja go boile go tee ga a tsebe gore o mongwe o kae ga a tsebe gore o sa phela goba ga a sa phela na gona fa o dilotse e ka ba le ya di bona le ya di tseba borabadi a ba e ka ba ba na le dipoledišanong le batswadi na kudu ke ngwana a se gabotse ga a ka thoma a lwala le ka komeng go ba hlagela ke mathata le ke kokome ka ba batswa di ba tsebishwa go ba biang ka lebaka gore motswa di gana be le walla go ka ntshela gore bana ba ba ile ba le ba babedi go buile o tee o mongwe ga ke tsebe gore o kae o sa phela o timetse go ba biang gona fa o re lokisa biang
1: wa tsoa kgaitsedi ya ka maitshwaro a batho especially kana go ja dikoma ke se sengwe sa dilotse le gore se re tlhobaetsa kudu jalo ka lefapa ka ga ile gore re makatswa ke gore batho ba tseba gore magato a maleba ke a mafeng le ao a sego molao ke a mafeng eupša kgafetša-kgafetša o ne o hwetša o tlhakana le dipego tša mohuta onoo tšeo e leg gore motlho mongwe di garoša matswalo gomme ke nagana gore ka ge e le gore you know go tlo ba le that report final report ye e le gore e tlabe e fiwa molekgotla phetiši ke nagana gore e tlabe e akaretša le tše dingwe tša these things tše re di bonang mo matlakaleng a boithabišo goreng a re di tlhokomeleng bjalo ka lefapa molekgotla phetišeng ka go netefaletša gore he is very passionate ka lo tša dikoma eupša o tshwenyegile ka ge e le gore dilo ga di sepele ga botse ga di sepele ka fao e le gore re kwane ka gona le batho ba ba gontšha dikoma gomme go sasa o na le kopano le House of Traditional Leaders ka mo profenseng gomme ke nagana gore ka ge e le gore baetapele ba setšhaba magoši le mantona a rena ka moka ga bona ke karolo ya the leadership ya traditional leadership in the province o tla gatelela gape maikutlo a gage le matshwenyego a gage ka moka malebana le ka fao dilo di sepetšego ka gona gomme ke na le nnete yeo e tletšego ya gore motlho mongwe ngwageng o tla gore ka dira bokaone ka ge e le gore dipego tša mathata a lenyaga re di bone ka bontšhi di laeditše mafokodi a itšego mola le mola a e le gore rena ka lefapa bjalo ka lefapa re tlo o swanna ke gore re ya kobolle
0: amos nna ke rata botse sebaka se ke go leboga go nna le melawana ye mongwe e le gore bjale ka batswadi re tshwanetse gore re e latele ge re šitše bana komeng ke ye nngwe ya ditsaba tše e le gore ke nyaka goreng ke re tle re e bolele motsheletše ngwe o kile a bolela mo a re batswadi ba tshwanetse gore ba kgaogane le mapai ge ba tseba gabotse gore ba šitše bana dikomeng kore go na le melao ye mongwe e leng gore re tshwanetse gore re die e le ge re nyaka gore bana ba se ka šilafala gona ka kua dithabeng bjale ke nyaka gore tše ngwe ke ke tlole lefase le ditsebi mo tabeng ya melao ya batswadi eo ba tshwanetse gore ba e latele
1: ke dila kgaetše
0: dila tšewe re tshwanetse gore di latele ka lebaka la gore bontši ba rena ga re sa di latela bontši ba rena rone o kgatlha ko o ne gore ngwana bo ile komeng a wa re a ipsina re diakarati re ya dilo tše dintšhi re lebala ditlamorago tšeo di tlo tlago tša ditiro tša rena aga
1: o tloga o bolela nnete kgaetše diaka ke nagana gore jwale ka batswadi ge e le gore re na le kgatlhego e ntšhi kudu mo go tše tša setso re swanetše re tsebe dilo tša maleba le tšeo e sego tša maleba nakong ya setlha sa dikoma gomme diila di gona ka lego ka dikoma neng kapaneng diila di phela di gona le ge ngwana e le o moswa a belegwa diila di gona ke setso sa rena so a re se ka tšeang di-short card mo setsong sa rena wa kry-a e le gore motlho mongwe re nyako o bamela melao ye e itšego gomme
0: e mengwe re e beele
1: ka
0: thoko
1: ka gore re tlo ba ra go batša bana ba rena mafelelong
0: aga
1: ke a leboga
0: a mose ke rata gore ke tše sebaka se le ba goro ka moka ke le lebogeng mošomo ko mo botse o le gore le ya go dira nna re ne go kgatlha ko gore bana ba kgona go boa ba ya dikolong bana ba kgona go tlhokomelwa re lebeletše ka mo lefapeng la tša maphelo dilo tša melao ya dikoma e gabotse dilo di sepetše gabotse ga gona mathata a mantšhi a re ka re gona mele re a bone le re namele ka setšhaba ba re be gore le mogae re be re lebeletše fela re leboga maitapišo a lena bele ka kgoro re re tswelang pele le swere ka yona tsela enewe le šomišaneng gabotse le setšhaba le šomišaneng gabotse le mangaka le magoši mo tabeng ya koma koma ke setso sa borena re tshwanetse go e tlhompha le go latela melao ya koma ka mokane ga yona ke go lebogile amos
1: ke a leboga kgaitsedi yaka e re parting shot yaka šeyona gare ga diprofense tše dintšhi ke nagana gore na bjalo ka Limpopo re šomile ka bokaone out of 42,000 re bile le makhu a mararo
0: fela
1: re re one death is too many ga ga swanela go ba le lego le ga teng gomme re a leboga ngwageng o tlago ke na le bonnete bo botletšego bja gore re tla dira bokaone
0: ke lebogile kudu ka maatla le tla dumediša bo molekgotla petiše ka fa lempitse gore ge le tlhoka kakanyo le tla fela le mpitša ke gona ke re
1: ke go
2: kwelefagale batli aha
0: jo tsebele February ke bo re boledishana le wena go engwe ditaba tshele go di amantshana le dikoma dula fela o tshele ditse.

0: bagale ba rena ba buile mothele tswa tsobele FM re tloga re no leboga kudu ka matla ka gore ya lo re tswaletse semmuso le ba mmuso taba ye ya koma taba ye ya dikoma ke le gore go na le koma ye leng gore ga ya loga le khono koma yeo ga e molao go ya le ka molao wa Afrika Borwa koma yeo ga e molao di sone tse go ba di alogile ka moka mabane le le khono iri ke ya bosupa re tloga bana fa ke le pone kwa magopa ke ditse batse
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go

ke leneno la tsa mmino wa setso tsa borena ditso tsa borena dikosha thaba tse go bolelwang ka tsone ke dithaba tsa gammalebo bahananwa tribal group ba bolela ka tsela yeo e leng gore dithaba tsa gammalebo go ke tse di botse ka gona motsheletsi wa thobela fm nnete ke gore ge e le gore wa ditseba ga go bolelwe maaka foo ba bolela nnete kudu ka maatla dithaba tsena di pakerile ga botse ke gore o ka re ba be ba dipaka o ka re ba be ba direla badudi ba gammalebogo re tloga re leboga kudu ka maatla re leboga mongwe wa diga netefaditse gore bogwa bia badudi ba kamela gammalebogo boa swara re boswara re gola le bona ka tsela ya mmino re leboga kudu ka maatla pele ga fa o le gona ke go feletse pedi ke go fele rashala re tlhaka go tswa go le humo ke go fele khutso licious a tsama fa kilo junior captain ba re ke mo Afrika ke go setse re tsaro tsela di re beile go metsetse e masompedi tharo go tswa iring le rena ya bushipa go le nano la tsa borena ditso tsa borena di go tshotsele tshe tshobela family go tagashela Afrika borwa le khono ile la le sumene go ding ya July le sumi senyane motshelo tshe tshobela FM aga ga re tsebe gore mogopo wa lefase o ya kae mogopo wa lefase ga re tsebe gore o ya kae nete fatsa gore o tlo ba o bogetse meragelo ka mokana ga yone ge batla be bang khitshana magwafa Argentina motshelo tshe tshobela FM e tla be eng khitshana magwafa le Spain ke bolela bjale ke lebeletse mo la television ke o ka re ke mosegare ka bua ke mosegare wa bontsha mola gore ba Spain ba rawa rena re tshuka mana madula ba pile le mola ba le ba Argentina le bona ba re abuwa rena a se rena batho ba le shata rena re tle mo go tsha se weleng gore ke sa rena aga ke go le ya maoto motshelo tsa tsela fa mogopu kwa lefase ona mile o fihlile mafelelong le khono go tloga ka la le sumiti go ba go fihlela gona biale re tloga re no leboga ka tsela yeo e leng gore le ipsinne ka dipapadi ka sehlopha sa mabaleng a dipapadi gona fa go ditishi ka moka tsa SABC go di SABC le gona re tloga re lebelela papadi SABC plus re tloga re lebelela motsheletsi wa tsebela FM a re ipsineng re fena mme re fireletsa ga re re tsweleleng dikoma ge ba feleletsa mogopo ke kwa le rena re feleletse dikoma le gono motsheletsi wa tsebela FM aga bialo tabashi ke nyaka nna le wena motsheletsi wa tsebela FM re tle re bolale ka thulano ya ditumelo tsa bana le batswadi ka mogae thulano ya ditumelo tsa bana le batswadi ka mogae go ba bana le bahlokomedi ba bona ka mogae go bile le tiragalo ye nngwe yeo e leng gore ngwana o ile komeng ngwana a ile go komeng ka mogae re na le melao ye o re e fang ke batswadi batswadi bao e leng gore ditumelo tsa bona e kane ba ditumelo tseo e leng gore ga se tsa setso ya ba ditumelo tseo e leng gore motlhomong ke tsa dikereke go ba ditumelo tse dingwe tsa bona fa o e leng gore motlhomongwe o mongwe wa molao wa ka mogae e ka ba gore rena ka molapeng la thobela FM ga re komeng ke molao wa ka molapeng la ka ke le hunadi le hlabirwa ke fa mohlala motsheletsi wa thobela FM ge re file bana molao ka go rialo re le batswadi re re ga re ka lebaka la gore rena taba tsa dikoma ga se tumelo ya rena kana mang le mang ka mono Afrika Borwa o na le tokelo ya go ba le tumelo ya gagwe ka mono Afrika Borwa o na le tokelo ya go ba le tumelo ya gagwe o ka dumela go se sedumedi o ka dumela mo setsong o ka dumela le tumelo ya gagwe ya serasta ya sejenama o ba le tumelo ya gagwe ya itsego batswadi ba godisa bana go ya le ka ditumelo tsa bona ge ke ilalo ke ikhunadi ke goletse ka lapeleleo ba re go aowa rena ke rena ba botšhatšhalu re ba botšhatšhalu goba ge ke ilalo ke ikhunadi ke golela ka lapeleleo ba re go rena re a rapela ke phetho ke tu pele motsheletsi wa thobela FM go na le diphapano magareng ga bana le batswadi diphapano tseo tsa ditumelo tseo e leng gore di feleletsa di dira gore go be le dintwa ka mogae ngwana o ile kome
a buile go komeng motswadi o re re na bana nna bana ba ka ba e komeng ka le bakala gore ba ile komeng nna ke a shila fala bjale ka motswadi go balapala ka le ya shila fala go no re wena o gatile ka komeng bjale ka ngwanaka mohlomongwe wena go gateng ka komeng ga gago go ka dira gore nna ke palelwe ke go ya kerekeng dibeke tse di itsego dikgwedi tse di itsego mengwage itsego nna ke le motswadi ka lebaka la gore wena le ngwana ka o ile komeng ngwana le ena o ile komeng ka lebaka la gore a bona bagwera ba re korieng goba ngwana bomalome ba re tsamaya boragadi ba re tsamaya ga bopapa go bona kore kore ke dilo tse dintsi tseo di ka dirang gore ngwana a feleletse a ile komeng a tshela molao wa batswadi ka mo gae go na le batho ba bantsi ba e le gore ba ka ba ba ralokile karolo go ka ba e le mogofi wa bana mo gae e ka ba e le batho ba mo gae go no matshosetsi a ba gona ka nako ya dikoma matshosetsi a ba gona o ka ya komeng ka lebaka la gore o nyaka

0: o le ga botse o ka re ga ona botsa bele na motswadi ga re nna ke godisitse bana ba ka ke ba file molao wa gore ga le komi ngwana ya komi motswadi a re go mme ke rutumelo ya ka pele pele ka moga ka letsoku ga letsene na motswadi o ne phosho motswadi o ne phosho gore nna letsoku ka moga ka letsene ke le godisitse le bana ba ka ba thobela FM ke masobola gore botsa bya gore ke le godisitse happiness ka re ga le huna di haya una di ga boya ka mogae ba re e sego ka mo ka setsene nako ye itse a re go nyake o tla bona gore o ya go tsenela kae o tla bona gore o patelela ke mang nna ke ditsene ka gore nna wena go yeng komeng ga gago wena bjale ka ngwanaka nna ke tshetse molao wa kereke goba molao wa tumelo yaka a re le ge ka sebe kereke molao wa tumelo yaka goba tumelo yaka molapele la gaiso bjale na motshele jwa thobela FM taba e bjale mathata a mabjale a ka molapeng re ka rarolola bjang gore re kgone go hlompha go hlomphana ka gare ga ditumelo tsa rena tseo di sa swaneo re ka dirang ngwana a gagelwe a se ka tseba gore ko tsenela kae ka lebaka la gore mama gape ga a dumele batswadi ba ka ga ba dumele ebile ga ba mpatelela ke pateletse ke ragadi ragadi le ena o dutse ka gabo ga a na ga gagwe ko gore ke mathata a mantši ga go le bjale motshelo jwa thobela FM le bona o ka re tharolo e ka ba eng 086 000 2452 diphapano tsa ditumelo tsa batswadi le bana goba bahlokomedi ba bana le bana mo nakong ya dikoma 086 000 2452 a re amogele motsheletso sethobe
1: magore
0: le kae
1: ke bona le kae mofumawane
0: ntshonamane seroka
1: ke nna ena o nkwele ga botse
0: motswadi wa ka
1: nna ke be ke nagana gore tharollo e ka tswa polelong ka e tee
0: aha
1: le ge e le gore ga itse o ba kgausi tharollo ge dilo di le ka mokgwa mokhutong ke mo o bego go swantse o latelwa polelo ele ya gore ko tselengwalo lela le le bitsang lela le re go motswadi ore ke a dumela consent form consent form e e be e swantse o ba le mekgwa ya gore ge ngwana a šitse a sefile a sefile gomme e se ka motswadi ge a fitlha go ya ka nna ebe e tshwanela ke gore ba latelele go šoma ka consent form ela ka mantsi a mangwe a se ke a tlhagiswa motswadi a se a dumela go se ke go a šoma ya gore o tšhabetse o e bone o e bone go se ke go a šoma ya gore ba mo thupile o e bone o e bone gona e ka tla ya rarologa ka gore consent form ela ke ya e kwa ba e bolela e fela o ka re ga ba e phethagatse go be go se gwa tshwanela gore ngwana o tsenetse mošate goba o tsenetse ntoneng goba o tšhabetse goba ba mo thupile ge fela motswadi a se a saena
0: motswadi
1: bebe ba swantse o mo gomiša e tla no tere ka nakwe yena ngwana le motswadi wa gagwe mohlang owe yena le motswadi wa gagwe ba kwanela gore o a te kgona a ya di dira a le mo molao e le go wa gagwe se sengwe se ke se naganang ke gore ga e tle go kgonegagane jalesane e bothata mmuso ke ra magosi ba tetšhetšherekanyeditse ditaba e be e ka rarolola ke ge magosi ona gane jalo a ka re mmuso re se koma rena ya go palela goba mmuso o re kgosi tse ya koma a gago ya re palela e be e ka rarolola dilo tse ntši mola magosi bona go tloga mola magosi ba itsego ba dumela polelo e leng gore nka se e tlhatsetse go bontšha go ne mo ba itsego magosi a ba dutsile mmuso mmuso wa re mphese ko go feseng ya a bontšha o kare ke bonagala o kare ke a e gopelela ke ne go tlhatsiwa seo ya bonagala o kare mmuso o rekisitse sa go rekisa re nka go fa sempe

0: go mme ma go siame ke a go polea ka gore ga ni jalo ge o lebeletse ke bile a isale ya gore ga o lebeletse e molaleng koma ga isale ya kgoši koma ke a ya bolotsego dingaka ba re ke a bona ba baka komela ya kgoši monna yona o khumotse tsheserekano tse di leng gona ke kwa to swaba a ke kgantshe gore e ka se solobege le kgono o ya go isale kgole
1: le ra gore go sa tlo senyega go ya pele
0: ke kwa ke le maswabi go bolela jalo mola koma e bitswang gore ke a mang le mang a bolotsego a ka go e applyela ga a nyaka tse goba o le kgoši o ka applyela koma mola ga e ria go mmereko a tentara mola ga e ria go tentara kgoši ya ke ya tshwetse a ka somela o tlo ba tla mputse ditaba ba ka se tsoge ba kgotlhopata ko go isana le bona ko bana go falago ke tlile gore ba swere bothata ya ba mola bana ba ba applyago ka bo bona ba jana botala o tlo ba tsietsie mo go swana le tentara metse tentara tsela mmuso le magosi ba kwanetse go ria koma tentara magosi ba lahlile koma ya bo bona go ba ba e rekisitse
1: ke le go go le bjele ntshona mane se roka le ra gore re e ka bjele ka setšhaba ka lebaka la gore re ka no ba re ikhwetsa re letlalelong bjele ka setšhaba ka gore go o re o ya ka mo mmusong mmuso o neele melao go o re o tla ka mo magošing magoši a theletša mmuso ko gore gona fao go tshwanetse gore go diriweng ka gore bona gona bjele ngwana o sala eme ga a tsebe gore a ye kae and ba re go o e bone o ka se satswa
0: ya a ke boele mo ga gore magoši ba latela molao mathomong a ditaba magoši a tshwanetse o beya kaga ka nne gore mmuso o tsie koma ke mo ebego dilo di tsone o dile di le therefong go tloga mola nna ke lebaleba go kukušiša le go tseba gore koma ke eng a gone ka nako e ke itse go ka bona mathata a go tshwana le a bonwang gane jalo pele dikoma ba re di apelwa magoši ke ona ba lahlile go koma ya gabo bona ke nto ka itee ya mafelelo ba e lahlile go be ba šetse ka yona ka gore taba tša go bontšhana le go aga setšhaba go tshwana le monna le mosadi ga ba sa bone dilo go tshwana ka malapeng mmuso o ba tsietse yona ba šetse ka koma fela kwa le kgone kgoši ge e tshwanela ke gore yona le yona e applyele koma kgoši kgoši ga e tshwane e go applyela koma ebe e se a tshwanela mara le kgono ba dumetse and-e ba se ke ba leka ba re botsa gore mmuso wa re a boga ba dumelelane le mmuso la ga di sene bosatse be ba tshwanetse be ba ganne ka koma ya bo bona
1: e tloga e le ba ba kudu ka maatla ntshonamane sere ka motswadi yaka eupa ke tloga ke le lebogile kudu ka maatla
0: ke baba ke beng ba ba rena ba dumeletse taba bo bona kwa e re ba ba nna e se ya bo rena e le ya bo bona mara wa tseba ge go ka direga gore mmuso o thome ke raya magoši a thome a re mmuso re se koma bo rena o kampane o tsiesela wa gore tshepiša goba mmuso ore magoši koma bo lena ya mpalela a go le ngwaga ka o tee mo go ka setsoo go bile kome e leng gore e tswa ba re a se molao dinyanga diberisantso go nelwa gore koma ke ya kgoši le ngaka ke fela seema koma ke ya kgoši a nyaka ngaka a re go fetsa go e bolotsa thoko a e monitara gore e sepetswa ka setswa na
1: awa
0: a sanke a ba ya gago ke a leboga
1: ke le lebogile kudu ka maatla eia ko re ka kwa gare ke kwa go na le dilo dingongorego le ditharollo taba e rile ra bolela ka yone kudu nako e telele motsheletsi wa thobela fm taba ye ya go engwadiso ba dikoma le gore mang le mang o na le masone di ya go ntšha dikoma re boletse ka yone nako e telele kudu ka matlhaka ka gore ntse namane se roka sho ore mathata a go tshwana le ya gore ngwana o sa tlo go ya komeng a boa a sa tsebe gore a tsenele kae ka lebaka la gore batswadi ba sa ba ba dumelela gore ngwana a bona a ye komeng a sa tlo go direga
2: o tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Jiggy the special cha A1 cash and carry back to school. Sneaker baby necks 50 by 16 gram 29.99. Maleke ra 72 at the smoothies. Le a 50 at the super 16.99. 100 chippies assorted flavors 33.49. 48 brand lollipops get 33.99. 150 galaxy bucket biscuit 103 rand 99. 50 floppito twist lollipop get 16.99. Kicha A1 cash and carry. Kufika ka 27 July. Kona Divinish Lijubert Street Polokwane. Go lebana le A1 supermarket.
1: A ga motho le tsholo FM ke masimeme ba di metso go ya iringela rena ya bo seswai tsholo FM ke le go tlhagatsela Afrika Borwa. Le nna no ke la tsa borena di tjo tsa borena di kosha. Re nna mme re tsela pele re garitlela taba yela ya rena ya dikoma re ya itswalela motho tsholo tsholo FM. Fa bo leng gore re bolela ka gagano ya ditumelo ka mogae magareng ga batswadi le bana. Batswadi le bana ba bona go batswadi le ba hlokomedi ba bona. Fa o ile ngore ngwana o re go boya kome ngwana ga boya kome motswadi are nna tumelo ya ka legodisho ya ye ke le feeling ke gore ga le kome wena go boile kome o shashara ka ntse tumelo ya lapale o shashara ka ntse tumelo yaka o shashara ka ntse bophelo bya yane ka motswadi wa gago o se tsenele ka akenya go bona letsoku akenya go bona legheswa ka mogaka motswadi na motswadi o na le phoso sa pele ngwana o tshetse molao wa ka gae ka go ya komeng batswadi ba sa dumele batswadi ba re re tla go fa kotlo gore le rena re kgone go bolokega ka mo letlhakoreng la rena kotlo re tla go fang yona ke gore o tla bona gore o alogela kae e seng ka mogaka e sego kagaka 086-0024-52 na motswadi o na le phoso motswadi o na le phoso a retse thobela
4: Tshwarelo.
1: Bala le timile se ya le moya, le se tshile timile ke yakwa.
4: Tshwarelo ntere. Ere ke tsena tabeng, tshwarelo. Ke bona o ka reng tabane ne ya audio di consent form e tsantsa ba notisha le tsogo like ba di di consent form. Ke ke picture ne motswadi wa mashallah gana ngwana bo a ka gae. Ora ra sa a one mo assign neng ena re ke a dumela lo re ngwana wa e kome. Ongu shall grant you. So eba ka ba sira se ka taba ya di consent form wa signo di form tshiwe ba di ali affidavit ma police eng di ID copy tsa motswadi go ba tsa guardian mo bodi lo di to gwathelela na mbile ora re motswadi lo re nganya ke lo tsa dikoma ka gagwe a o ka mogoe lo reng a ka signa consent form a o ka mogoe lo reng ngwana ga le ena a ka ya go menga o
1: pele mo se gora gore nna ko etla go pele ngwana ya komeng re tla be re shumile kuduka matla go setlo sona le gale mo laileng gore ngwana o ba no ya komeng a wa ratswa re ba re bo khuna di ba ile komeng le bo phahla ba ile komeng ga go ne botata gone bele to selo gore ma police ndi re di kolong re be re tle le mangwala go bontsha kwa dipetlele gore bana ba rena ba bolokegile ga bana di asthma le tse ka mokana ga tsona ke mohlowo mo taba yeo le ga gore se ndi gore re sha le mora
4: ora re tsantse e thoma go sha o ba e sha le mora o ka bo serious sister ka re ga mogodilo di a senyega re thoma o ba like o tonyetsiwa magoshi a rena le dingaka tela tsa re me aba sho me aba di mmere kwa bona mo le re ni kana na o ka re ni batswadi maybe ke bona ba bang boleta ba le seletsa la mushor grand tweyo
1: so
4: mara ka le site ne lengwe le gona ke bona o ka re ni a ke tshepo o ka re tumelo tsa di kereke ba ka ga ne tsa di lo tsalo bolo because look at Bible leng mo se Jesu o bolotsi Isaac o bolotsi so mara well after all ke ka mogoba e bonang re ka fegane tshe ditumelo tsa bona
1: ke go kwele ngwana mma ke go leboga
4: ke a leboga
1: aga mo dire tshe shuri a tamshi yo
5: khunari a go go fetsa maruma a mahlwana ke re khotso
1: age le fela ga botse
5: awa le dike go botse ka mamelo le dike ga mamelo ga ga masemona
1: aga
5: are ba le bogeng bana ba ga borna ga mmogo le ba tswa di ba ditjana le ba le ma go shika mo ka tshikela
1: aga
5: e ha ho ha ba ba rekile mmere ko mo ka ona re ba nna re tshafia ta mo ya ka re tshi ao
1: aga
5: a ga na be ga na be ga na me khuna
1: e
5: ngwana a swa swa na o mo gatela o le motswa
1: aga
5: ka e be yena a renga ke
1: e
5: kwa kanjelo o gatella ngwana o le motswadi wana o etswa kome ke rela gore
1: era gore
5: e tente sone ntongwe ngwana go ne gore go ga mogatelela a tsa tshina ke badi o ba santse a tsase ba rata ngwana a sa ba wega o ya kome o shetse ne o 40 something 50 something years wa bona gore le wana e sale ma seidi ma nga saipi nyengwe
1: eish
5: and go ba ngwana o le motswadi wena o bona gore e tumelo o etsana go etlogo e disturb a gore o santse o mo ise ka ga borrawe
1: ka
5: lo ga ka ya lo ga la ka ga borrawe
1: aga
5: ga pa la ka borrawe o mo ise ka ga ngwana o ba ka ga mogolo wa
1: aga
5: e a gore o ntunya motho o ne ba ga ga
1: aga
5: e ente lengwe se a go khopela magoshi ga borena magoshi ka moka ga mogolo ba kontrale sa ba eta pele ba lena bolla met mokwena ye ba re motho o swane di o molomo o swane tsho ga o ka dumela go apra ko magoshi e gane ga mogolo ba tswa di e gane ka bona re isa bana ba rena selage ga nya le motho ano kwa swere ke tsala e go gore ga botse tshuri shiki nga wa praya koma koma bana ke wi koma ke wi ma koma ene me metse ka gare wa bona wa le motho mang le mang a se a swanela o ka dumela gore a ntshe koma koma ga ntshe ke mishate fela
1: koma ga ntshe ke mishate
5: ga nya le go tsa ngwana o noka ba ri jalo ntshe koma ka mo e la matho motho mo isha ngwana ko me ga dia dia lo o tsela ka go hlokomela koma tswa nga go tsaga koma wa wa and ngwana ka re mo isa kome nna ka mala menya ga bo rena ya bina tewa ga masemola ngwana before tsena ka kome o ya ka mosata o ile o chekiwa maleti lo mamma wa ba ka mo khoba muriang ka gona o tlo go fitlela le ge a fitla ka thabi
1: aha
5: e gore le ga ka tshwana ke maleti ba gone mo go misa ba re o kgone maleti a se ka mosata
1: aha
5: e awa a itse le mama
1: ke le kwe ke le lebogile kudu ka matla ntlha ya go loko gore motswadi a skebe a gatelela ngwana motswadi a seke a gatelela bana ka bana ba nyaka go dira ka tsela e ba nyaka o ka gona tlogela bana ba dira o mongwe ka ipotsa gore na kamang o mongwe motho ka ipotsa gore na yo khuna di ge le re a dire ka mogwena a ratago ka gamang ka lebaka la gore nna ke le mmagwe ga ke dumele tabane
6: thobela
1: le kae mmago
6: awa kunyadi go lele phiri mme kwa sware mmamo
1: ai phiri mme kwa gape le lena ke gno kwa sealemoya ke no kwa o ka re bele ke bolela le mahlako
6: awa mahlako o fela ga ka mega mmago ka go feta le ke sealemoya
1: aga
6: una ile go botsa go buima mmago go tlogela ngwana kuna di ka o irtswa fa latela seo le se dirile o buima kuna di te host go roga le tshe ngwana o go re na go ela ile gore jwa le o motswa di mogalaja go ba go botsa ba re morwa go shile lapa go ka thabeng o nala bana go ka bola ena taba ye o tsamga na bona e dirile go ene o sa phela go tsiya ngwana go mo shi go komeng a le ka ne go mo khuna di go buima ka kudu go go fita monna a e tsopi di monna e di komeng pa go ka thirime go monna ga ngwana ga go wa elana o le motse o ka thabeng kwa thabeng o ga ka le rile taba ye ke bokobo ka kudu-kudu ga e le gore ka komeng go na le the host o e tswa ke ngwana ga gana le CFS motse wa gore o lekane ke koma ngwana gago a namele thaba a ya bone tja banna a kgone go tseba gore sega gago ebile ke eng a tsee mo a tswa go thepele a tlo tsaba ya go nnise
1: aga pele ge re lebeletse tumelo ya mmagongwane motlhomongwe mmagongwane o ile e sale ene monnyane gona bele ke mo motho a ka re go nna a ke sale mo tumelong ye ke mo tumelong ye itsego yeo e sa dumelelane go letsetsa dikoma gona fa o re reng bjale and bana ba ba gorešitswe ka yona tumelo yeo ba a tseba
6: o mwana o ile komeng a sena tumelo a thogele bana ba le bona ba ka ikomeng ba tla ba raga a ba boa mo babedi tumelo a seka re yena ke o ile komeng a sena tumelo go na le taba gore wena o tlo o bolele o epee kerekeng o fitlhe o re na sa bolotsa o rilake ba sfas ka re o ile komeng o sa tsene kereke tlogela bana ba bae go bolola ba boa mo le bona bae kerekeng ba thome ba tsebo ba bo kgata ja kereke mona go tsona and a kgone yadi o na le nte ngwe a re somosa bošaeng kereke tse dingwa di tshiri nekwa kgata serage eno ga o fetsa go kgetha serage eno o ile dikgwetsi tse dijeng ga o fetsa go ditheta ka mo ka o thome o tsebo gore jwale boa boa o tla ka gare ga kereke oketso tsa pele bera ba dikereke o feditse ka mokana go tsela go sena ke bokolotago kunadi go ma baba go rutwele mo etapele mo le mo etapele a tshaba ke mo ka ba go botsa ba re mo re ka tsara la ola ke mo thile gore ga a opela buse kunadi ga ke le mo go ene ke re semela ngwana ke le tswela mma go tsena le post change ngwana pampa sa ka go stampa na go sa tsheka tsadi le ngwana sa kwa di wa le tata
1: tata e biri me go botsile jo tswela feo ya ye ke ngalaba ya taba ye ke ngalaba ya taba hey hey motsadi wa gana motsadi re e e motla motsadi le yana ga atswe ba gona ba ile ngore ga batswe bana ba bona ba atswa ba gona ba ile ngore ba atswa bana ba bona a batswe ba gona ba ile gore ba atswa bana ba bona ba atswa pele yo a gana go a re ke re letsoko ka magaka aowa aowa ga le tsene yeo ga se tumelo ya rena ye ke le godisitse go bele ka bana baka motlhomong o mongwe a ka ba a re le kereke ga e dumele le ge se kereke go na le ditumelo tse dingwe tseo e leng gore motho o tla go tswa gore ga oe kana ge re na le tumelo ya setso go na le tse dingwe ditumelo motshelo jwa tshobolo fa mo di tshwanetse go tlhomphiwa ka mokana ga tsona ditumelo tse di tshwanetse go tlhomphiwa pele motswadi se o re nna nna ke le mma gona dikere gona di ka moga ka ga a tsene tla bona re mmonaneng ba gona ba o ileng gore ba ile ba fapana le batswadi ba bona moraga gore ba ye komeng tseba gore ba ka be ba tshwarelane gona bele ke nana gore batswadi a pelo eno ya ganyanaganyanaganyane ngwageng wa go feta re boletse le motswadi wa ngwana gona mo lenanong le yo ngwana a gagwe a ileng ka komeng ntle le tumelelo ya mosadi owe mmagongwaneo a re ke nyaka ngwanaka nna re tsena kereke ka mogae ngwane ga e komeng ka mogare e komeng ke nyaka ngwanaka re bolela ka dilo tse e le gore di a direga motshelo jwa thobel fm ngwageng wa go feta re boletse le mmagongwana mo lenaneo a re na ngwanake ba motšhabišedie ke banna ba strata bjale nna ke direng tia direga dilo tse di bjale motshelo jwa thobel fm pele re tshwanetse gore re tle ka tharollo pele keo ka gore ka mo ka batsheletše le bolela ka lengwalo le le tshwanetse gore le be gona le mmangwana a le thalathale a re nna ke le motswadi wa gunadi nna ke phelati ke re ka nomoro ya ka ya boitsebišo yee ke belego ka ngwaga wa gore le gore le gore le gore le gore ke dula ntlong ya gore le gore motseng wa gore le gore nomoro ya ka ya mogalashe ke re ngwana ka ga ye komeng goba ke re ngwana ka a seke mengwaga e tlago ye motshelo jwa thobela fm ere a re pheleng ko gore motho gore a ye komeng ba tlo o nyaka avidavity pasa ya motswadi pasa ya kokwa ngwana le ngwalo le o le gore mohlomongwe ntona o le thalathadile ke dilo tse dintsi tse e le gore di tlo o nyakega go tshwanetse go lokisiwa e sa le gona bjalo ka lebaka la gore kua morago kua taba tse tsa dikoma mothiri tswa tswalefem di be di sena tlhakatlhakano ye e le go gona gona bjalo and metlha le mabaka di fetogile re a lwala bana ba rena ba na le di-asthma sa le ba bannyane bana ba rena ba na le bothata ba mafatlha bana ba rena ba isiwa kome wa e bona ga o sa buela morago ke molao wa koma oo ke molao wa koma wa lwala re tla go tlhokomela gore lwana ka mo ke be ke boledišana le amoso bontšhitse gore go be go na le ngwana yo a bego a sa tšea a sa nwa meriana ya gagwe yo o motei wa ba bararo ba re ba lobile go ka mono provenceng o motei wa bona o be a nwa meriana motswadi o dumeletse gore tsamaya kome goba o tšhabetše o lobile bophelo gona mo seritse sa koma se kae e ka fa mothele jwa tobelefamo o bona go molao o tsena ka mogare ga dikoma mae bagakolo le bagala be ba re molao ga o boe le morago re tlo o tseba bjang gore o na le asthma re tlo o tseba bjang gore o na le bolwetse ba gowa ga o ele le tshwanetse le modire bjale le bjale le bjale le bjale mmage ga a gona mmage ke le thumatšha goba papage ga a gona a ka se tsene ka mo ke ena a mo tlhokometsego papage ga a tswe ke lešoboro re tlo šoma bjang re tšikiša molao re a o gomiša goba molao ga o tsene re šomišaneng gabotse go be le poledišano a retse motshele jwa thobela fm thobela
7: thobela kunedido
1: le kae
7: rona kunadi
1: nke le no re hlahla ka metsotswana fela motswadi wa ka
7: kunedido o se o bolela le joseph manana ka motlembisa
1: aga
7: no kunadi wa ešo wa tseba batswadi ba dira ba bolela nnete ga ba tshwanela gore ba dumele ka lebaka la gore ge o ka lebelela kunadi ka nako ela ya gale ya rena ya gale koma e be e le koma and-e koma e be batho ba babeng ba bula koma e be le babe ba e dira ka tshwanelo and-e melao ya yona ne e bonagala e le melao e dumelelang le ke magoši mara ge o ka lebelela ka nako e kunadi koma e no ba batho o itirela ditšhele letseno o itirela di-business ka polelo ye nngwe mara kunadi nna ke rata go e beya gabotse ke re batho batswadi ba dira ntho e kaone ba ba sa dumeleng gore bana ba bona ba ye komeng ka lebaka la gore le o le beileng la gore o humana e le gore bana ba bangwe ba na le malwetse a itseng ba tsena ka gara koma kunadi ge ba tsene kwa bana ba maphelo ba bangwe ba nwe ya komeng ka o sirimelele ke batswadi ba itirela ka mokgwa ba ratang ka ona ka lebaka la goreng ba bona bana ba bangwe ba ya komeng ba ya le bona ba feleletsa e le gore maphelo a bona batswadi ba bona ga ba lokologe ga ba ba dumelele bona ba itirela ka mokgwa ba feleletsa le gore dilo tsa bona ga di tsamaye ga botse
1: hei wa tseba re kwa botlhoko ka lebaka la gore tsona dilo tse tsa go se tsamaye ga botse tseo ke tsona tse e le gore di tsea seritse sa koma tsa di bea maemong a wenkego nxanxae nxanxae rangwane nxanxae tsona dilo tse tsa go se sepele ga botse gape ga re tlo supa rabadia wa gore le gore re tlo re koma yona ka kakaretso bona gore ke batho ba bakae ba bo e leng gore ba sola koma bakeng sa go sola motho o tee yo a dirile go phoso a re bana ba tle komeng a tseba gore ga na maswane di ya go ka bula koma ga re sa sola motho o re sola koma phoso ya dira ke mogaši ka mothobela fm ga re sole mogaši re sola thobela fm ke podi ya ja lotsa di feta tsa ka mokana ga tsone bele motshele tsa tofelo go tlo tloga go tlhokagala gore go be le dipoledišano magareng ga mangaka le mmuso le magosi a borena tharollo e tshwanetse gore e be gona le setšhaba batswadi le rena re tshwanetse go tšea maikarabelo re tshwanetse go tšea maikarabelo go tseba gore ngwana wa gago o a bajwa o na le malwetsana-lwetsana ao e leng gore a ka se mo dumelele gore a be ka kua thabeng dibeke tse e ka bago tse nne goba go feta batswadi se gapeletseng go ya go isa bana ba ka nako ye nngwe o tle o gapeletse ko gore o ye komeng ka lebaka la dipolelo tsa banna ba motse goba setšhaba mo batla go botsa gore he o le shoboro he o le thumašha he o diaenging ntle le go kwešiša malwetse ao o ka bago o na le ona ao a go gapeletsang gore o se gate ka kua bjale re tlo o tshwanela ko re be le poledi le perekišano ye kaone bjale ka setšhaba baetapele beng dikoma mmušo a re kopane re boneng gore na tharolo e ba eng ka mogare ga bothata bo re nang le bone ka kwa pele kwa motheletso tsa FM ngwago o tla go e ba ke tlo ba ke sa le gona ngwago o tla re sa tlo bolela ka mathata a mangwe a maswa hei re feditse motheletso tsa FM ditaba tsa dikoma re ka se di fetse koma ke setso sa borena re tlo bolela ka yona ka dinako ka moka kudu nakong ya gona na ke dilo go lekane ga ke bue le morago ke šitselele alila mola show pele ga ge alila mola a tlo tsena ba ditabashiba ba gona one magopo gona motshelo tsa tsholofe re lebogile kudu ka matla re lebogile bana ba buile bana ba gabotse re lebogile go ba ba lobile go bana ba bona ba ba lobile go maphila bona go malapa lapa re re nxanxae miboya ya bona e robale ka khutso go tswa go nna khuna dimolaodi wa matsalana a tswako ke dirile go lekane ke re moshate

0: ya hwetša sekgwari sa pene kore wa tseba ya hwetša dikgwari tša go entšha ka fao e lego ka gona ba entšha e phela magešo leina la koša matala ke tlamo ya sekgwari sa mabethela magešo mohlami wo botlhwatlhwa mohlomphegi mm werane gomme re opeletse fa ke kgauteng koresus baetsilwe pele ke tate mohlongo re tloga re leboga magešo bokgware keo batlo goba bolaeditše go koša ye kore wa tseba maswaona a go na le mo ke solang gona gore le ga se ba lentšhe gabotse Kaiba ke very soft PP ba ntshi ga botse ga ile re ke treble P le ona very very soft le ona ba tloga ba ntshi ga botse magetsu le mola go F40 simo ba tloga ba ntshi ka bokgware le botsoriwa go makatsa magetsu re a le boga nke ke mothongotho mela tsa le na boele ka ena go rena tsa le magetsu le ska yo ngwalela fase ba re khotse ntla tlapokeng re le boga mmino wa go thoba matswalo ka mehla mmino o sabole go mmino wa go sekufale ka mehla re a le boga re ke nna matume Charles Munyela ka mehla re ntse dire tloga le boga matume re le boga go mina ane o mo shuma lae jabare thobela tlatlapokeng re le boga mmino mo botse wa dikhwaere ke re modimo a go dire ka go loka ke go theleditse ke le thembisa monneng ga e ke makgodu ka re mongwana number 2 are ke nna Martin Mokgetle re toga le boga dimathiri le a le boga o mena gane o mo shuma lae jabare thobela ka mosha tlatlapokeng mmino ke mmino o seke wa ba wa leka wa raontse ke theletse mmino wa dikhwaere ke nna shelile go di ga e ke ga mashashane se bura ke polele hore be go re bolela mabere ka kwa hantsi ka kwa ge re kopana skabaleka ona o ntsebe ba re thobela bagala mona sontaga se sona ntle le mmino wa dikhwaere ke ipshina ka mmino ke le ga mashashane Jupiter ke nna tetla tšao ke re tloga re bo tetla re a leboga go mina gane o mongwe shomo laetsa ba re thobela kgotsa o ntla tlapoke mmino wa dikhwaere o nkgopotša Matuma primary school ga mashashane Beniskate a re ke nna Zef Legodi re a leboga mokone re tloga re leboga go mina gane o mongwe shomo laetsa o tswa mono monna banna o tswa mo monareng ba re thobela morena tlatlapokeng re mmogo ke Andries Mabela ka pench ga mamogolo mošate re a leboga drusa re tloga re leboga go mena gane mo mošo mmino ba re mmino sonta sa felelela ntle le mmino wa dikhwaere ke go theleditše ke le dendron a re ke nna Rosina Mothemane lena bangwe ba leno theletša fela magešo lena bao le letšago re tloga re leboga go mena gane magešo re a leboga lenano le le tloga lena le maatla ka baka la lena boele ka ke le botse gore le kgono le re tlo kgaogana e sa le ka pijana magešo re kgone go šutelela ba mabela dipapadi gona Frank Sechabe magešo le molatelo latiwa makgatho lo re ga se tsapapa le ya makhaola khang magareng a stopa sa Spain le Argentina re tsore nae ka ba mogopo ma ke sho o le bakae re bile le lena ma ke sho ra le ga se tsa ka bokgwari yo mogolo dipapadi tse ka mphela mphela le lekono le ke di ya go felelela re tla be re ntse tsona ka bokgwari le botsore re ke ri ya le ka fa go tloga fa o ke ya go bone
1: a go kile go ba le kgobalo go ba bogolo fa di ka bakala go tlhoka shedi ga ba o ke le dinga ka bo ke long go ba o bile bo ke leng go belaya ga me wa tlhoka thuso ya maleba

0: ntate wa tsebo le boithabiso.
1: Shield jale e bitswa Rexona. Se pipa le fetla sa ketla pele le fasting. Rexona e ka so go swabishe.
2: Re tsoma mokuta wa gago. Re ra wena setlhopha sa gago sa mmamoratwa sa dipapadi se tlhatlhwa tsa kgwele ya maoto ya maoto e fela a gago maitemogelo a thoma ka lešata la legowa thelebišeneng o na le tshekatsheko ya maano a papadi ka moo go tseneletsego e fela bokgauswi jo o ka bo fitlhelelago go bona tsotlhe ke ge o kgakgetswe tekising ka gare ga sephetephete kgauswi le lepatlelo la Soccer City pele theeletša mo Coca-Cola e dira gore ditoro tša papadi ya gago di fetoge nnete e ya Coca-Cola Fan Park ya kgauswi le wena latela Coca-Cola ZA go mafaratlhatlha a leago go hwetša 411 le ditekete game on ditlogile scan up feed it all ka Coca-Cola.

0: rago ba kwetse bjale menyako ka moka ba re bone petri na naga ya Spain ba ka ba le sonotlelo sa go bula menyako merino le na wa lalela kopene ba re bone sebaka o ba gana ka morago re tlo ga gape ga bonolo petroporo o re lokala lamin ya mal wa kola kola lamin ya mal wa ropella lamin ya mal di tshiko bana ba boro lamin ya mal wa tshika tshika rotri kan ka utilan ba mo ngabona semeti wa ropella o ive mo pase Nico Williams ya go nyaka tsela Nico Williams ga re ka tlhologanya ba re nekis e se go le bakeng la bjale wa gana wa latola le se gona la go molina tsela ka ntle ba re fetse ka mogare le bala ke naga ya Spain kokoraya o ya go potsa go lewe ka mogare ga le bala ya go retelelogo gape Amerik Laporte ka tsere sa bolosome nne ba e botsa wena gape gape wa etsa wa e kgamelela go lewe o e rele ka le petri petri o nyaka tsira ba e botsa go Laporte wa etsa wa e rapelela wa e gapagapa kgo lewe ka mashimong a naga ya Argentina ba e bja mokhubong wa lebala wa etsa wa e gapagapa ke kubase wa e bja mopase Rodri yeyo mabogaso Rodri godimo ga dino
1: a na le sebaka se se botse a sa na le sebaka se se o sena motho le mo gausi le ena le sogana le ena Rodri e raya gore motho mongwe o nkwele ke re nako ngwe ga o nyake rote o neele jana gantsinyana nako ngwe le ka go ralo ka shoto kudu-kudu ke lebeletse ka mokgwa yona Martinez a dinang diphoso botsona ka ona o fela fuente ke nagana gore o tloga ka sethabe kudu-kudu ge setlhopha sa yona Spain ba ka se nweše mo metsetseng e e le gore motho mongwe e sale gona ka baka la gore o thoma mo metseng e e lesometlhano e fetileng ke setlhopha sa Spain fela go na bolela nnete ke bona ba kgatsentšhitseng kgatelelo mo setlhopheng sa yona Argentina o naganana gore ka go kgatelelo ba etsentšeng o ba santse bo bana le nna o fitlha ka sesebaka se
0: tlhatlhamolola kwa morago ya go retelelo ga gape ka Lionel Messi wa gana ke makgokgorea ba ya go dia phetogo gape lesogana la ga Xavi Hernandez Carles Puyol
1: Sergio Ramos Iniesta Xavi
0: baaka ba maloba ba naga yona ya Spain keresya bone o ya ka ntle ka mo nageng yona ya o ka tsoka metsi o ka balla go emene motheletse wa thobela FM mogopo wa sejana sa lefase wa go imela dikilograma tsa go ka balla go tshetshela ferelona lekgolo masome nne pedi moe e leng gore dikilograma tse kano fegelwana lefela masome senyane pedi ke mmala di imela ka mmala wa gauta ke mogopoo e le gore o tlo tlhopa ke naga ya Spain goba Argentina Messi ba mo thibela tsela Amerik Laporte ba ya go montšhe karata serelwa monala bopadi o re nekes ntlogeleng ke nna ke tlhokometsego papadie o mo kgopela tshwarelo Amerik Laporte morago gore Messi a tlose go le yo mo leotong la gage a nyaka go sepela ka letshogona la ga Amerik Laporte Laporte a re ne ke sa gona mo o yang gona
1: e batse ba re o dirang gore o bolela nnete Amerik Laporte e bana le sebaka se se botse sa o tloga mo tseleng le ge le o rona o itulela eto e ba tseba ga botse gore o dira eng
0: sho ba na le tumelo ya gore ba tla kuka mogopo gape ka tatelano balatedi ba naga ya Argentina re mo motsetseng wa bobedi go emene go okeditseng ka yona a na ba tla utswa papadi gape-gape ba re bone Messi o rela ka 1-1 ga bonolo fela Enzo Fernandez Messi ka ntle go dilan Messi ba gana nikis retelelogo gape ka Argentina Julian Alvarez ba mmitse ka rodenas Simeone Hello,

0: kasirikiwa tlhoko ya moko re se re khona re matlhoyo Spain ke bo madumela go reto o ba ile go fenywa Spain bana le setlhopha Argentina bana le Messi Ferran Torres ke mophološi Ferran Torres ke mogale Ferran Torres o tswa mogopo wa lefase o isebakang ya Spain
1: Barry, it was just a matter of time. Goro golela nnete ebe e felela o ne o bonako fela nno yona e dijeta mo setopeng sa yona Spain e o re nneng ke yona putiso e golegolo ebile re kgona go bona gore karolo ya bobedi ya nako e okweditsong e sa thoma fela Ferran Torres a re ae ke tlhola a ke dilese tsa go tshwana le tsona tse bo o sena ntle ngwe le gore Martinez a ka e dira gona bolela nnete ka mogolosegana la Ferran Torres a re kile golo e ka moka a bona re a tseba re itlaka se sebaka ebe ena a ba phološa losegana la Martinez Nico Williams o ranukile ga botse ka gore le ka o busa kgoleo ka mo lepatelong ke a kgwetsa yena le tshwana la yena Ferran Torres a itse a ebea ka gage
0: go thobola FM yale go tla gasela Aforika Borwa mošhato wa tsebolo boithabišo Lionel Messi sefatlhego sa gago se a bolela ke di h ke di a banthomolapelo naga ya Argentina ba raloka ka banna ba lesome Yama, paro khuru medici.
1: Ala bala re fego no bua sa tsa agency.
0: Ya ya ya.
1: Re se bone.
0: Ye wel la ga titi ga e ke ba pale. Ya bua mo rao papa di. Prikike na ya Argentina. Kuka ka le go di mogolewe ka tlhogo go lewe pelela matsogong a mosara dino o nae Simon o moshate wa tsebole boithabišo tatelo a bonolo ka mmakgokgoreya o e ralokela mogosi dina petri o e raloka go mmakgokgoreya one Spain lefela Argentina ba dira seo ba ile ba se bontsha naga ya Netherlands di ba dintseng go roketi ba di le sometse mo go posisiono sa lefase ka nako ya extra time ba utswa papadi ba o retelelogo ka yona ga bonolo fela ba rela ka lesupemendi ba e sagona maemong a boswai ko morago ya o retelelogo gape ka kubase ba tlo notela kgwele mo maotong a bona ba e senya naga ya Spain retelelogo ka naga ya Argentina le bona ba latlhegela ke kgwele ga bona lopela ba ba sireletsa ke lesegon la go Ferran Torres se tswela ka ntle a remelelang ka maoto ya kgatlhanong le banna ba lesome ba naga ya Argentina ba ya golwa ka se sengwe le se sengwe seo ba na go le tshona lana le Messi o disitse ke kgokgoreya Messi ka ntle go sedikodiko sa lebala ba raloka gape maemong a bosupa ba gana ke Nico Williams go thobola FM yale go tlhaga tswela Aforika Borwa Messi o romela maemong a bolesomeke ba gana kwa morago ba latola a re bone Messi ba e thagola mo maotong a gage retelelogo gape ba e tšea mo maotong a gage Medina Facundo Medina ba raloka go wena gape ba e podiša naga ya Argentina ba e ropelela mokhubung wa lebala ka mašomong a naga ya Spain one Spain lefela Argentina re motsetsong wa bologolo le metso lesome ba rolo ka 1-1 ba romana maemong a bolesome a bosenyane ba e senya kgolewe naga ya Argentina
1: ba no e senya gono bolela nnete ka baka la gore a tshepe gore na shoto ele a lebeletse motlhomong gore o leka go efa Messi eopi a kenagana gore ka mokgwa e tladitseo ka leto bo o sena gore ka nnete Messi a ka feleletsa e le gore o a e fitlhelela yona kgoletse ntho e le gore setlhopho sa yona Spain ba santse ba o e dira ba sa le gona mo ba sa gateletse ntho ba ka kgona go e dira motlhomo ke o fetsa e le gore ba nosa nno e ngwe ya bobedi ba ditse ba tseba gore ae ba nosa ya bobedi ba ka nna ba dula tlhenge ka baka la gore noetse e fela yona ka nnete go tloga o sa boloke kudukudu re tseba setlhopho sa Argentina gore ae se tloga le dinkgwetse tša o boa morago mo papading ga o se gwa fela kudukudu ge e le gore setlhopho sa Spain ba sa nositse noetse e fela
0: pharologano ke yone gore naga ya Argentina ba raloka ka banna ba lesome
1: ke nnete pharologano ke yone ane ebile setlhopho sa yona Spain

0: bora ba khona tswara khwele sebaka se tlelele stopa sa yona Spain ena gana gore ke ntwe ile re ka felletsa ile re ya ba thusi
1: ba mo khajala ka morogo wa machacha Mikel Merino nakayella khatanong le McAllister ibile ba mo ntshikara ta serlwana ba mo ntshikara ta serlwana ba ya gore tlo ga yona nago ya Spain Mikel Merino Petri wa bitsa mkhubung wa lobala wa chika chika ka kholewe o remela maemong a bo tsai ba go nya ka tsela gore ba tla tshego le kae ba re lokala gona maemong a bo tsai re tlo loga ka yona Petro Porro Porro nya ka tsela gore o tla dieng ka kholewe ba nya ka tsela gape gape ba etsia khubung wa lobala ba rapella gape makhokhoreya maemong a bo tsome One Spain, Lepel Argentina, Otobela FM, Yalo Hota Rasho, La Africa Bura, Moshato Watsubo, Lebu Tabisho, Nico Williams, Wera Lagabono Lopela, Petru Nagatila, Zibamendi, Martin, Babia Mukumu Walabala, Tikate Gabriele, Bajaba Kalamela Hule, Jalaka Metzelo Wake, Momotumabolo Sumitaro, Carlo Yamapelo, Yanaga Extra Time, Yamitzelo Sumitano, Ferran Torres, Wera Lagali Nico Williams, Mamongabolo Sumiti, Wakwala Nico, Bamuduchi Monoken, Nico Williams, Uduchi Gulasawalaga, Sassini, Nakayala Hatan Lenaraya, Lenaraya Spain, Otabela FM, Yellow Hotarasha Africa, Boramashate, whatever we Tabisha Martinez, White Oshawalewe. Where is the Taloto? Come on, Walabala, Yaman, where are the governor? Paran, Tolos, Mamaraso, Muto, Catole, Mamaraso, Toloso!
0: Oh,
1: come to check.
0: Limo Gidu, I give one of Garganitri Vasita Sitimil Lani, Tulis Alaga Pelagnana, eh?
1: How shop? It's on Kawosa, Tabaye. I need to put it over Okamatsi. By Tachaloto, Rachel Lakimitsu Shupa, or Papa Pitima Peleno, Otabela, FML Hotarasha, La Africa Boramashate, what's about the way Tabisha? By way to sell a free kick, Naya, Argentina. Ana eta baba gale gape ba bua mo roba papadi ka bo robu dikela ba ikukatela godimo ba thula ka thogo ya gore tlo loga gape mo khubung wa lebala kana ga ya Argentina re shalla ke metse tsela gore papadi pitla mapelelong ba itse ba rapella ba re le ka bona lopela le le segona la ga paradise wa tsara la ka maibonga bo le some ka ntla ga se dikere ke sa lebala ba itse ba nama tsa thaba ya motsanela ba romela maibonga bo swai la nna le Messi ka mapatla wa itse wa rapella na o tla itse la mogau mo bo se gonjola morena Messi wa gopela tsa maibonga bo shupa khotso ba thilela ka ntla ka tlhogo ba romela khutleng ya bobedi ya naga ya Argentina ba puka puka ga the albiceleste ba itse ba rola ka ko morago la nna le Messi ka ntla go thilela ba botsa go Messi maibonga bo shupa Kroso di toga pasi di smeti ka go di magadino. Baragaibe goal kick. Baragaibe goal kick. Yama Saradino. Monoya Unai Simon. Omoshate. What's the ball away Tabisha? Naya Spain. Basi pela lo pasi la kanana la masuri di nosi
0: e ba hadima ba e bona kanana ara ke khausi khausi
1: shasho ba tsoba na matsa thaba ya matsanela ka le go di mogolewe ba shiriletsa naga ya Spain ba o Parlo kang khatana ne banna balasome ba Argentina Nico Williams wa rapeletsa ba modisitse Williams wa rotlo yo yo mamagasa Williams Nicole Michelo we thaga direct
0: u dira Nico Williams
1: arret
0: raro o setse o fitlhile ke eng tse o lekang o dira le Williams
1: o tla itshola ge naga ya Argentina ba ka nešanne go lekantšha dino Nico Williams ba re leka gape Lionel Messi maemong a boswai o ebja mokhubong wa lebala ya go retelele ga gapegape ka lesegana la ga Medina ba nyaka tsela gape ba remela maemong a bosupa na o tla e swara Simeone wa e swara ka nnete maemong a bosupa kantle go tilan Messi o ba sireletsa ka thamora leke ka kgwele mo sefatlhegong sa gagwe ebile molala bobadi o emiša papadi gore Michel Merino ba mmethile ka kgwele ga botlhoko
0: a shoto ba le gausi
1: o nyaka nno Lionel Messi
0: nyaka nno o thoma o tsoa bjela ena Lionel Messi bja re tla bona gore ka nnete go llatwa goba bjang
1: phuthaphutha malao wa gago ke seo motho a ka se bolelago ka naga yona ye ya Argentina ge ditaba di le ka lamano ga lona le re šhalelwa ke metsego ka balela go emerana e kaba ba tla boa morago papadi ke putšišo yeo ba re wena Ferran Torres o boole ka motsetšeng mo godimo ga kgwelegwe gabo le karapa a go lliwe gabo le kgema go a lliwa Lionel Messi wa tseba gore mafelelo a leeto la gage ke gona mo o emela ke mmetale wa silivere ba fetogile go ba tshegotsong balatedi ba naga ya Argentina one Spain le pela Argentina o ya ka ntle Michel Merino ba ya go e tlosa go lewe molala papadi o ya go laela naga ya Argentina gore ba e tlosa ba ra lokela go ya kwa morago ka lebaka la gore ke bona bego ba le godimo ga kgwele ga lemela Petro Porro ka nnete o dia fela bjalo retelelo ga gape ka te Albe Celeste ba ya go nyaka tsela ba ya raloka le lesegona la ga Molina na batla betha crosso ba re ke betha crosso o a šhireletša Lamin Yamal ke thibang-thibang ba ya go phetse ka mogare lebala the Albe Celeste kwa morago ba ya raloka ga bonolo fela le mosoradino Emiliano Martinez o e nametša thobo ya motsenela ka le godimo golewe ba ithula ka tlhogo ya go retelelo ga gape ka Messi yoyo ba gana kwa morago ba šireletša naga ya Spain ba ithula ka tlhogo ke Molina kwa morago ga re bone Nico Williams wa kgorometša go be go sa tlhokega
0: go sa tlhokege ka nnete ke tse dingwe tsa dipheto tse e le gore dibapadi ga di tsea o tlo omakale gore ka baka la gore motho ga a sena kotsi a furaletse dino tsa gago nkane o moralo kwa magogo ka baka la gore wa tseba gore malokwane o tlo no feletsa e le gore letsana kana gage
1: dingwe
0: tsa ditlhomo tsa dipheto tse e le gore gantsinyana ra ipotisa gore ka nnete ba tla ba naganneng dibapadi
1: freki ke naga ya Argentina re godimo ga motsetsa masome wa bo lekgolo masome a mabedi metsetse ya mafelelo ya papadi naga ya Argentina ba nyaka go tlo lekelela ka papadi ye Lionel Messi godimo ga kgwele o re lokela mo gausi lena ba e boitse go wena Lionel Messi makgokarelo wa mokitimela ka gore godin ref Simeone crosso ke le es ke le a ka thoko ga dino monyetla
0: ba e sa itebetse setlhopha sa Spain
1: khutla ya boraro wa naga ya Argentina Lionel Messi o emeletse golewe ana ba tla boa morago papading go thobela FM yale go tlagatsela Aforika Borwa go kweditse ka metsetse metlhano metsetse metlhano ya go ba dikgweditse tharo go naga ya Argentina ba ikoketela godimo ka tlhogo seboko ke go lemang le mang ba o šhireletsa gape ba romela khutleng ba tshwere dipelo ka diatla Lionel Scaloni o nyaka go lekelela ka papadi Messi re lekele mo gausi lena ba re ema ba thoma ka thapelo ya tateo shama godimo baladedi ba naga ya Argentina Messi.
0: Kharame tsana wa itlokome.
1: Wa kuka go lewe. Ah ya go poko go tla le mo pass. Sibaka! O di boga dino. Ke le eish, ke le ah. Ba tshwere di tlhogo. Le se bona la Samuel. Rala ka go di magadino wa rulela.
0: Stopa sa Spain is thoma dumela stopa sa Argentina ore ba boe papadi nganyane nganyane. Ke stopa sa Argentina ba sentse dira. Go lengwe lengwe ga nibele ba sentse ba e romela gona go kwa go tenja stopa sa yona Spain. Spain ha ka ka mogomong. Ke Spain ba sentse o dira ga nibele. Ke ka mogo ba ralo kwang ka gona ba sentse no niela tsana di kgwele tsa gausi gausi nyana. Ka mogo ba tlhola ba ralo ka gona ba tseba gore stopa sa yona Argentina ka bokala gore re tseba gore ke bo rapetjwana ba gona o tshopa tsona tsona di free kick tsona tseo. Ke ka mogo le gore ba ka gona o laola ka papadi game management e tloga e le go tshwa.
1: We are like a rutele chakwapele. A rapele chika se singole se singwe se wana gole sona. Messi, Rodi Maragwele, Negatila, Rojangala Patelong, La MetLife, Ka New York. New Jersey, Ratula Rape, Kumungwala Bala, Baralakala, Maimonga Bola Semeti, Naraya, Spain, Pasolo Jogo Shirelecha, Kasi singole se singwe, se wana gole sona babana Porsche. Katana le Naraya Argentina.
0: Simeone
1: o dira galo yo wena ngore e be se gausi le kgwele. Ban khomala pelo.
0: Go bona Lionel Messi re ka nne tsae. Le mo primale.
1: Ya.
0: Primale la sa pasana sa Argentina.
1: Sho. O tabele pemele go tlaga tshela Afrika borwa. Mal le sona le la o checker le mo di papari cha Tennessee. Kwa o tsoka kwa na geng Carlo Alcaraz. O tsoka na geng ya Spain le na gona o tlo tlhakalela naga ya gabo. Re ke lo gape kubungwa le bala kana ga ya Argentina ba bona phosa ga tana le naga ya Spain. Re shall lo ke metse mebedi gore papari fiki mapelelo. Wa gana kwa morago o ne Simon rapalla mo pase ka yona kgolewe go thobela FM e le go tlagatsela Afrika borwa moshata tsebo le boithabiso kanana e thoma go ba kgausi jale monna mengwaga e masome tselatlhano ya go motlhatlho o mogolo go thopa mo go pasejana sa lefase monna wa Telfondi ba rela ka le Nico Williams maemong a bolesomete o reka nako ya papadi Nico wa furelela fela o dia fela jale o rela ka go bonolo le Cocorea ba rela ka go bonolo fela kwa morago le lesegona la tshere sa bone Eric Garcia o romela maemong a boswai a re godimo wa metse metlhano ba rela ka 1-1 Zubimendi Martin wa tserela ka le Cocorea maemong a bolesome ba isa maemong a bolesomete ba rela ka le Ferran Torres Torres o nyaka tsela a re bone Torres reki sa banna ba babedi ba tlhatlhamolola maotong a gagwe Cocorea ga re ke retelelogo ka yona ba sireletsa ya go retelelogo gape ka naga ya Spain fela ba bona phoso gatlhano le bona ka mashimong a naga ya Argentina re bala metsetsona e basome a mabedi gore papadi fitlhe mapelelong Martinez ba re boela morago ka go lewe panka ya Spain panka ya Spain e rutulogile ka moka ka gore ba re monna yo go Martinez o batameditse kgwele wa e kuka Martinez kra le godimo na ba tlala ba batho ka dipelo ba sireletsa kwa morago retelelogo ka Ferran Torres Metlholo ya balatelo go dira go kgolofelo go ya go katlego dinkgwete le galobobedi la mathomo ka ngwaga wa 2010 naga ya Spain le nyaga 2020 Lionel Messi pelo ya gage e rothole keledi ke photo ke to Tsikitlano tsa sello go baladedi ba naga ya Argentina sesago ke le kapa-kapa le memelo le boka dirubelo go mabedi bana go ya Argentina
0: batlo ga ka nnete ba lekile go la stopa sa Argentina e utle ga nnete go sna gore ba ga feletse batho ba ka bagala o lebella dipalopalo ka mokana a bona ga sa ka ba ngwa di sha le ka shot on target le ka itse stopa sa yona sa Argentina se se ya boetsa re ka nnete e be le stopa sa Spain fela se se le ka go fenya yona papadi se e be le stopa sa Steve fela se se le ka go fenya gona mo e be stopa sa Steve fela se se be se gateletse go kudukudu mo karolong ya obedi ya papadi o ipusha rena ka nnete papadi ka bagala gore e sentse ba e fedile go no bolela nnete go metse senye ba some senyane stopa sa Spain ka bagala menyetla ile gore ga sa ka ba shumisha per felice re bona ibile ya nako e go di joeng re bona ibile Ferran Torres mo karolong ya bobedi ya nako e go di joeng a tla dano sha yona no e le re e ferlo a tloganya ditlhopa tsa bobedi ka tsona stopa sa Spain stopa sa Argentina
1: ke se go le gore o bo se go le fela gore naga ya Spain ba tla roba dipelo tsa balatedi le naga ya Argentina
0: ke nete go no bolela nete kra gore lo lebella dipalopalo o lebella ba le re mothomwe ba tse ba kuduka tsa go le ya maoto ba bolela gore a Spain di mo lebella di percentage le re mothomwe tsa go feletsa dithupa e be le di go dimo go feta tsa stopa sa yona sa Argentina ga kemakala go no bolela nete ka bagala gore stopa sa Argentina go ka tsola Messi ka bagala gore iba se gona go no bolela nete mo papa ni ba le bududududu ntwe le re ba gonne o dira go feletsa le re ga ba mo fele ka segoba se se nyane nyane se se tswana la Messi re a feletsa le re o gona o tsara kholeo stopa sa Spain go bala le nete ba tloga ba ralukile ga botse ba tloga e ba tshwanetse yona phenyo ye tsara la Ferran Torres a tswale banking ka nete e ba yena mothulushi wa stopa sa Spain se
1: shasharakano e kholokholo go naga yona ya Argentina e le mathata magolo ka re a thomile go tloga gona mola ke Enzo Fernandez ba mmontshe karata e khubidu pele ga ge re kwatla mo metsong e masome a senya
0: ke nnete le ge e le gore ka nako le pele ena Fernandez ba a fwetsa karata e serolwane go nobelela nnete stopa sa Spain ba ditse ba gateletse o ba feletse e le gore ba gatelela le go feta ka morago wa gore stopa sa yona Argentina ba gwetse karata e khubidu ba tseba ena wa tseba ena Fernandez gore ka nnete o tsweng ga gage kona o le ro swala lunch tse stopa sa yona sa Argentina
1: coach Kroll wa re le boga Spain
0: kona bona mai kuto
1: mo ka go re go sae pelaetsa ka wa ngore ka taba yela ya go direga genaga ya Argentina ba thopa gatana le naga ya Egypt ya le o reta Spain ka tsela ile gore ba shumile ka gona Ya pero na le go masime nne pedi o tlabetse ka gauta di kilograma che khano pero na le pela masime nyane pedi le sona le la naga ya Argentina
0: paradise a ke makale di sonche tse ba ga di lebella ba feletse le re ba mo fega di papadi tse di tlang ka nnete o khona bona ka mogolo re a as a sportsmanship go lobalela nnete o na le pelo yena le tsana la parade sa go lobalela nnete ke ra gore ka mogolo bona a ilwa khatelo le ba bang ba di papadi tsa stopa sa yona Spain ke papadi ya go le maoto Frankie o tsontse no ba le mo fenyo o tsontse ba le le re mo fenyo wa fenywa mo papadi nge o tsontse no ba le mothupi o motle fela ga no ba ka thopa ba le babedi ka o tlhoka matlhatsi
1: gomme ge maemo a ditabala ka lemanaga le a re tsamaye re ya kgole re tswa mo go live on TikTok re betha dipetokwane re tlo ba re boa gape go tlo tlisa tshepetso ya go fana ka mmetalo wa silivere go naga ya Argentina le mmetalo wa gauta go naga ya Spain go na le dipalamonwana tse e le gore ba tlo ba fa tsona gape gomme go sa tlo tsebišwa moraloki wa phadišano momešadino tse dintši moswaradino mokaone gona mo go dipokentše gomme ke kitimela gona ka bomaria le maria ka Polokwane
2: bešu ba setšhabe
1: monoka
2: ya raile bogisha naga yela ya Spain
1: o jale monoka
2: ya
1: ba shumile naga ya Spain ke ka mo wele gore le rena gone jale rena ka gore rena metsi gomme le skella bala ya kgole le lo lebella mo godimo ga di tshwantsho ke e go thoma moloko loko ba go tlhompha bagale le bagale ya di ka magare ga lepatlelo la MetLife ka New York, New Jersey le boeng go rena gore re kgone go fa motheletso thobela FM tshepetso ya go tlofa batho ba sefoka le bao ba latlhegetsego dimetala tsa bona le dipalamonwana tsa bona tsa mo go pase jana selefase
2: ke lekole beshu a ke bone ba mabenke thobe
3: ene le Master V re na le shadi ga a rata go bofelela ke tsa bophelo.
4: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
5: Ah pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka takolo ya dikoloto ebile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
4: Ah nna yo
5: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network efe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
4: Yane ke mo humana ka e bontshi
5: e go tsagala ka go VodaPay app go ba online tsona pe le o ba bontshe gore o tshwere tse jompe
4: ke tla dira bjalo
5: go na le dipeelano further together Vodacom
6: re gopola mogale go ditlhatlha Madiba Nelson Mandela tobela FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka wa belana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thego ye ke kgwedi ya Tata Madiba Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: le kgone mo Power Flex Plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo.
4: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
5: Ah pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka takolo ya dikoloto ebile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
4: Ah nna yo
5: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network efe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
4: Yane ke mo humana ka e bontshi
5: e go tsagala ka go VodaPay app go ba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tse jompe
4: ke tla dira bjalo
5: go na le dipeelano further together Vodacom
6: Pretoria Tshwane makopantšha ditšhaba yeo e gabilego ka mešakaranta ye mebotse yeo e ikadilego bogale maatla di tlhakana mo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroll lightis.
4: Ah Master V ga ke robale ke dula ke scroll la bushi go bohle.
5: Ah ona le scroll lightis
4: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
5: E go ya la o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di go di tshepedi ja YouTube premium mahala
4: ya leng ka e humana byang
5: e go tsaga la fela go Vodacom app tjola pele ho ba bontshe gore o tshwere tse jompele.
4: Ah ke tla dira bjalo
5: bona le dipeelano further together Vodacom
6: Thobel FM ke tika Tata Madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
7: the time for the healing of the wounds has come
6: Thobel FM iri direla ba o tlhoka direla bao ba phelago ka bogolofadi le botlhe bao ba imelwago mo dinakong tse boima tša ikonomi dula o theletse Thobel FM go kwa ka ditaba tša go ama Tata Madiba le ka fao batho ba ka fetolago maphelo e le ga ba gopola tata Thobel FM
3: le kgone mo Power Flex Plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo.
4: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
5: Ah pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka takolo ya dikoloto ebile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
4: Ah nna yo
5: e tla ka 40 gig go 300 minutes ya go founela network efe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
4: nyane ke bo humana kae bontsi bo
5: e go tjagala ka go Vodapay app go ba online tjola pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jompe
4: ke tla dira dialo
5: bona le dipelano further together Vodacom
6: Makado Chile e ka dilaka

0: gopola mogale go le tlatla Madiba Nelson Mandela FM go tlhotlheletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Thata Madiba Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo Thobel FM ketika Thata Madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
1: The time for the healing of the wounds has come.
0: Thobel FM iri. Direla ba o tloka. Direla ba o ba phela go ka bogolo fadi. Le botle ba o ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi. Mandela
1: Street. Thank you that you chose to care.
0: Dula o theletse Thobel FM. O kwa ka ditaba tsa go ama Thata Madiba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo. E le ga ba gopola thata. Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ya ba magagešu ke yona Thobel FM ka nnete ke ka mošhate wa tsebo le boithabišo re ka gare ga lenaneo la rena la gospel session mo e leng gore nakong ye goba pele ga nako ye ka metsotso e ka bago ye 20 go e tswela e ring yela ya 10 nkabe re bile le seopedi sa mmino wa sedumedi bo Carolina jwalo ka lebaka la papadi ye ya Argentina le Spain re šitilwe ko go ka ba le yana magagešu gape-gape re be re tlo letela lesogana la go tswa gona ka kua provinceng ya Eastern Cape jwalo ka mmino wa a kere jwale ka moopedi wa mmino wa sedumedi le yena re tla šitwa ko go ka ba le yena ge nako e ka re jumelela ka seripagare go e tswela iring yela ya 10 re tlo ba le bo Bishop Malapane go tswa gona ka kua go la Bakersfort e ba e le gore ka lebaka la yona papadi ye re tlo boela ka kua go la Gauteng motsemogolo Mollakoma go bo Frank Sechabe le bo Molatelo Magatho go a go ruma yona papadi ye jwale ka ge re bone Spain e kgonne go noša nno e le ka etee kgatlhanong le Argentina ya ba e le gore lebakeng la gona jwale ge ke lebelela sešupanako se a ntšhupetša se re metsotso e no ba e le ye 10 go e tswela e ring yela ya 10 go mo gopole gore ka iriela ya pele ke tlo be ke go tlogela thui ka gare ga diatla tša santile kwa ga dikgare a e tla go wena a re ditorong tšaka lebakeng leno magagešu ke hlapeditše mo mafaratlhatlheng go tla go ikgokagantšha le bo Frank Sechabe le bo Molatelo Magatho ya ba e le gore magagešu nna ke Augustine Lephofa go lenaneo la rena la gospel session ya gago ya Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo le sa tsogile botsena ka mo tsanene na
0: tsanene lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmua
3: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: Thobel FM ketika Thata Madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
1: The time for the healing of the wounds has come
0: Thobel FM iri direla ba o tloka direla ba o ba phela go ka bogolo fadi le botle ba o ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi
1: Thank you that you chose to care
2: Bas Chabe Bas Chabe Thobe
4: Kile gore na ga botse monna gešo
2: Thobe Re tsiya di thapotse re le
4: fa gore na o pitla gore na ga botse monoka mogwe e leng gore o tlo diragala meragelo meragelo ile gore itlo direga mo ke gona gore naga ya Spain monoka ba mmogolo yena molatelo magatho ke salabala le monthiletse thobela FM ke gona gore naga ya Spain a sanga ba latlhegelwa go magalagang a mogopo wa sejana sa lefatshe molatelo magatho gomme naga ya Argentina ba ya go humana metalo wa bone wa silivere go dipapadi tsa mogopo wa sejana sa lefatshe go lekana le naga ya Germany.
5: Ke nnete se se o bontsha gore ka nnete setlhopha sa Argentina ke setlhopha se se maatla re etla mo kgweleng ya dinao tla gopola gore baralokui ba maloba go Diego Maradona ke sele makale go bolela gore ka nnete ba setse ba ile magaolagang maga a mantsinyana ra gopola gore ba setse ba o thupile mogopo maga a mararo sona setlhopha se sa Argentina se se o bontsha gore ka nnete eupia le kgono ka nnete ba dirile eupia bo se wa lekana ka baka la setlhopha sa Spain se tlile mo papading kgone go bolela nnete ba tlo go ba ikemišeditse kgone go bona ka thaloko ya bona gonne o bona ka mogoe le gore ba tloga ba raloka ka gona le mokogodikodi ka moaro karolong ya bobedi ya papadi gore ke setlhopha se e le gore setloga se ikemiseditse go ne bolela nnete setshwana la Lionel Messi go mona mo gona ebile ba akaretsana enaena letshwana la ena Lamine Yamal se a bontšhana tlhompho magareng ga dibapadi tsetse pedi opia ba loele setlhopha sa yona Spain go ne bolela nnete setlhopha sa Argentina ke nagana gore o ne le ntho e shotileng le kgono a setlhopha se se re se bone ba raloka kgatlhelo le setlhopha sa England malobanyana mo eupia setlhopha sa yona Spain go ne bolela nnete ba dirile o tetse seatla yake makale ebile ba feleletsa e le gore ba gopa ba thopa ona papadie ba feleletsa e le gore ba thopa ona mogopo wa lefaso
4: re ka re Messi ke le fetile Yamal ke letlago
5: e no ba gona ka mogo go ne bola nnete re kgona go bona gore ke nna le die e le gore ka nnete e sa ya godimo ke nna le die e le gore ka nnete re sa tlo e bona e phatsima mo difaleng tse digolo mo papading tse digolo le segana la yona Lamine Yamal ke ra gore ka mengwaga e lesome senyane o sejana le metale wa Gauta wa dipapadi tsa lefase le segana la yona Lamine Yamal le segana la yona Messi o tla go bola gore o thupile baloba ka ngwaga ola 2022 ka kwa gola thaka kwa ke nagana gore motlho mongwe le ena re ka bona le ena feleletsa gre ae o ka re o fedile go lekule go lekane a ke tshepe gore motlho mo maoto wa ga yaka sa feleletsa e le gore a mo tsee re ka mmona raloka papadi tse dingwe tsa mogopo a lefatshe tse di satlawa ke bone a dira sona seo le tshwagana la yona Lionel Messi
4: ba bantšhi mo malemeng a bona ba re o tshwana le sebaka sa go katla go raloka go dipapadi tša 2030 tse go di tla go ba di tshwaretse ka kwa nageng ya Spain, Portugal, le naga ya Morocco re salabala gore naga ya Uruguay le naga ya Argentina le bona ba memilwe go tla go ba karolo go keteka dipapadi tseo ka lebaka la ga FIFA e tla be e keteka mengwaga e le kgolo.
5: Gape o tshwanetse go le se motho goba o le sebapadi o tshwanetse o tsebe nako ya gago ka nnete ge e fitlhile go ne bolela nnete ka baka la gore o sana le yona tlhompho yona geo ka baka la gore go gapeletsa go ya mogopo mo wa kgolo ya maoto o ya kwa go e kgobosa go ne bolela nnete ka baka la gore go setsana le record re ya motseba Lionel Messi gore ke sebapadi se se bjang o kgona gore fa e o setsa o thupile yona mogopo wa World Cup a ke tshepe gore motlho mongwe o sa nyaka ka ba sa le gore motlho mongwe a ka sa nyaka go boya gona moe le ge e le gore motlho mongwe ke nagana gore setlhopha naga ya Argentina ba ka feleletsa e le gore ba mogopela ba ra Lionel Messi re kgopela gore thuse motlho mongwe gape o kgona go boelela gape gona ka kwa Morocco Portugal le Spain a ke bone gore motlho mongwe a ka feleletsa e le gore wa boela ka nnete ka baka la gore a ke tshepe gore maotoga ya ka feleletsa e le gore a sa morao re kgona go bona ka mokgwaralokang ka gona ganebe a le gore a o ne o itshepelela ka mo lepatlelong le tshwana la Lionel Messi bjele ke nagana gore o sana le tlhomphane o batho ba sa go rata ka mokgwano o tshwanetse o tsebe gore na mo e le gore tsela gago ya fela gona ke neng ka baka la gore go ka ya ka maikutlo o feleletsa e le gore motlho mongwe o tshenyaletse dingwe tse di botse e le gore o dirile ko morago kwa kwa o leka gore motlho mongwe o ba sejato gone o bolela nnete eupia ke bone gore motlho mongwe a ka feleletsa e le gore wa boa
4: wa gopola gore ka ngwaga wa 2016 o ile a kgetha go itokolola moraga ge a ile a tlaišega ka kudu-kudu go dipapadi tša mogopo wa sejana sa lefatshe kudu phadišanong tša Copa America a latlhegelwa gomme badudi ba naga ya Argentina ba mo gopela le moporesidente gore o seke wa leka wa itokolola ke ka moo o e leng gore o ile a ikhwetša e le gore wa itšhupa wa namelela kgato ka kgato go feleletša mo e le gore mongwageng wa 2022 e ba nkgwete ya mogopo wa sejana sa lefatshe gomme re lebeletše ka letlhakoreng le lengwe naga ya Spain ga ba maka a tšhele ga teng ge ba ikhwetša e le gore e ba deng khotetsa mogopo wa sejana sa lefase re be re bolela mo karolong ya pele ba padi re sametsile mare gore ke la mathomo deng khwete tsa Europa le deng khwete tsa South America go Copa America go mogopo wa Copa America ba kopana mo go magalagang a mogopo wa sejana sa lefase ke bolela sewe mahato e le gore ka ngwaga wa ketepedisiswai naga ya Spain ba thupile mogopo wa Euro 2008 le segwana la ga Fernando Torres e le ene e le gore o be a tlhahlathiša dithotse godimo ga tekeselo pele ga ge ba etla dipapading tša mogopo wa sejana sa lefase ka mo nageng ya Aforika Borwa moo e le gona ba tlileng e le dinkgwete tša Europa go dipapadi tša lenyaga tša mogopo wa sejana sa lefase ba tsene ka gare ga papadi le dinkgwete tša Europa ba netefatsa gore ba re moo bokgwa jwa 2020 le 2010 ba ileng ba bo tlogela gona bona ba bo bušeletša mo 2020
5: ke nnete gona bona gore ka nnete setlhopha sa Spain ba tla ba le mo fomone kudu-kudu ka mokgwa o setse o boletse gore ke dinkgwetse tsa yona Euro tsa ka kwa Europa ge ba etla mo dipapading tsa lefatshe ba setse ba thupile ba e le bona beng ba e le gore ba tshwere mogopo wa ka kwa Europa ba tla goa ba dira gabotse pelenyana e bo e sa bala dipapadi tse e le gore motho mongwe ba thupile ona ntho motho wa kara ba e bitsa yona Holy Trinity e le gore motho mongwe wa gopola gore re tswana la Rodri ke boledisa kore Rodri e raya gore le ena o tla ba ka ba ramasogana ya ba e le gore motlhomongwe a kile a thopa yona Champions League o thupile yona World Cup o thupile yona le Ballon d'Or yena le segana la Rodri ra gore ko mongwe o kgabišitswe go ne o bolela nnete ke ona masogana a mangwe e le gore le ena o tla balwa ge ba bolela ka dibapadi tse e le gore ba tlile ba thopa mogopo wa lefase ba thopa ba yona Ballon d'Or ba felaletsa ba e le gore ba thopa le mogopo wa continent
4: o sa bolela ka Ballon d'Or re šhaletswe ke matšhiši a masomesenyane-senyane gore dikabo tšeo tša Ballon d'Or di sware semmušo la mathomo ka toropong ya London ka letšatši la 2020 kgoding ya diphalane gona lenyaga bjale e sa tlone go ba phenkgišano e go ge ba ke mang o ile gore lenyaga o tlo thopa Ballon d'Or gomme motheletše wa thobo la FM ka gare ga lepatala la MetLife New York New Jersey ba ya go fana ka dikabo tša baraloki ba bo eleng gore ba thupile difoka moraloki wa phadišano monesa dino tše dintši Kylian Mbappe moswara dino wa mokaone ka gare ga lephakelo go ya kwa nkwetla ya maloba ya naga ya Spain Sergio Ramos o swere mogopo wa sejana sa lefase wa go imela di kilogram tše tshela pegorana le kgolo masome nne pedi Ramos o gokarana le motlhatlhi wa naga ya Spain Telepunde wa watla mogopo wa sejana sa lefase o iša godimo ga sepala wa o bea khankge morala ka morago wa maloba wa setlhopha sa Real Madrid wa o tlogela mogopo o ileng gore ba bantši ba sa lora ka ona Gianni Infantino o farafarilwe ke moporesidente wa USA Gianni Infantino ke moporesidente wa FIFA Donald Trump ke moporesidente wa USA Infantino ge a ba bolela maabane mo sebegong sa boraditaba o ile a re mogopo wa lenyaga wa dipapadi tša mogopo wa sejana sa lefase ke katlego e kgolo-kgolo ka lebaka la gore o kopantše ditšhaba le matšhaba
5: ke nnete go ne bolela nnete ebile katlego ke raya gore kudu-kudu o lebeletse le tlhologele o ebileng gona e re etla mo mopatlelong ge re etla mo dipapading gore o bolela nnete go ne bona gore ka nnete e be o tloga ditletse mapatlelo e ba tletse le kgole ya dinao re bone e tsweleng matsogo ba tloga ba ralokile gabotse ka moka ditona ditlhopha tse e le gore di fitlhile gona mo re bone ditlhopha tse dingwe tse e le gore motho mongwe tsa go tswa kwa Europa tse e le gore re feleletse di tswa e sa le ka pelanyana tse dingwe ebile di maaka re bone ditlhopha tsa go tswa mo continenteng ya Aforika le bona tse dintsinyana nyana ba feletse ba ifitha ba mo je masome tharo pedi tsa mafelelo lo bona ile gore ba tlo ba rala kule botse re bone stopa sa Egypt stopa sa Morocco le tsona dira lokwa ga botse go no bolela nnete se se re twa re gantsha ga tsona ditlhopo tsa Africa re bile re nagana mo thomongwe mo go pongwe o tlang re ka bona ile gore ba tlo ga ba dira ga botse o feta ga mogoba dirileng ka botse fela fela ka kakaretso ke nagana gore re bile tournament e botse e tloga eng kgatlhisa go no bolela nnete
4: Donald Trump monna go a ile nga borela sa metse le mare gore o puile le letsa mogala Gianni Infantino gore o ka ba jwang ba bushetse morago sepheto sa go bontsha karata e khubidu le segona la ga Florin Balogun wa naga ya USA pele ga re batla la tlhagelwa kgatlhanong le naga ya Belgium balala papadi ba le jetsile le kgono ba ya go piwa tlhompho ba emeletswe ka maoto ke ba raleki ba naga ya Spain le Argentina ba piwa di metale tsa gauta monna go tsena ya Slovenia Slako Bencic Spain go papadi ya gagwe ya botlhano mo e le gore lala papadi go rala ka Spain a se ba latlhegelwa jale ke ya botlhano Argentina ba latlhegetswe gape fela ka seo se leng sa diega dipapading tsa le go rala boraro ngwageng wa 2022 ka kwa nageng ya Qatar ge naga ya Argentina ba latlhegelwa ka dinotse pedi go ete kgatlhanong le naga ya Saudi Arabia ba filwe metale ya bona ke seo kgwele ya maoto e ithegileng ka sona sa go kopantšha ditšhaba le go tlisa kgolofelo go batho ka moka lefaseng ka bophara le bopepetla ba tšea diswantšho gare ga lepatelo la MetLife ka New York, New Jersey.
6: The FIFA Young Player Award presented by Aramco.
4: Moraloki wa monnyane o dipapadi tsa lenyaga tsa mogopo wa sejana sa lefase o ka semakatse ga ka tswelela ka setlhopheng.
5: Se se thupile.
4: Ya.
5: O ka semakatse le gannyane.
4: Ka gore la mini ya mal mingwaga le somesenyane Pau Kupasi mingwaga le somesenyane ka mo wa Argentina ga o lebelela ka kakaretso ke mingwaga e masomepedi tlhano Enzo Fernandez a go kgonege ka gore setšako a bontshitse karata ya COVID Pau Kupasi wa itukisa motheletso Thobela FM o a retologa o ya go tsena ka gare ga Pau Kubasi wa mengwaga e le somesenyane wa go apara tšere sa masomepedipedi o rale ka la setlhopha sa Barcelona papadi ya gagwe boseswai go dipapadi tša lenyaga tša mogopo wa sejana sa lefase a tšea karolo la mathomo go dipapadi tša mogopo wa sejana sa lefase moraloki yo monnyane go tšea karolo go dipapadi tša mogopo wa sejana sa lefase tša makgaolakgang fela jale ka Lamin Yamal Pele wa Brazil ka mengwaga e le semešupa Mpape le yana ka mengwaga e le semešupa 2018 kgethile go ba moraloki yo monnyane wa phadišano
6: Unai Simon.

0: ke ga mo re bona o na Simon a feletse e le re ba ena mosoradino wa tournament
1: ba dolela naga jana ya Spain Simon ka mngwe ma sene pedi sinyana re le ka tsopa tsa Atletico Bilbao o tsaka karolo la khala bo bedi ba ba ntse mo go posa jana sa le fase e be le papa di gagwe bo se swai ke menya ka lalo ba thomile go tlhaba kgwebe ka mo kgobe ka motlo naga jana ya Spain ka go tseba gore ga se ba fegeletsa gaka maselong go dipapadi tsa lenyaga tsa mogopo wa sejana sa lefase ye ke thabela FM Monisha Moraluki wa Parishano tsa mogopo wa sejana sa lefase Rodrigo Rodri wa setlhopha sa Manchester City
0: ka lebala gore o boetle ebile a e tla mo papading ga e tla go baleng yona SCL e meile ka ntle sebaka se se telele ebile go gopola gore motlhatlhi wa gae wa maloba ena Pep Guardiola o boletse gore ba tlo mmona gabotse mo mokopong wa lefase wa Rodri ba tlo mmona gore Rodri ke mang ebile a ke maka le feleletsa e ba ena sebapadi sa tournament
1: Moraluki wa bolesomete go thopa UEFA Champions League Ballon d'Or le mogopo wa sejana sa lefase go latela Dembele Zidane Messi Charlton Ronaldinho Kaka Ronaldo Gerrit Muller Beckenbauer Paolo Rossi ke Spain godimo ga sefala sa bagale sefoka sa mafelelo monesha dino tse dintši ga maka tšhela gate ka lebaka la gore Kylian Mbappe ka dino tše lesome le ene
0: onye go mmona gabotse o mmone mo dipapading tša lefase ena Kylian Mbappe ke mo e le gore a mona o gafa le o fete
1: naga ya Argentina ba ya go amogela medale ya bona ya silivere Michael le tshepile ke mo captain wa bona Lionel Messi manna wa leng gore ke parishana tsa gago tsa botselela tsa mo go posiona sa lefase o tsene ka gara ga papadi a filwe se foka sa ba Moraluki wa papadi magago ka balla go amatlhano mo go di papadi tsa manchano ke fela mo go magalagang a se wa gata go ba Moraluki wa papadi Lionel Messi
0: ke nete go no balela nete o itikile ka gore assistant di note se swai se se o bontsha re ka nnete basta ba roka feleletsa e le gore o mme a fase le sogana la yona le Lionel Messi ke ka re boletse gantsinyana ka yena gore motho mongwe re ka no bona re sa mmone le mo tournament tse di tlago eupia ka nnete o ka se o tsebile eupia le yena o ile le papadi le tournament e le gore motho mongwe kudu mo mengwageng ya gage o bile le tournament e kaone le yena Lionel Messi
1: Molina ebile nkgwete mo go patsana sa lefase ka kwa go la khatha Christian Romero le yena Tecla Pico ke mongwe wa bona Enzo Fernandez le yena go bile jwala Mark Alesta Julian Alvarez Paradise le yena bileng kgwete ka kwa nageng ya khatha fela jwala ka Lionel Messi Nicolas Gonzalez be a sa lebeletse go thopa mogopo wa sejana sa lefase wa gagwe wa mathomo Lionel Scaloni o be a nyaka go thopa mogopo wa sejana sa lefase wa bobedi Lautaro Martinez be a nyaka go thopa wa bobedi Nicolas Otamendi be a nyaka go thopa wa bobedi ba tšea karolo lekgala bone gore phadišanong tša mogopo wa sejana sa lefase ketepedi lesome seswale ketepedi masome pedipedi le ketepedi masome pedi tshela Lionel Messi ke monna o llela teng fela ka lentsi le tee o ka motlhalosa wa re keng
0: ke kgosi ka nnete Frankie le badieletse ebile a inape e le gore motlho mo o ka tlhae le gore wa itika-tika ke nagana gore batho ba bantsi ba ka dumelelana le nna e kere le Lionel Messi ga ona motho a ka tswa lebetse yona le go tshwana la Lionel Messi le ba e le gore ba saetsa ba e le gore ba tla ba roka kgole ya maoto le ba tsala roke kgole ya maoto ba tla le gopola leina le yona Lionel Andres Messi
1: nna go tswa kwa.

0: Tropeña Rosario. Watse ba gore ke yana mogaka wa kgwele ya maoto. Parishano cha ngwaga le semosenyana masome a supa re tsweleditse pele ka kwa Mexico. Ka ngwaga le semosenyana masome sa itshela cha tsweletsa Maratona cha ke tipedi masome pedi tshela di tsweletsa Pau Kubasi a parapara le ke la minya mal. Ah, cha thoma cha ka MetLife New York, New Jersey. Bagale ba itikisha bjale. Naga ya Spain. Ba itikisha go lata metal ya bona. Ya gauta motheletsa thobela FM. David Raya. Ba mo resha metal ke mo rolo ka mathomo. A sanka ba raloka papa di re ka ba 80. Ka lebaka la gore maemo mo Saradino. A ile a tshe ke le sogana na Unai Simon. David Raya, ahora le tenemos copas a Arsenal. Jotabela FM, ya lo jota gacho la África Borra. Barrashadi Metale, que mo presidente de América. Donald Trump, ammogole un presidente wa FIFA. Gianni Infantino. Spain. Kibabushi, Babusha, Ferran Torres. Ona mela go di mo ga sepala motheletsa thobela FM o tshe metelo wa gagwe wa ga uta mogale wa papadi
1: ke ra gore ke toro ya se papadi se sengwe le se sengwe sa kgole ya maoto go no bolela nnete go dikudu go emela naga ya gabo motudiko di thomo mo tournamenteng tsa maemo a o di mo tse dikgologolo yela ka ona mogopo wa lefase o kudukudu go ithopa go no bolela nnete ke nagana gore ke tlhompho le kgologolo e le gore se papadi se ka e kgwetsa go no bolela nnete go lwela naga ya gabo bona metal o ka nnete le ena ka nnete ga o tlo phela gopola go fitlhela go tshela ra akile a ya mogopong wa lefase a ba o thopa se fela a ba o thopa freki
0: ke nkare wa o duma ka lebaka la gore ka kwa khatha le gona bo le gona bosigo jwa le gona ka masa o sa le gona ka mo New York, New Jersey o ka romela ka metal o wa gauta mare monatelo
1: ka nnete ka ba la robo o no bolela nnete ke tsedingwe tse ile gore motho mo ke boletse ka tsona ke rae ke engwe ya ditoro tsa ka mokana tsona tsa dibapadi tsa kgole ya magoto go no bolela nnete o feletsa ile gore go tsa metal wa ona mogopo wa lefase ke nagana gore ke kabo e kgologolo e le gore motho moo ka e kgwetsa mo tournamenteng kudu-kudu o emetse naga ya ge
0: Nico Williams le segana la gore lekela setlhopha sa Atletico Bilbao ba morosha metal wa gauta Lamine Yamal o ya godimo ga sepala sa bagale le ena ba ya go morosha metal wa gauta ka mengwaga le somesenyane ke re seabo le somesenyane o tsene ka gare ga papadi mo letsatsi nna mo lesomesenyane metelo wa gauta godimo ga molala wa gage ka lentsi le tee o ka matlhatha wa matlhalosa ware ke mang
1: ke ra gore ke naledi ka nnete le gore e sa tla go no bolela nnete le ge le gore ya ganya ke nagana gore e sa tle go ganya go feta ka mokgwa e ganyang ka gona ke naledi le segana la yena Lamine Yamal ke ra gore tournamenta ya mathomo metelo wa gauta
0: moratho wa gage a shule e sale mapimpana o supa ka monwana ebile Unai Simon Mosaradino mokaone wa phadišano ba mo resha metal wa gauta ke moporesidente wa America Donald Trump McCorkorea o ile a tsebagatsa semmušo gore ga ka thopa mogopo wa setšhaba sa lefase o maraka mmele wa gage seswantšho sa motlhatlhi monna wa ga Louis Talafunde
1: ekwa se sa bontsha gore ka nnete ke ka mokgwa e le gore o tloga a tlhompha mmošomo mogologolo a tlo ba o diretse setlhopha sa yona o ba le yona naga ya yona ya Spain
0: o ralokela setlhopha sa Real Madrid ge a tloga ga bjale wa ya motlhatlhi monna wa e leng gore ke motlhatlhi o mogolo go thopa mogopo wa setšhaba sa lefase ka mengwaga ya masometshela khano Louis Talafunde motheletso thobela FM wa mosebela Gianni Infantino o mmemetale wa gauta godimo ga molala ka sesego Donald Trump le ena wa modumedisa o mo tshwara letsogo la gage ba mmotse gore o bile bogale jwale ka legare monna
1: ba re šomile
0: go ya mogale go ya kgoši Rotary monna mengwaga ya masome mararo marala ka gare wa tlhoba sa Manchester City papadi ya gage ya bosetshwa ya dipapadi tse lenyaga tsa mogopa setsana sa lefase Rodri o tshwara batlhomphege ka diatla ba morokara ba eta pele ba kgole maoto ka nageng ya Spain Lamine Yamal o latlhetselo gare phukeng Rodri o atla mogopo wa setsana sa lefase wa o tlogela o emisa letsogo la gage la go ja boka sesantsho sa tatago le tlhatlhanna le Nelson Mandela Donald Trump o paraparolole ke tšhene infantino ja mogopa setsana sa lefase o fa Donald Trump ba o tshwara ka bobedi ga bona ba o iša go naga ya Spain ba o fa Rodri is on fire la la la la la la la la la la la Rodri is on fire go thobela FM ya le go tlagaswa la Afrika Borwa la roga Rodri mogopo wa bobedi wa naga Spain o furalelatse Rodri wa retelwa wa wotla otswa o isa godimo Spain go tloga go dinaga tse masomenle sesoi go ya go naga ete naga ya go tswa kontinenteng ya Europa naga ya go ke Spain ba re rena ke rena banna ba go yang teng ke re fitlhang teng leruma la rena ba tla le kgamathetse madi re mo madumela go ratwa go magana go fenywa a se refo go mo fokeletsa kgaka matshelong
1: ke ra gore setlhopha sa yona Spain ba dira se sekile se a dira ke yona class of 2010 ka gopela gare setlhopha sa Spain ba setse ba kile ba o thopa ona mogopo ona ka mo Aforika Borwa ka ona ngwaga ola 2010 pele setlhopha sa yona sa Spain ka ngwaga wa 2020 tsela le bona ba dira se ba sekile se a dira ke ba ba fitileng pele ya bona setlhopha sa Spain ka ngwaga ola 2010 gore bolela nnete re halala Spain halala ka nnete ba tloga ba ralokile gabotse setlhopha sa Spain e tloga e ba tshwanela mogopo ka nnete ka baka la gore ba tlile mo ba ikemise DJ setlhopha sa Spain ba ralokile gabotse setlhopha sa Spain ga ke makale ebile ba feleletsa e le gore ba tlhopa ona mogopong
0: aowa motheletso thobela FM go tswa go nna phogola motlhalelekhunadi ke rialo ke re phala tsa mona marula ge di fetsa di a tloga
1: di a tloga di a
0: monoka
2: setšhabe le magatho re a leboga re a leboga re a leboga ba setšhabe le ba magatho ka fao
1: wa tsoba monoka pele o tsamaya ne
2: ya
1: e re ke ra wena ke re go wena motho wa o bitsa sefane sa ka gabotse o feta batho ka moka ba ke berekang le bona o se bitsa gabotse ke sona sona seo wena monoka
2: tseba
1: gabotse
2: ke a leboga ke a leboga beng ba ka ka mo ga uteng motse mogolo molla koma ga mmogo le ba ga setšhabe re a leboga re lebogiša gape le papadi e ya Spain ge gonne go ka noša no e tee ka monwana kgatlhanong le papadi ya Argentina re a leboga ka gauteng motse mogolo molla koma ka lebue le putswa ya ba e le gore batheletši ba rena ba ba botsebotse ke feta ka fa go ne o ruma tsona dipapadi tše nke ke bone moo
3: thakgalela nno ye nngwe le ye nngwe tiragalo ye nngwe le ye nngwe phenyo e nngwe le ye nngwe ka thekgo ya Hollywood Bets halagasha
2: re tseba mohuta wa gago re ra wena sehlopha sa gago sa mmamoratwa sa dipapadi tše hlwahlwa tša kgwele ya maoto e fela ga go maitemogelo a thoma ka lešata la legowa thelebišeneng o na le tshekatsheko ya maano a papadi ka mo go tseneletšego e fela bokgausi joo o ka bo fihlelelago go bona tšohle ke ge o gagetšwe thekising ka gare ga sephetephete kgauswi le lepatlelo la Sucker City jwale theeletša moo Coca-Cola e dira gore ditoro tša papadi ya gago di fetoge nnete Coca-Cola Fun Park ya gausi lo wena latela Coca-Cola ZA go mafarahlahla a leago go hwetja 4-1-1 le ditikete game on ditlogile scan up fill it all ka Coca-Cola.

0: khasho ye li tlisetswa ke Hollywood Bets. Halaga sha.
1: Ya ba ruma ka tsela ye mathaka ke a tshepa gore le shetse le lemogile gore Shield jwalo e bitswa Rexona. Fela go bonagala ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitsa leina le liswa. Mogwera o be a le bitsa Rexona eupša. Mathaka ke Rexona jwalo ka Rex owner. Rexona leina le liswa le le tla ka popego ye fresh ye mtsa, thekenoloji e e tswa go pele ya go ruthetsa go mmele. Ka fao e šoma ka nako tsotlhe ge o sepela go go neya boitshepo jwa tšatši ka moka. Molekani wa go ikgantšha wa Bafana Bafana le Banyana Banyana, Rexona e ka se go swabiše.
2: Re gopola mogale go letlatla Madiba Nelson Mandela. Fepe go tlotleletsa go dira ka go loka, go abelana ka dijo go ba go tlhoka, go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba, Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.

FM. Bote ba lela go yo thobela. Bontsi bo itsepile yo thobela. Wena o sa tsheletse. Ke moshate wa bote thobela. Ra di shoot jo bana tsangela wena ka metha yo thobela FM. Moshate wa tsebo le bo

How deep is your love? Ke keng wa re go shetsele gore di le tsa thopa sefoka sa Grammy. Bjale ka sefoka sa best pop performance go di Grammy Awards bjale ka ngwa bo le sebase jana masebe sepa se swai. How deep is your love? Ke ngwa re go shetsele ka gore tsa morago jana. Gona le nako eo ka yona ile go ya lapile ya gona le Robert Stickwood ho ile go ile a gopela gore se tlhopa se sa the Bee Gees ba gatise kosha ya How Deep Is Your Love e le gore nge ya ngwadiwa go lebeletse gore e tleng ngwalelwa thwi Saturday Night Fever bele ka kosha le gore tla gagaba ka morago. All right, arlo cheng Africa bo rarotsa para batho ba ga botsega se sebaka lebeletse metse rena ke ba se pedi tsela ba gre ma se pedi nna re lebitse iringela ya bobedi titorontjaka go thobela FM na ke le sandile di gare bit of the match tshe dingwe tsa dikosha tse lo ro mo ka tsena ma gesho re bula ka dikosha tsa go yetsa kosha go tswa go the Isley Brothers ba re for the love of you ro fela gape Jeffrey Osborne a tla go na re you should be mine Lizeb and Roger ba re slow and easy the floaters le bona ba tlile ba re float on na ke le sentle di gare men of the batch re tla go re le boga tlhema ge shutile tsa lena bjale le ka metla yo bala mathutana yana se technique yana mola le mola fela dilo di gabotse ga bjale na lwana a re tloge re ipsine ka mmino le khono le re tsi ba magaisho re bolela bjale morago ga gore setlhopha sa Spain sa naga ya Spain se kgone go thopa mogopo wa lefase wa ngwaga wa 2020 le masomepedi tshela se ke se bego se diragala maabane bosego ge ditlhopha ka bobedi Spain le Argentina di tlaba dithulana go tloa ka iri ya bosenyana bosegong bja maabane bokaba ya ya ba papadi man go ba go fitlhela ebile e ya nakong ya kokeletso yeo go yona ba rolokilego gomme ya ba e le goreng ke mo kgona go bontšha gore na motho pa sefoka ke mange wa mogopo o wa ngwaga 2020 tshela re tloga re ba lebogoišanaga ya Spain ba šomile ge e ba o bo o kgonne o ka bogela papadi o kgona go bona gore aua ba ralokile ba bonagetše le go thopa o ba swanetše ka ke tsela e le gore ba ralokile ka gona tloga re leboga tlhe magešo le ikgonne go kwa le go theletsa motho bela FM le gona ge re le tlišetša yona gore le kgone go ba le tshedi.